0: Bullseye!
1: Okay, oras mga katrupa. Doon kita ay just minutos na nagkalabay sa alas 8. Oras mga katrupa. Doon sa Chris Mayong kabubuton sa Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katrupa, problema sa mata. Di ang tubag, oh. Vision X Plus of Gel Capsule. Alang kini intended sa problema sa mata. Pero kanunay na mo mga katrupa, gina-advise mas maayo gayon nga kung doon na kay gibate sa imong pagtuo na kay problema sa mata, mas maayo katrupang Junji, unahon na to pagpahiling sa doktor kung mata ba gyud ang problema. Oh, kay basin day ang hinungdan.
2: Taas ang sugar.
1: Oh, kana, taas ang sugar.
2: Kolesterol.
1: Kolesterol.
2: Maka-epekto man po din maka-epekto sa mata na to.
1: Oh, kay kuna, ingana mga katrupa ang hinungdan, normal, ang i-treat ana ang taas ng sugar sa lawas.
2: Oo, motoy tambalan.
1: Oh, ang kolesterol, no? Oh, kay, lisod man kayo, sige kag gamit na ini mga katrupa, alang sa mata, wala gapay pulos. Kay dili man maigo katrupang Junji.
2: Kay sugar man ang imuhang diferensya.
1: Kay ang problema, sugar man.
2: Sugar, oo.
1: Mauna mga katrupa, pinaka the best na siyang buhato na to. Og mapamatud-an nga maingon ang doktor mga katrupa, imong problema mata.
2: Mata, negative kani. Sa result. Oh, kani.
1: Palit vision. Kag usa ka karton ani, gamit kag Visionix mga katrupa. Maayon din gamiton, intended alang sa mata. Mas dali ma-absorb, gumikan kay, tumaron man siya at the same time, liquid siya.
2: Liquid,
1: gel siya.
2: No? Matulon rin siya.
1: Correct. Sabi na ito ha, Visionix Plus of Gel Capsule, iya kini sa Yes to Health Incorporated. Basta matumog mga butika, ingnag yun nga Yes to Health.
2: Available na ni halos.
1: Alright.
2: Okay.
1: Alas 8:12.
2: Kumusta naman ning ato ang guwapong amigo si Macrons?
1: Macrons.
2: Good morning mga idol.
1: Hoy, good morning diha idol, oh.
2: Kumusta naman ni murag maayo nang paminsara ni karon nga taga Barubo na siya yun.
1: Barubo niya raba kay wag itaan niya pakilawa diha sa mga priskong isda sa Barubo.
2: Pero basig nga ngandan ni sila.
1: Amo ba?
2: Basig may yamaran ning magkilaw ta dire anhi mo.
1: Paigo diha katropang Macrons.
2: Paigo diha kay ato mo pugos naman lang gid pugo kilaw pod.
1: Di naman ko di naman laban kung mamistaan, iba? Ato na lang kung ito magkilaw-kilaw sa Barubo?
2: Siyempre, niya, si Yorme, baya, kay Tagahubang, baya, si Yorme. Niya, basi, deg mo ingon bang, anhi mo diri, kay, kuhan, ay, kutsunlit diri.
1: Ay, good morning, ganda pang tata, Labradilla. May puro kutsu, Alegria.
2: Good morning.
1: Alegria, Alegria, si katrupang tata, Labradilla. Good morning, ganda pang tata.
2: Ubay-ubay na yung tagaligriya na ito ng mga maminaway dahil dapita.
1: Sige, kinsa pa ni. Ala,
2: sige, dito sa pikas. Kaya basig na ay nag-message rin niya, mabasa.
1: Magmahay pa rin.
2: Magmahay po rin taon.
1: Si katrupang Turisme Altesan Atornay, good morning.
2: Atong i-congratulate kay, nadawat siya sa
1: nahimo ni rin siyang
2: katong sa
1: HR Associates, you know?
2: Sa kuan? Sa ninga
1: sa M.
2: Muna, no?
1: Basta lang yung letter M. Diyan na katrupang Doris M.
2: Marag human sa tatawag.
1: Hindi, sa human resource lagi sa M.
2: Sa M.
1: M na company. Basta kay natoy akong nakakuha na gibasa niya. Ibasa na ako.
2: So, deserve niya.
1: Deserve. Astang deserve.
2: What?
1: Good morning, diha katrupang Doris May Altisin.
2: Good morning, diha ni mo, madam.
1: Di basta-basta si katrupang Doris.
2: Kumusta namang love life ni attorney?
1: Ayaw, istoryahe ang love life. Okay, kanunay na siya okay.
2: Ay, okay. Ay. Siyempre.
1: Di ba, katrupang Doris?
2: Siyempre, nakapasargan ni kayo na inspirasyon. Anak man na.
1: Sige, katrupang kinsa pa diha. Napay nalimtan? There is a text line maglibog maliko ni imong text katropang Alexander Bob. Niabot naman kagkalag-kalag

0: namuangan sa mga congressman, congresswoman.
1: Nga dili suportahan.
0: Nga dili suportahan anang
1: impeachment.
0: Impeachment kay kasagari mga katrupa. Kana bang kung atong mga congressman o congresswoman sa matag lugar, sunod simana sila na ang mohansap.
1: Oo, sila na. Huwag mo butar ba yun sila o mo pabor ba sila sa impeachment o dili. Pero na may gitawag mga katropang na ay mga tsansa. Doon ay mga, kung doon ay kapakyasan kani Antos una, o na po'y ilahang panahon nga ilang ikorek ang ilang kapakyasan. Tama na.
0: Sa una.
1: Oh, di ba? Nakapirma man gid sa una.
0: Daghay issue to sa una nga kargado og paldo-paldo.
1: Oh.
0: Ayya. Unya, duna po'y nang lusot nga issue karon nga dunay pagpanghulga.
1: Ayay, maunay.
0: Sa mga congressman nga dili mo suporta daw.
1: Ayay.
0: Either kasuhan.
1: Kasuhan, unya.
0: O ka ha, walay alokasyon sa ilang proyekto.
1: Maunay naka, maugunay nakalisod yun diha.
0: Pero mga kadrupa, ma-explain man ako na sa mga katawahan?
1: Uy, ma-explain.
0: Kung ako, maingon ko mga kadrupa, kanalitan. Problema lang gini. Abin ninyo, no? Lagi ko nakita mga kadrupa. Nga no ang mga congressman maglisod?
1: Oo, kana amang yun.
0: Ang lisod din ha, kung tinuod ning mga membros malita-malita.
1: Kana yun mo'y bugat.
0: Di ba issue man na? Kanang malita-malita?
1: Oo.
0: Di ha, mga katrupa,
1: matuis ang tinuod.
0: Tinuod ka desisyon.
1: Mga desisyon.
0: Oo, may problema mo decide ka?
1: Imbis kay sayop,
0: kay normal man, oo. Normal man na mo decide ka mga katrupa, as long kasayod ka.
1: Oo.
0: Unsa ito nuod sa dili?
1: Mao.
0: Kay karong panahon na dali ra gud ilhon kung unsa ito nuod sa dili.
1: Pastila na.
0: Oo. Niya karon kadto pang John Jeong, mo decide ka nga balo man kung adi man tinuod ang isyu.
1: Mao, kana ba?
0: Pwede kang moingon nga tinuod na. Kay nakadawat man.
1: Ay.
0: Delikado
1: yun.
0: Kaya na ako nakadawat.
1: Oo. Pero wala, mas mayo.
0: Kung wala, di mas mayo.
1: Mas mayo. Mayo nga wala.
0: Naabang ko na sa itong kagalingon mga katropa. Bisag ka muna. No, bisag ako. Pwede kong maingon nga, uy, ang issue is, dili man yun na tinood. Di mahimo raman na kay, ay kung tinood pa na siya, sa una pa na ang issue, hangtod ka nun, balik-balik man lamang na.
1: Oo, gani. Waman, wamay na.
0: Mora bag mayang bungol.
1: Ay, nausap.
0: Mora bag bao.
1: Uy, nausap. Uy, nausap yun.
0: Oo, so, naana na ito mga katropa, kung unsay atong pananaw sa sitwasyon ka nun ni Vice President Sara Duterte.
1: Kana, oo.
0: Tinood ba ang mga isyo?
1: Oo.
0: Unsa may gusto ni mo, impeach na to ang Vice President? O dili ta mo suporta ang impeach.
1: Kana ra gyud. Bullseye. Kana tanan na yun na sa nakasalalay ang desisyon ana sa ato mga congressman.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Kay kung kita o congressman pa lang tao, ini atong prinsipyo nga
0: mopili ta.
1: Oo, mopili gyud ta.
0: So, mga kadropos mo na ko, ang nakalisod gayud ani sa mga congressman. Nga mo butar sila mga kadropa sa tinuod.
1: Kantong nakadawat.
0: Kung
1: dunay
0: nakadawat. Mauna man isa kuan katropang Junji, kaning panahon sa eleksyon ba? Di ba sa panahon sa eleksyon mga katropa? Dunay mga tilitili niya tawag, tilitili.
1: Tilitili. Mana.
0: Niya karon kay mahatagan man ta. Imbis kaya nga itong suportahan, kantong tatang kandidato nga
1: mayo ang servisyo.
0: Mayo ang servisyo.
1: Mayo ang plano.
0: Mayo ang plano.
1: Agoy kaya na.
0: Dunay mayo nga pangisip.
1: Nadali matas tilitili.
0: Dili bangag. Niya karon kay kadawat matas tilitili kadrupang Junji.
1: Mao gani, diya man.
0: O, dito tang butar spikas.
1: Ayay.
0: Mauponis, mauni nakalisod po rin sa mga congressman. O, niya, nidawat na ka. Niya karon wa ka ni butar. Mailhan man kadrupang Junji kaysa.
1: Oo, eh.
0: Pag binutuhay mga kadrupang, kay mo hansap man.
1: Oo, maana man na nga, oy. Nganong waman ni muda mo hansap.
0: Hansap.
1: Si Tarpulano nga.
0: Sukton ka.
1: Oo, oh, nga. 150 matuyo ha.
0: Bawian ka di chong.
1: Mayingan nga.
0: Nalia sa orasan ka rupang John Jay. Oy. Alas. Alas 8.20 mga katropa. Na, wato'y mahimo ka ni. Balik rin kaya punta. Balik rin mga katropa. Humaning painom doon. Please stand by.

0: Bullseye. Bullseye.
1: XFM. XFM.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Purtahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga-apply unta kog barbero.
4: Ala, showy. Sorry ha, payot yung. Among. Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
6: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita na ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Marita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.

0: Well, bueno, mga katrupa, alas 8.27. Alright, dali sa itong orasan, kining bahay ng Sabado at Crispa, yung kabubuton sa Santo na Vitamin C. Santo na Vitamin C, mga katrupa, nagahatag sa pagpaligoon sa itong immune system. Pag ini particular, no, ang itong immune system. Inamdumi, kanunay nga walay kapasidad ang itong lawas, mapunuso ang vitamin C. Mauna, kinahanglan gito mo kaon, nining mga pagkaon, nga doon ay presensya sa vitamin C. Pinakamaayo nga Santon Vitamin C, kitomatik na siya mga katrupa, naana diha, extracted na. Oh, kini mo kaon taong mga prutas nga naay vitamin C. Oh, mag-usap-usap pa ka diha. Kani, kausan na lang ka, tumar ka dito. Santon Vitamin C, napagyoy alkaline mga katrupa. No, iya kini sa Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye!
0: Okay, good morning.
2: Good morning.
0: Ato sa mga kaigsuna, no, mga biyahidor karong panahon na gabiyahe.
2: Mayang pagbiyahe ninyo, ha? Mayang pagbiyahe.
0: Sige.
2: Mayang morning kang Gloria Lopina.
0: Ay, katupang Gloria. Haba, ne?
2: Pagpaminaw, dadapitas may Bayugan City.
0: Ah, Bayugan, good morning.
2: Oy, okay na ba nga to ang signal? Nakabalik na ba?
0: Nakabalik na siguro.
2: Sa may Bayugan City.
0: Nag-tix man to si katupang Yuan, no? Na-connect na katupang Yuan? Kagayin na, nag-tix siya nga wala pa kunang signal. Nakabalik naman, na-burn out, magunang Bayugan.
2: Oo.
0: Kuha ni siya, kining ganahan ang burnout sa Bayugan karong panahon na. Sukan paghahapon, no? Kadropang Wilma Joaquin, ay buntag, sinin mo niya, ah. Ingon siya nga, sa ako lang yun, dili sila sayon nga makapahawa kay BP Sara.
2: Maa.
0: Kay si Tatay Digong, dili to siya, mabasta-basta kay ang iyang gipamulong. Sao na tinuod para sa kayuhan sa Pilipinas.
2: Oy.
0: Kasamok ba nila? Dili nila undangan si BP Sara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinuod yung kakatropang Wilma.
2: Huwag yung kamasayok.
0: Kita bang God, actually, bisa kung sao na itong limod, katong maingon nga dili gusto. What I mean, dili ganahan ba sa mga nahimong output sa mga Duterte mga katrupa? Gumikan ka na sa dili nila na ma-feel kay di man sila mga supporters ni Duterte.
2: Duterte,
0: Niya usapaan na mga katrupa nga, John J. Ang kasagari magun nga dili mo yun sa mga nahimong epekto sa panahon ni Duterte sa una katrupa nga, John J. Katumanggong mga naigo.
2: Naigo.
0: Pariana, kanang
2: nga katong na yung mga binuhatan.
0: Binuhatan nga di Mayo.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga liskohag ito.
0: Normal.
2: Na yung mga negosyo nga illegal.
0: Correct.
2: Di, gin magsilbi sa iya.
0: Niya ka ng mga isyo nga
2: sabot na just corruption.
0: Correct. Actually, kining mga naitabo karon mga katrupa. Kagubot. Kita man siguro mo. O naka-feel man siguro mo. Kitang tanan mga katrupa. Nga diin, pagtungko gidaan ng 2022.
2: Oo, dito na.
0: Igo rin yun pag introduction na.
2: Awa.
0: Nga murag, ang tao pwedeng mong isi.
2: Pwede po.
0: Pero, gipulihan mga katrupang Junji og puro...
2: Puro problema.
0: Kagulaanan.
2: Puro problema.
0: Problema.
2: Nga pag-abot sa dag na ay mga krisis-krisis, magkabuang-buang na.
0: Nga nung maingot ng problema katrupang Junji, gumikan kay... Halos malabang ang makita nato sa television, isyo politika.
2: Tanaw, wamay nakita nato nga na ay mga proyekto nga mga dagko gyud nga proyekto nga mapilit gyud sa tungod ahona basta iyang paghawa isip pangulo. Wala eh.
0: Kato si Duterte sa una, masugot sa dili mga katrupa. Naamang kay matanawan, pag-ingon nga build. Ala. Kung dili na tinuod ng build, masimintok ka na yun yung mga kwandi na.
2: Maka na mga lisod ka ni Anto.
0: Lisod nga mga dalan.
2: Ultimo kabayo o kabaw, makasulti ka na lang amo ang dalan katropang re. Kanang gikan yun sa mga kayangkang paingon sa wilderness, mga Carmel, na.
0: Kisa man nga presidente ang nag...
2: Why nakahimo, gudana,
0: halos mga kadalanan niya ng barangay.
2: Lisod kayo.
0: Nang siminto na. Lahi po na, sa ilkak po na nga program.
2: Sa ilkak na.
0: Katong build, mato sa mga sentrong bahin. Og natuman og gisunod pa to ni Pangulong Bongbong Marcos, mga katropa. So, ug wa ang dili lang gyud politika. Ang mga agihanan sa train.
2: Kanto.
0: Nanaw ka na. Napurma na ito na na.
2: Nanaw plano gyud kay katropa. Kaya ganto og natuman to, nahitabo gyud to. Pastilan, mamilit mo. Di, gyud malimtan. Kaya tanawar gud ng bridge karon sa Davao. Iya, pabiya na nga kabilin. Kana sa Davao ka, katong dako kay nga bridge at pinakataas nga bridge nga China po ang gakuan.
0: Unya, kasama dito ni kasama ni Tambong dito pag-ukab sa kuan, pagable.
2: Ang naa dito, siyempre ang ilahang presidente.
0: Mao.
2: Presidente ninyo.
0: Ang ako ba lamang ni mga gadrupa, wagi problema. Listen, pudog mo ingon to diri. Kani mga nagsuporta ni Lenny Robredo. Listen, pag mo isigutan ni Robredo nga, mayo, ramato dito siya sa
2: Hainit. Sa Naga.
0: Naga.
2: Ma-kuan ra ba?
0: Siya may kilabutan. Ang ato karon ang isyo. Ang isyo ba mga gadrupa ba nga, kanang makahatag ka na itong dismayado. Nga unta na, kung doon ay mga kapakyasan,
2: dili lang yun
0: I-priority to.
2: Kanto?
0: Ang mga angay nga ihatag sa katawahan. Nga karon, unsa may may mga advokasya, anak karon ka tropang yun nga, 2026 mo, 27 na ta.
2: Hapit na.
0: Pila naman lang. Unsa may mahimo aning 6 years.
2: Tama naman lang sa 27 ang ilahang lihok anak kaysa 28. Election naman. Di naman kalihok ang mga kuwana na.
0: Niya, sige, og. Nagtuo ba lamang ni sila og paranglitan? Mulampos na sila mga katrupa, o niya ang mga tao, daan na suko.
2: Dili na.
0: Daan na suko sa gibuhat anang sitwasyon karon nga dili na maayo.
2: Wow.
0: Og, ibutang na to, be. Ma-impeach good ang Vice President Sara Duterte.
2: Kana.
0: Ibutang na to, ha? O niya, nagtuo, kitahay ang nagtuo kitahay ang mga kongresman din ha, mga katropa, nga diha arataman. Unya, daghan pa man ang Duterte.
2: Nagtuo mo, og. Nagtuo siguro na sila, og. Ma-impeach si Sara, og.
0: Asa na nagkatropang Junji?
2: Napit yung naghana, eh.
0: Bisag din, Duterte.
2: Tama.
0: Unya, kining kasuko sa mga tao, mga katropa, diha na
2: Makaya ka nila na, kasuko tao.
0: Diha na ilamba kay, ngano, di ba good pwede karon nga og masuko ang tao mga gadrupa dakpon makadiritso. Dakpon kadiritso eh.
2: Kuyaw gyud karon.
0: Hala. Pag shout out din sa Facebook. Pag rant diha.
2: Di ba kay padakop dayon ka.
0: Tunghan kay diag NBI.
2: Di ba kay complainant lagi des matibag largo.
0: Pareha ka ni Jason sa.
2: Niya nangayo ra lig pasaylo kay nasipyat. Alimang kag cyber libel non-billable?
0: Inoon, ibutang lang po na ito kay Tropang Junjay nga nasa'yo, pragid po daan ang korte.
2: Ang taga-korte.
0: Sige, pagbigyan. At least nakabuhi irak yung kunuhay.
2: Nakabuhi.
0: Pero mauman lagi na mga kadrupa. Sa sitwasyon karon, ang ato gyud na mahuman na lamang ning
2: kining
0: pila ka mga tuig ni serbisyo sa itong presidente.
2: Unsay mabili niya kanang tagbayan.
0: Unsay may mamahimo nga mahandumon manduman ato.
2: Wala yun. O para nako. Wae.
0: Ang ako ra bagyong mahinumduman kining ila ni kaning Speaker Romualdez nga maingon ang dahil sa
2: AX.
0: Speaker may AX. Ang dahil sa speaker
2: may tupan.
0: May tupan. Niya plus na pay pinaana-ana.
2: Okay. Masoko ra ba sa katropang RB o sa katropang Limuilani? Kay maka may mga kuha man ni mga Romualdez man ni.
0: Maba?
2: Romualdez man ni sa duha.
0: Kano si Araman? Di ako ko maglagot ka nang maingon na Lumag na nga ango-ango.
2: Ay, nako. Makatawa ta, maghuna-huna agad ani nila.
0: Kung doon ay mga katrupa, no? Regardless sa atong mga napusuan din, ha? Kining ako, kung ako lang, ha? Sa ako nga part. Wala may laban-laban. Di man ako na si BP Sara. Igzoon, di ba? Pag kuniya supporter sa una. Ako lang kinahay-kunuhay karon mga katrupa. Kinilagi akong kalagutan sa sitwasyon karon. Kaya wala nagkarimao.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Pastilan.
0: Oo. Dili na sa ingon kay nidapig kunuhay ko ni Vice President Sara dili eh. Dili nang ingon ta nga nganong ang mga Duterte dili na to ko anon.
2: Oo.
0: Usay ba problema sa isyo? Okay, maura ba na yun ay mahimong komento nga DDS na yung ingalan sa ato.
2: DDS, okay. Kuan lagi daw kuno kanang maka Duterte.
0: Dili na dito.
2: Ang pangunta na ito, unsa may nahatag ninyo sa inyong hanggip, sa inyong presidente? Unsa may maayong nahatag? Wala ba yan?
0: Dili na dito pwede makasunod ng tropang Junji.
2: Kanang ayuda nga, natural mana.
0: Kanang ayuda?
2: Natural mana, kay kwarta mana sa mga tao.
0: Tungod lagi sa ilang gustong ibigin sila sa mga tao, imbis kaya ang ayuda, mga kadrupa, sakto ratong ayuda nga ipanghatag. Oh. Gagipang daghan naman hinoon.
2: Na, mo gani.
0: Murag ang kwarta sa Pilipinas, ipanghatag naman tanan.
2: Ay, kanang kwarta, mga kadrupa, nga may ingon mo nga tungod ni President, ang kwarta na narilisan na ito mga driver, ayaw mo gato anak, kaya kanang nga kwarta, inyo ramang gihapon na.
0: Oo. Oh. Apil ta? Ato
2: oh,
0: na?
2: Ay, ato na. Oh, ato na. Ato ka ng kwarta, ha?
0: Oh.
2: Dili mo na ila. Sila lang mo yung nag-manage.
0: Oo.
2: Oh, ana na siya. Sila lang nag-manage. Pero ato ng kwarta, ha? Muna natural yun na ngayon ibalik sa ato.
0: Oo, oh, mao.
2: Oh. Pero kung na ay mga building, na ay mga tulay nga, kung ano yun, na ay mga programa sa mag-uuma, kung sa mga programa, kana, mobilib ta.
0: Oo.
2: Oh. Oo. Oh. Kana kay na plaster pag ayo ang kwarta sa mga tao.
0: Unsa may kaganahan ako ani karon?
2: Unsa man aron?
0: Ato po, normal, I appreciate man ato ang mga maayong hinimo ano sab ni Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Pero pangutana,
2: pesa nang 20 ang kilo, maayo man ani ang gihimo.
0: Oh, kada 20 pesos ang kilo.
2: Maayo diya na.
0: Okay na. Okay na.
2: Wala tay dili ta agi sana.
0: Pero dili na mao ang gisaan.
2: Oo.
0: Nga nahimong complimentary kay para lang gyud makahatag mga katropa.
2: Oo.
0: Oh.
2: Nga gipili pa. Pemero Bisayas.
0: Eh, kanang 20 pesos ang kilo. Dili, wala man ang tibok Pilipino na kaabilan.
2: Oo, dili, tanan.
0: Kaya ang gihandom sa mga Pilipino,
2: tanan.
0: Katumag yung supply nga tag 20 pesos ang kilo nga, mapalit na nato sa mga merkado publiko.
2: Ano yung magod ang nahitabo? Pag mo-announce mag-goal ka, labi na ikaw nga leader, mo-announce mag-goal ka nga 20 ang kilos bugas, general na na.
0: Correct.
2: Oo.
0: Kaya kung nag-ingon ka di sa mong pagkandidato nga, kung ako mo daog, sigurado ka ng tag 20 pesos ang kilo, alang nga to sa atong mga kabos to makaisunan.
2: Oh, gawas og. Oh. Gawas og ni ana nga ni daog man kodres naga, Bicol nga side.
0: Oh. Oh.
2: Kining sila makabinipisyo sa 20 ang kilo nga bugas.
0: Oh.
2: Oh, ana.
0: Kay ang tibuok katawhan.
2: Mm.
0: Nga nagtuo ni ana. Ako in a way di man pugo ana makuan kay wala okay. Pugo na.
2: Wa man puta na.
0: Naminaw sa iyang giingon nga 20 pesos ang kilo.
2: Oh.
0: Kadturon po nagpauto-uto.
2: Mm.
0: Oh. Katong mga nangailad.
2: Oh, mao gani.
0: Niya katong mga nailad sa gold kunuhay ni kaysa to.
2: Itong gold niya, ito maharlika, toto.
0: Oo. Nga ang muda og ang mga Marcos.
2: Oh, mabalik itong
0: mapahinan sa gold.
2: Sa gold niya Yamasita.
0: Tinuhak.
2: Ay, yam!
0: alas 8:40 sa itong Sibiyaan, mga kadropa. Balik rami. Human ni nga pa inam. Don't please standby.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X FM.
4: Uy, wake up!
5: Hala, tampan dito ang kwarto?
4: Gani, no?
5: Damanunon raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday raba ko.
4: Damanunon pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya kong itlog.
6: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, sa lago kumapistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
8: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: nationwide.
1: System Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangat. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niining nga Santon Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit niining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Ai.
1: Okay, alas 8:47. Alright, orasan na ito mga katrupa. Ito sa Pilis Mayo nga kabuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer mga katrupa, nagtabang. Nag-aabang sa itong mga farmers aron mas mapadaghan ang ani mga katrupa. Mauna nga kung fertilizer yung mong ipangita, mas maayo kining Crop Gold Fertilizer. Pangutala mo diya sa mga agro-store. O sa batong nga, tulumanton mga katrupa ito sa Pilis. Of course, Visionix Plus of Gel Capsule. Alang sa mata, intended sa mata. Pauna nga kung doon na kay problema sa imong mata mga katrupa, tumara kining Visionix Plus of Gel Capsule. Iya kini sa Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, good morning. Kinsa pa niya itong mga wala diri matimbaya, be?
2: Pag may sense na mo, ha? Kaya hapit na ba mo enda to ang oras. Basi o mang luod mo niya na enda lang. Niya wa mo ma-shout out.
1: Yes, katrupang Beans. Beans Adrian. Good morning. Mama, congrats on your new job.
2: Oy, kinsa man ning mama?
1: Kinsa man ni si Beans Adrian, yung bata?
2: Adrian. Basing bata niya ni.
1: Sige, congratulations na sa imong mama.
2: Congrats daw.
1: Hi, katrupa. I'm listening here at Barangay 5. Oban si mama na ako, Doris Mi Altisin, na ako hinigugma.
2: Oy.
1: Unsa man ni?
2: Unsa man ning nihigugma ang...
1: Mama? Ang bata nahigugma?
2: Ang bata, natural, nahigugma ni kay ilahan man. Anak.
1: No? Ang anak?
2: Pero...
1: Ang anak, normal, nahigugma sa bata.
2: Sa bata,
1: O dili kay, ang anak, nahigugma sa bata.
2: Tama.
1: Murag. Murag dunay...
2: Murag something, aning...
1: Murag dunay laing meaning. Kay, ugsa legal pa na, lahi ang maingon nga anak ka, nga dunay kay gugma sa ginikanan.
2: Ginikanan.
1: Pero anak ka, unya, mahigugma ka sa... kining inahan. Murag dili na bata.
2: Murag dili siya ni bata ang nag-message.
1: Di na bata siguro.
2: Okay. Congratulate man siya.
1: Lain na bata kay ato rabag yun ng kuligligo ng unsay gyud tinuod.
2: Okay, para dili ma-misinterpret sa uban.
1: Para dili ma-misinterpret.
2: Para dili ma-misinterpret.
1: Masahon na ito.
2: Hala, kakuyaw ba ng bataan may higugma sa ginikanan, di ba? Maana ba?
1: Lahi ang nahigugma.
2: Gani.
1: Kay daan na sila na attachment. Na-attachment.
2: Na-a.
1: So, doon ay gugma, na ha? O mahigugma sa ginikanan.
2: Kana, murag lahi na na.
1: Murag. Gikan ka sa gawas, nga wala pa kay gugma, unya mahigugma na.
2: Mahigugma.
1: Pasahan mo na ito, Otro.
2: Nara ba diya sa Las Barangay 5 di ay?
1: Good morning, Mama. Congrats on your new job.
2: Mama.
1: Mama.
2: Okay naman, biya
1: po. Buto na na, ang magmama. Pwedeng anak.
2: Anak,
1: Pero naman po dili anak kang tawag mo, mama.
2: Uy, kanang...
1: Ikaw sa tawag ni mo.
2: Gani, pang, napang.
1: Pero ang ako, ang tawag na ko sa akong asawa, pwede rang mami.
2: Mami, me. Anak. Me.
1: Kaya siya mo ingong pong day. Ang sayo mo, ang sayo mapod.
2: Mga gapon.
1: Sir, pwede ha. Mga pod?
2: Me, o day.
1: Mga ba?
2: Nga na gapon.
1: Kini?
2: Nga napoy pang, napoy mang. Napoy papa, napoy mama.
1: Mama. Mauna ni.
2: So, mauna ni.
1: Kung ato lang po na i-congratulate.
2: I-congratulate po nato si mama.
1: So, natuhog na to.
2: Nahibaw na ako na.
1: Congratulations ka, tropang Beans Aid Rian.
2: Congrats, ha?
1: Salamat sa paghigugma sa imong mama.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano, magyuna. Normal. Mala siya ka, tropang Junjin, no?
2: Natural, magyuna.
1: Hala. Kisa pa man diha ang mga dunay sweet nga karanasan.
2: Kaya para matagaan na ito pagtagal, kaya happy na bang oras?
1: Higher man eh, si Katropang Kristoral ba?
2: Si Katropang Chris.
1: Okay.
2: Aha naman toon eh.
1: Kibog-kibog na ba itong iyang gigipantayan?
2: Asa naman si Katropang Chris? Di naman ito sa una sa Ibro.
1: Sa Ibro?
2: Nabot aha na ron.
1: Nakauli na ka ito? Basi nung nabisi patog ng Harvey siguro ito o kiningkuan. Pamuwi siguro? Good morning niya Katropang Chris.
2: Sa ito pa, iyang kupitinsyahan si Kuan. Kupitinsyahan niya si Kristoral ba? Kristoral ba si... Ay, kining sa Pamuel si Kuan.
1: Kasi
2: mate.
1: Si Michael da.
2: Michael da. Oh, diba?
1: Amas kita upang Mike.
2: Michael da.
1: Oh,
2: dia semati. Oh.
1: Oh, magbangin siya lang kay Ibro man.
2: Oh, Ibro, good morning diha ninyo ha.
1: Oh, be, wala na bilin din na ah. Mm-hmm. Okay, basig na pa yung mga nga bilin diha.
2: Oh, good morning.
1: Ha? Okay. Ah, wala na. Puro na sila na shout out, no?
2: Mm. Oh, wala so, na magmahay, ha? Wala Jennifer, na magmahay, Jennifer Gabotahi, ha? Na, kuha na po na ito, na shout out na po na ito ni Desmay
1: Libertad. Sa Libertad.
2: Oh, salamat na ninyo, ha? Labi na sa Sarnilio family.
1: Oy, good morning.
2: Oh, good morning dahan ninyo. Si Dudes Arno, ano man yun ka kuha na ito niya? Kanto si Turbo King?
1: Nangin na buhay ito sa Cebu.
2: Nabisi, oh. Nabisi naging po ito siya.
1: Sige.
2: Oh.
1: By the way, mga kadrupa, doon na kita isigut na 3 minutos na nakalabay sa alas 8. So, ang atong mga nangahisigutan mga kadrupa, ato na lang nga bantay-bantayan kay...
2: Okay, siyempre.
1: Ano ni, ato lamang sumahon, ma-impeach ang Vice President Sara kung kining atong mga congressman mga kadrupa.
2: Oh, mamirma tanan.
1: Mamirma.
2: Mm-hmm.
1: Oh.
2: Ma-impeach sa kongreso.
1: Kung makuha ang mm-hmm. one-third votes.
2: Oo. Oh, oh. So
1: one third votes but was about 106 ka mga congressman ang mibutar. Mibutor.
2: Oh, nibutar. Oh.
1: So ogma
2: impeach siya sa kongreso kung matinood na nga 106 ang mo boto agin sa ang mo boto.
1: Mo pabor nga impeach.
2: Oh, ma-impeach.
1: So kung ma-impeach makuha na.
2: Makuha. Mm.
1: Normal. Musaka na rito sa Senado.
2: Senado kay ang
1: last. Pero makaingon lagi ka katropang Junji actually. Ako dili kumuangay aning impeach
2: lagi
1: ngano man
2: sakto man to
1: more on politika man gud siya
2: ma kini no? Mailhan man mo bitaw tong sakto gitong nahitabo sa panahon kang Tatay Digong di ba gigipangutan na siya atubangan sa mga media atubangin kabahin sa kang Lini Robredo Vice President sa una. Motaging ingon siya nga naihungihong na mo, Mr. President, nga naihimuong impeachment against sa Vice President ninyo.
1: Oh.
2: Ingon siya, no? Dili na pwede sa ato. Ah. Kaya nga, no, gi-elixis mga tao.
1: Okay. Ako po'y diba? Presidente, katropang Junji, no? Let's shoot the time.
2: Oh.
1: Nga naman?
2: Kalas yun yung time niya. Gasto.
1: Sayod mag-yun sila. Nga gasto naliman ka na kanang giingon karon sa impeachment kadto pang Junji ang ingon 21 million kuno nga paggastohon
2: ang gasto nya wa man ilabot sa katong mga kuan katong mga bililhon biya kay pirma niya.
1: Plus pirma aside na dire pa daan sa Congress pila na gigasto
2: pila gasto nya plus pirma pa gyud
1: correct
2: kay bililhon ang pirma
1: nahog na lamang mga kadropa og kanabang ang purpose sa atong gasto ni ini.
2: Kana.
1: Grabe ka kahas. No? Wa may di man sa ingon nga dili kita mo pabor. Niya nang mga impeachment.
2: Kung makita
1: as long noted lang.
2: Noted lang yun nga. Uy, klar halata na gyud kayo.
1: Pero kining
2: kayo.
1: Sama ani karon nga katropa.
2: Butang-butang lang halos. Di magsilbi.
1: Misag nahitabo na mga katropa nga hilabihan kadugay na. Pilit nga ginaungkat.
2: Dako.
1: Kung nakasunod lang gid mo sa istorya, unsan makaingon gid mo, kakapoy na lang.
2: Kakapoy gid. Unya, usa pa pod katropa.
1: Samok na kayo.
2: Dako gid kayo ang gasto. Kaya katulang pinakaunang hearing, grabe gud ang gasto na. Oo, nya ikaduha karon hearing na pod. Nya imon nang i-plus atong gasto sa unang hearing ug ang i-plus nimo ning ikaduha kaning karon nga hearing.
1: Mao ba lagi?
2: Unya, ug imo nang itabang na lang kung say mahimong hata matabang nas mga katawhan.
1: Unya, madilatar pa ang mga
2: trabahon, tong mga balaod.
1: Trabahon.
2: Nya diba? Mga balaod oh, di ba? Tanawang energy oh. Di wala ma kuan nang ato ang petrolyo, wala ma
1: usa pa ana. Wala pang Junji.
2: Wa mapangandami.
1: Oh. Usa pa ana ang dili maayo nga reputasyon.
2: Kana. Oh, abi ni mo katropa ang mga mukhang bibig garon sa mga dagko nga network sa tibuok kalibutan.
1: Oh.
2: Pilipinas. Sumsuman ang Pilipinas karon.
1: Ang kan maguda na kay magbinalusay.
2: Oh.
1: Well, kung ako ang presidente. Tama tong gi ko ni Presidente Digong nga sagdiin na lang na.
2: Sagdiin na oh.
1: Fokus ta sa mga kondina.
2: Ito gani mga media sa unang magbatiko sa naung-naungon pag isa di man gani hilagtan. Di man gani pahilag kaso. Rally, ka na mag-rally. Pasagdaan na niya.
1: Sige, karon.
2: Ipabot ninyo ng inyuhang gusto nga ipabot sa gobyerno. Karon. Si Tistingig Post dihag Ate nga, lamang ko guaywaran.
1: Mao.
2: Oo.
1: Wala tayo kong oras pa rin ang sunahan mga katropa. Doon na kita'y 57 minutos na nakalabay sa alas 8. Pupusa sa batong tuluman naman mga katropa. Of course, huwag mara po tayo mag-parayon sa itong panaguban. Ini mga igala, manamilit na usab. Sanggala na lang sa kinitabuang puri sa Sexipin, Philippines and Network. Sa Sexipin, mag-usan na rin 1.3, na rin 5.7 sa kontrol ng katropang Harap Hirames. Sa itong news and public affairs, pagkakuna sa itong news director, katropang CG Salvanloy. News desk katropang ni Bulacay, mga anchor supporters, sila katropang Ri Alinton, katropang Ali Bisamte. Mga katropa, ako si katropang Ri Celeste Soro Vasquez.
2: Ako sab si katropang Junje Librias.
1: Ay buntag garadong tanan,
0: Dalaygon
1: ang Diyos.
0: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Crap Gold, bay?
7: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

Kumusta? Maayong buntag. Welcome ladies and sahab dinhi sa atong pagpanaguban sa aton andan nga tulumanon. Sentro. Basta mo tongtong na ganing alas 9 mga katropa human sa bullseye. Mauna na inyong timan-an. Sentro na dayon ang musunod. Sentro. Wa na ni lakang-lakang pa. Kay para pod unya human sa atong program alas 10. Tuloy-tuloy pod ang inyong pagpaminaw sa mga kalingawan sa atong sibihan. Pinagi sa mga musika o mga entertainment programs. Kunya, bibaw ra ba kayong program po ni natong kauban sa buhat, si Inday Erika. O katong isa po. Nakalimot ko sa iyang pangan. Si Tia Darwin naman siguro to. Sakto ba to? Sentro. Unay program niya mga katropa. So, dirita itong pagpanaguban sa sentro. Gamay ra, dali raman ta mahuman. Kay kutob raman ta alas 10. Sidira mo tantong masumhan og paminaw sa atong tingog. No, kumbati ta sa mga nagkadaiyag hapong mga isgutanan. Kay lagi matag karon og unya, di mahurot ang mga balita. Tungod sa kadaghang mga panghitabo sa atong palibot, dili lang diri sa atong lokal, apil sa national. Gani usahay, di na ta makatouch dito sa international. Gumikan sa kamubo rapod sa atong oras og ubay-ubay po ang atong mga isgutanan. Muna nga, ugunsaray atong makater dali sa atong pagpanaguban, ang labing importante, Sentro. Muna atong tagaag pagtagad. Akong partner sa Technical Division, si Katropang Harvey Monton Hiramis, sa ngalan sa mong Station Manager, Katropang Ray Celeste Soravasquez, sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Luy, sa ato ba kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Limwell Pagalaran Ukay. Kung magtimbaya kaninyo mga katropa, niining orasa, maayong pagsikay-sikay. Itong panahon mga katropa, sama gihapon kagahapon, nga naglagiting ang kainit. Na ay mga pagpanag-om, pero medyo lisod kaayo muuwan tungod kay paragapon may uwan. Pero bawi-bawi po kaya ito pong mga niaging adlaw medyo nakasinati po tag mga pag-uwan-uwan. Gani, mag-uol may basta muuwan na dali sa among nahimutangan kay mawa naman ng tubig. Labi na itong sa itong adlaw to, wa may tubig kay nag-uwan sa gabi eh. Mapo ni sakit diri sa San Franz. Kay imbis kay uwan da kay tubig. Pero ang gripo na mo wa may agas ang linya. Kay kuno ang source sa San Francisco Water District mabutangan bitaw kining mga debre, mga kahoy nga nangaano diha sa sapa. Mo nay resulta nga masampungan ang katong hose mga katropa nga maoy nagsuyop sa tubig gikan dito sa bukid padung diri sa lungsod sentro. Mo nay rason no say magpagutbot mangani kay imbis kay uwan wa nanoy tubig ang atong gripo. Pero mo nay kamatuuran na gumikan kay ang tinubdan sa tubig dito sa bukid sa Mount Magdiwata, pagkusog ang uwan dito ang mga sapa mo baha magyud na. Mo nay resulta mga katropa nga way agas. So, mga pagtimbaya na to diha sa inyo, kumusta man? Labi na sa itong mga tigpaminaw sa duha ka istasyon sa XFM Agusan del Sur, ang XFM Bayugan, pinaagi sa inyong pagpaminaw sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco. Mabati kita mga katropa sa frequency 91.3. Siyempre mga katropa diha sa itong digital media channel nata YouTube, XFM San Francisco 91.3. Og diha mga katropa sa atong Facebook, mabati usab kita mga katropa no? Sa atong Facebook Live. Naka-live kita mga katropa sa atong Facebook page. Ang pangalan sa among main nga page, XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Diha mo magpaabot sa inyong mga mensahe, inyong mga kuminto, o guban pa nga mga pa-attendance baka or mga panimbaya. Greetings. Uso pa bang greetings karon? Murag di naman kay uso di pareha sa unang panahon, no? Sentro.
Kasi sa unang panahon, kuan pa man to, wa man tay mga cellphone. Moto nga ang matag balay para mapaabot atong mga mensahe sa atong mga hinigugma or mga mahal sa kinabuhi. Atong ipaabot pinaagi sa pagpadaog text o sa mga DJ. Kuan pa man to sa una, wa pa may Facebook. Text-text pa to. Unya kay karon ana may Messenger. Oh, dali ra kayo, video call, pull on sa naong. Okay, permintin naman makita, labi na mag-video call mga katropa. Mahi na gyod, no? Muna'y kamatuuran nga karon naglambo na gyod ang atong teknolohiya. So, nawa po ang kamingaw mga katropa, gumikan ni ining teknoloji. Sa una, mingaw kaayo, wa pa man ang cellphone sa una. Magpadapag suwat mga katropa, unya, tag-usa kabuan pa, adisir mo abot. Nga pagkahuman mo response po ka, mo balos kag suwat, isa pa pod ka buwan mo abot. Pero karon na wa na, isa ka tuplukan lang, basta kay dunay free wifi mga katropa, makatawag na ka sa Messenger, makapost pa ka sa Facebook mga binating tigpaminaw. Biyara mo pag-comment ha, sa atong Facebook page, way problema bisan pag mo timbaya mo diha mo greetings kay labi na inyong mga higala po na way mga cellphone, way mga signal. Gamit gihapon kayo mga katropa. Gani mga panawagan, gina-cater gihapon na to. Matag karon og unya. Siyempre mga katropa sa itong mga isgutanan karon, unya po atong lakbitan ang kining update. No? Nakagawas na ang atong gisgutan kagahapon nga napriso. Napriso, gumikan kay gipasakahan og kaso sa NBI. Ni adto bang nagpakatap og medical record man siguro to or kahimtang sa panglawas atong presidente nga si Bongbong Marcos. So si Jason sa ang former broadcaster og karon social media personality naman ni siya. Aktibo naman ni siya sa social media. Napriso siya atong Webes. Gumikan sa warrant of arrest nga gipagawas ni adto pong adlaw. Unya Sentro. Giingon to nga non-billable pero nasayop day ang judge mga katropa. Giangkon man po niya nangayo ra ba day nigsuri ang ilahang ang katong judge mga katropa sa Regional Trial Court. So ato nang hisgutan unya mga katropa, no? Ato nang padayunon. Og siyempre mga katropa na apoy dugang pahayag ang abogado ni Jason sa nga sumala pa ang Pasay RTC, walay jurisdiction sa maong kaso. Gumikan kay ang complainant, ang aggrieved party, mauman si, ang ato bang halangdon nga pangulo, ang atong idol sa tanan, nga si PBBM, mauman ni ang complainant dapat. Ato po ning, napagid po tayo masabtan, nga og asa na ito na hitabo, asa na na ang katong aggrieved party, kanabang argabyado nga partido. Kung asa dai ni nahitabo, dito po dapat i-file ang kining kaso. Sentro. Para dunay matawag og jurisdiction. Naaday ngon ana mga katropa. Ato po ding masabtan mga katropa na yung mga ugduatan og di ta maswito ba mura pod og watay kabang kaagan nga ingon ana dai ang proseso sa magpasaka og kaso. So anyway, laki po sa itong taga-agpagtagad, no? Kaya ang atong probinsya sa Agusan del Sur. Sentro. Kuan, kanang grabe ang ilang pagpangandam karon, suma sa report ni Katropang Rialinton, gamaoy ni Tambong kinisa sa press conference nga gipahigayon sa provincial government kagahapon. Ang probinsya sa Agusan del Sur naana sa 97% up to 98% ang kaandam. Sentro. Nga magdumala or mag-host ining palarong pambansa nga opisyal nga sugdan ang opening ceremony karong Mayo 24. Diindaghan nga mga atleta, mga delegado, apil na niini ang mga coach, no? O guban pang mga opisyal sa DepEd ang mahidangat diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur kay para diri man ipahigayon ang mga nagkadaiyang padula, no? Activity man sa Department of Education Katropang Reno, DepEd. Sentro. Ngan po

atong atangan, gani ang provincial government todo ang pagpangandam. Makita, makalabay mo diha sa patinay mga katrupa, ubay-ubay na diha nga mga gipabarog, nga mga tulda. Tulda ha nga, dili ordinary nga tulda nga kanang trapal. Kuha naman karon kanang kanabang mga puthaw na nga pwede ra siya ma-adjust or ma-remove. So muna karon ang ipabarog diha sa atong provincial capital kay daghan nga mga sporting event ang ipahigayon diha kasagaran yun, no? Majority sa mga sports activity or competition diha ipahigayon sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Naiuban nga mga venues sama sa boxing dito kini ipahigayon sa may Esperanza o gani doon na po yung mga uban pa nga mga sporting activity ipahigayon sa may Prosperidad. Murag na po dihadapita sa may Bayugan o din sa San Frans o Bunawan mga katropa. So ang pagpangandam dili lang kay sa mga billeting quarter, mangintag mga billeting venues, mauni ang mga dapit mga katropa kung asa mag tulog, asa mag standby or aha ipundo ang mga gamit ining mga atleta. Kasagaran sa mga billeting quarter, gihimong mga billeting quarter ang kining mga eskwelahan, no? Elementary school, dili lang sa Prosperidad, apil pagani diri sa may San Francisco. Nga maoy pagahimoong tulganan kay daghan man nga mga atleta. Imagine 14 guni ka rehiyon, no, sa tibuok Pilipinas magpadala og representante padung diri sa Agusan del Sur. So dili basta-basta, no? Gani ang trabaho sa provincial government karon dili sayon. Hinoon ay mga committee nga maoy nag-handle kay apil paday ang pagkaon ini mga atleta. Ang sagot ini ang atong provincial government, dili basta-basta katropang realinton, no? Ang trabaho gyud nga ilahang giatubang karon, sayunan ka pakan-on imo nang 20,000 ka mga tao. Buntag udto og gabi eh. Imo nang pakan-on mga katropa. Sentro. Di gyud basta-basta, mo nang grabe ang ilang pagpangandam, apil ang transportation. Kay lisod pog pabaktason ni mga atleta nga diri nag star sa San Francisco niya ang ilahang duwa tuwa sa patinay. So di sayon, no, mao na nga anyway nakabalo naman ay ang ilahang mga coaches kung unsang orasa tiglarga kay para mausa ra pud og sakay sa bus. Katumaglangan-langan hala mag-commute jug kag sakay. O kay para makaabot ka nga di ka malate. So mo na ang mga pagpangandam sa atong provincial government. Gawas ana usa pod sa gipangandaman ang kahinlo sa atong probinsya. Mao bitaw ning atong gobernador Santiago Cani Jr. Nagpahigayo naman og clean up drive ni atong miaging semana. Duna na po'y plano mga katropa nga sa mga musunod nga mga adlaw or sunod semana, dunay second round mga katropa sa kining clean up drive. Muna kita ng hinlo ha, unya kamo pod diha patakataka moglabay sa inyong mga basura. Haluoy in town mo, no? Ilabi na sa atong national highway. Iyawat na lang ang atong palibot bisan og di kaayo sinaw ang atong kalsada sa Agusan del Sur. Centro. At least man lang mga katropa nga walay sagbot mga cellophane nga makita diha sa kadalanan, no? Para nga dili ta masawayan. Pero bisan pag unsaon natong pagpanindot, mauro manggihapon ang istorya hagod sa wayon manggihapon ta. Pero may na lang yon. Kaysa mabaw nila ba mga sa matong Agusan del Sur nga ilang mga basura naman sa kalsada. O atong ipakita nga ang atong lugar sa Agusan del Sur mura og nasod sa Hong Kong. No? Ang Hong Kong o Singapore, hinlo kayang ilang palibot dito ba kay makita nga mga basura. No? So, dapat mo po ni makita sa ato sa Agusan del Sur nga makaingon po sila nga hinlo, no, ang atong probinsya. Pero padayon ang beautification gani diri sa San Francisco, no, nagapadayon ang pagpanindot diha sa atong mga Center Island. So kana kabahin sa cooperation sa mga local government sa matag lungsod ug syempre sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Balik taw niya mga katropa human sa pipila ka mga commercial.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ipate.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nganan ako sa krusig.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rene mo, dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Sain.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Senton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo, nakapalit yung.
6: Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, agong kasing-kasing po din naman kayo mo mag-update. Muna akong gimintin karon.
6: Isa doon plus gold. Kung sino katabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhaan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Isa doon plus gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: 28 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9 sa buntag. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maingtingwa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Atong amumahon ang atong lawas matag-adlaw gamit ang Premium D3 Soft Gel Capsule kay duna kini Vitamin D3, Virgin Coconut Oil ug Moringa. Makatabang kini sa mas lig-on nga mga bukog. Suporta sa resistensya ug dugang kusog sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Mas epektibong absorption tungod sa VCO ug adunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Available kana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug Generica Nationwide. Naapo na mapalit diri sa istasyon sa XFM San Francisco ni ami na himutang mga katropa sa Barangay Pisaan. Sentro. Padayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro. Usahay ba kining nahitabo karon diri sa atong nasod nga tanan nga muupos, mupakita og pagsupak, mupakita og kanabang aksyon nga makapadaot sa dungog sa administration. Hinahinayan gyud pod nila og kanabang pahilom. Hinahinayan kung sa kuan pa may gani, pero okay ra na may gani kay giagi sa legal. Kanabang pahilom nga pinaagi sa legal. Kay lisod kayo pod og kanang pahilomon ka unya mapatay ka. Sentro. Murag lahi na gyud na nga pahilo mga katrupa. Ang gihimo karon, ginagamit ang tanang legal means. Legal paminaon kay siyempre kasuhan man ka sa korte, which is legal. Pero ang uban nga mao'y pasultihon, sentro. Makasaway gyud pod kay ngano? Ila man ang katungod nga musulti. Si Jason sa na nakapagawas og mga pagduda kung unsay nahitabo sa presidente. Nagpagawas siya og mga pangagpas nga nasakit ang presidente kay ang presidente wa magud poy gawas-gawas. Gikan atong Holy Week, wa man gay siya nagpagawas og message sa Easter Sunday. Nigawas siya murag dugay-dugay pa ato pang araw ng kagitingan, Day of Valor atong April 9. Mauto iyang nakita nato nga public appearance. Mao nay resulta nga daghan ang mga vlogger og appeal na si Jason sa nga nag question ra gud niya og asa dayang atong presidente, no? Question ra gud niya. Mao to na kunay medical report nga nigawas, mo nay resulta nga gikasuhan siya. Pero ang nagkaso mga katropa dili ang presidente. Ya presidente man mao gidaot ang iyang dungog. Mo bitaw na ingon ni Attorney Mark Tolentino ang abogado ni Jason sa nga dapat ang mo file og kaso ang kutog yung argabyado nga partido. Si President Bongbong Marcos ang atong idol nga presidente, mao gyud dapat ang mo file og kaso, no? Pwede ra sa dito sa NBI mo dangop. Pero ang nahitabo, ang NBI may maoy nilihok. Ang NBI may maoy kumplinan. So mo ni ang gi-question sa kampo ni Jason sa may po ni iyang abogado kay medyo may pagka banhaan murag taga diri rin sa ato, taga Mindanao man si Attorney Mark Tolentino, if I'm not wrong. Murag taga Butuan man siya kung nang nadunggan. Sentro. May pagka-bright o niya, di kay may pagka-bright. Bright yun po siya. Gani siya ang una nga nagbanha-banha diya social media. Kay karon pag naakay mga ipagawas ng mga pahayag, mga official statement, pwede naman diya social media. Mag-post dayon ka. Mao na yung iyang question nga. Ngano nga ang warrant of arrest giserve sa adlong Huwebes sa gabi. Unya nakabutang pagyo dito, nan bilabol, dili pwede magpiansa. Sentro. Which is ang sala, ato naman nisgutan kagahapon, ato lang ipadayon para di mo maglibog. Kuan ra man to iyang sala, related sa libel, no? Pagpakauaw. Pagpataka og pagawas og balita. Sentro. Na makapadamid sa dungog sa presidente. Hmm. So yang gi-question nga, nganong nan bilabol? O moto nga pagkapit sa dos bisag Sabado. Nag-opisina in town ang ilahang judge dito sa Pasay RTC. Og nag-issue og bagong order nga pwede makapiansa si Jason sa og kining 10,000 pesos. Ang warrant of arrest na issue sa Huwebes. Og ngano nga wa pud tuod gi-review og balik-balik. Adi sir unta pirmahan, no, sa judge. Basahon jud kay lisod kaayo ang integrity sa korte maoy mawa kay nag-issue og ingon ana nga kamanduan unya mali di ay. Sentro. Ha? Si Attorney Mark Tolentino miingon nga sukad-sukad sa iyahang pag-practice og abogasya or isip usa ka lawyer. Karon pa siya ka bantay nga kadungog nga naay judge nga nangayog sorry kay namali sa iyahang desisyon. No? Mura mga uban, makaingon nga, mao na'y resulta ng dali-dali. Sentro. Nga nung magdali-dali, magyod po tuot. Nga nung giapas man to nga release atong warrant of arrest atong adlang Huwebes. Unya, giserve dayon pagka gabi eh, nga walay time magpiansa ang kining akusado, accused kay Birnes, holiday, Sabado, way opisina, og Domingo. Unya, naaraba dahi circular sa DOJ nga kung bilabol nga kaso, ang kanabang mga kaso nga dili kaayo heinous crime, pwede na siya iserve mga katrupa sa panahon nga dili susama ni ana. No? Nga di makapiyan sa mapriso yun din taon o taas-taas nga panahon ang akusado. Sentro. Motong uban, moingon nga, agituyo mangod na kay para matagam. So, in short, para mahilom. Oh, para mahilom. So mo ni atong paminawon ang pahayag, ipabati nato ang pahayag ni Attorney Mark Tolentino, no? Lakip sa giskutan mga katropa nga ang korte sa Pasay, Pasay RTC walay jurisdiction sa maong kaso kay ang kining aggrieved party ang presidente na man sa Manila mga katropa nagpuyo. Murag di man mo tingog diri sa ako
1: ang manang RTC. Ni-require nila ang DOJ mag-comment within 10 days. Kung walang comment yun, submitted for resolution na yan. Mabigat talaga ang argument natin na ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay, kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi na jurisdiction, venue is jurisdictional in criminal case. Ibig sabihin doon, kung saan nangyari ang alleged crimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin na ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, kung nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-amin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. So yun ang argument natin na walang jurisdiction ang Pasay. But bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. So this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason sa, he is presumed innocent. Yes, the right to due process, but despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days until now nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga billable offense pag weekend or eve ng weekend or holiday. But naghuli pa rin ang NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-billable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad kay sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, ano, yung platform na pag ilagay mo doon bail required o bail zero ilagay sa form daw ma-print daw non-billable. For kahit na hindi yata nabasa, pinipirmahan pa rin niya. So doon ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So dahil doon sa format na yan, nakalagay non-billable. It was not intentional daw the part sa korte.
0: So muna, nangayog sorry ang judge sa ilaha. Sila raman na kabalo kay naman na sa courtroom na hitabo. Di man pwede mag ngayog public apology ang judge kay di mo na sila pareha na to nga pwede tamo istorya sa gawas. Ang judge manggod mo salty ra na sa sulod sa courtroom. Di na sila pwede mag yawit-yawit diya social media. No? Hilom ra gyud ni ang kinabuhi sa mga judge. Musulti ra na sila. Importante yung kinanting huwag dito sulod na sa courtroom. Sentro. Di na sila mahilig magmariti sa gawas. Di na sila maminaw balita siguro. Wala na sila nahitabo kay lahi na ilang kinabuhi eh. Wala gina nga dili intentional pero dapat kuan yun review. No? Pero wala gina kay tao ramanta. Ang mga judge pariharaman po nato ni mukaon. Usahay malimot, malipat. Pero wala gina nga di na dapat mautro kay lain paminawon ba nga ang usa ka judge ingon ana ang nahitabo nga kuan ra related ra sa libel ang kaso unya gibutang dito sa warrant of arrest non billable. Sentro. Dili pwede mapiansa. Mauto ang NBI deserve nila o wibis kay kuno non-billable kay kung billable manggod dapat dili i-serve during weekend na kay luoy kaayo ang gikasuhan nga mapriso anang taas king panahon nga pwede man mapiansahan ang kaso kay nganong i-serve man putuod nga nagtuo silang mulayas ni si Jason Sa. Tiguang naman tao na si Jason Sa o niya. Ilang iserve ang warrant anak nga adlaw kay basig mulayas baka? Okay ra siguro nagpatay ni si Jason Sa niya. Wa man na iyang kaso. Related naman sa libel. Okay ra nangawat o minalita nga minilyon ang suod. Anyway, balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagwangog Vision X. Nung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa ito produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito.

0: 48 minutos mga tropa nakalapas uman ang alas 9 sa buntag oras sa tudyanato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung bloated ang atong paminaw o bugat ang atong gibati, oras na para sa maayong pahulay, no, or pag-relax. Atong imnon ang kining Santon Gold Herbal Tea. Butangan mo na ito ng ininit mga katropa. Duna ka na yung moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang kini para mukalma ang nagbutod na itong atiyan. Paghupay sa bloating o mas gaan nga paminaw matag-adlaw. Init, natural o swak sa imong adlaw-adlaw nga rutina sa kahimsok o sa katasa lang, mabati dayon ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy nga tea para sa gaan nga kalawasan. Mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generican Nationwide. Available usab ka na din sa istasyon sa XFM San Francisco na may nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Mga katropa, ano, gamay naman lang ang nabilin sa itong oras. Muna yung itong mga reminder, no? Ilabi na sa itong, labi na itong mga ordinaryong mga netizen. Di ta magkumpiyansa o ako na ning na-remind kagahapon pero di naman ko na ito na mahisgutan sunod adlaw. Nga dapat di gyud ta magpataka o post, no? Pakatag o balita diya social media nga dili verified. Sama sa nahitabo ni Jason sa nga ni question siya nga nasakit ba nga tong pangulo kay ngano nga wa man siya nigawas o wa man siya nagpakita. Niya gidudahan nga na ay sakit, no? Na grabe na dito sa St. Luke Medical Center. Di kita ni ana mga katropa. Ilabi na nga atong administration karon allergic, no? Nining gitawag og fake news. Sentro. Kay gusto sila mga katropa nga sila ray magpakatag ni ana.
1: Ayaw!
0: Di ba? Karon ang administration niingon nga nagpakatag og fake news kuno si Jason sa kalabutan sa kahimtang sa panglawas sa atong idol nga presidente si Bongbong Marcos. Sentro. Priso.
1: Paano?
0: Pero ang atong presidente, ang atong idol nga presidente, ni balita biya po ni siya fake news.
1: Ayaw!
0: Atong giingon niya nga, nadakpan ko no si Zaldico dito sa Czech Republic. Dito sa haga inisakop ning Czech Republic. Kuan ni siya, nasod ning Czech Republic. Niya, murag dito ni ining kapital ni Prague, batoy pangan, or Prague. Prague. Mauna pagbasa.
2: Sentro.
0: Niingon si PBBM nga, nadakpan, nahuli ba to? Kay ila ra ba ning gilimod kay wa kuno na aristo kay nahuli ra. Pero wa da ito ingon nga gipusasan si Zaldico. Wa gani picture mga katropa nga gigunitan ang abaga na lang or gigunitan ang kamot sa mga otoridad or police. Unya may balita si atong idol nga presidente nga nahuli na si Zaldico. Naning kamot na kuno ang gobyerno nga makabalik si Zaldico dali sa Pilipinas para tubagon ang iyang mga kaso nga plunder related sa flood control anomaly.
2: Sentro.
0: Nya pagkasunod adlaw, niingon ang DOJ nga, wa man nadakpi si Zaldico, wa man sa kustodiya sa Czech Republic. So na fake news ang presidente. Adi sir, unta mo balita nga nahuli, Zaldico dapat gisurebol gyud nga na picture nga nagsuot atong orange nga sinina nga detained. Mo nay klarong nahuli. Or gipusasan mo nay nahuli. Pero nagpakatag man gito siya fake news man gito bisan pag mulimod sila. Kaya karon na napriso ba na nabay kaso giatubang ang presidente wa. Kay sila ra ang pwede magsulti og fake news.
2: Sentro.
0: Pero kita nga mga civilian, mga ordinaryo, mga mayukmok nga mga tao mosultig fake news.
2: Sentro.
0: Sila may nasa gahom karon. Kasuhan ta, prisuhon. Nga ana ra ka simple. Pero sila ay magkamali mga katrupa. Walay kaso di gani mga yugsuri. Diba ingon ni katong gwapa nga tigpamaba sa Malacañang ba si Attorney Claire.
2: Sentro.
0: Hindi mangayo hindi mangayo. Hindi hihingi ng sorry ang presidente dahil hindi siya nagpakatag ng fake news. Wa mo angkon kay kuno ang term nga nahuli na stop, na? Na stop mo ni ang ilang gerasyon. Na stop or na prevent mo ni. Kay di sila mo angkon nga ang istorya nga nahuli nadakpan or arrested. Kaya ang nahuli og aresto lahi kuno na nga pulong.
2: Sentro.
0: Di kuno na managsama ila yung ihingusgan mga katrupa nga ang presidente wa nagpakatag og fake news. Pero kita nga mga ultimo nga mga netizen nakasabot ta nga ang presidente nagpakatag og fake news. Pero why kaso kay presidente man siya. Pero kita ang mga ordinaryong netizen, mag-amping ta. Kay pareha ni Jason San, na prisog upat kagabi eh. Ay nag-post o bakakpod niya impormasyon kalabot sa kahimsog sa Pangulo. Karon, daghan may mga nakasuhan ng oposisyon, pero ang uban, nahilom ra kay nakapiansa man.
2: Sentro.
0: Kay si Jason San lang kay napriso mag-upat kagabi eh, munang nabibo ang nasod. O daghan din nagtuo nga tungod kay kalaban mo na napriso basig mantana soltera man tagka matuuran din he. May rason nga maapil po tagka priso ini katropang ali. Mga katropa, wa na tayong oras. Mosunod na karong alas 10 sila ni Inday Erica ug si Tia Dar. Tia Dar ba to iyang pangan? Mosunod na unyang alas 10 mga katropa. May pagpaminaw dahil tuod ni ako sa ning itimbaya ning uban diri kay ugma din na ni maminaw din ako itimbaya kay Elvi Estorba Ruluna isa pa ning uban sila ni Madam diha sa may kanayugan bitaw si Ma'am Dapar o gakin sa patang uban nga nagpahipi ra diha din ako mabasa inyong mga comment diri sa computer sa angalan sa among akong partner sa technical katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong makaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, kininyong alagad sa kahanginan, Limwil Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Maying udto ka na itong... Maying udto na ba? Maying buntag pa di ay. Kay udto, niya pa itong alas 12. Amping kanunay o dalaygon ang Diyos.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: Oh! Unya garon?
3: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko on siya'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
0: Xanthone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Xanthone Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Alas 10:04 na atong oras, mga maring. Welcome sa tuang panag-uban diri alive sa studio sa XFM Tago. Kini ang Kung Ako Ikaw.

0: mabuhi, mga higala. Dili gid kinahanglan nga perminti tang daog. Lagi mga panahon nga magpapili-pili pud ta para inon nga kita nabuno. Og aron inon ng mga maring nga dili kaayo ta under sa tuang mga asawa. Busa sa mga under sila mga asawa, that's a good job. Perminti lang na mga maring ha, kay dili magid makakuha sa inyong kagwapo kada gani mga bana nga medyo under sila mga asawa. Isa na sa pamangagi mga maring nga ipakita ni Moria ay mohang tiunay o bugos nga pagigugma sa imong kapikas. Kapikas sa kinabuhi o gusto nagkadaya ang buhi. Welcome mga maring sa tuang panagoban live kan diri sa studio sa XFM Dagom 107.1. Nga live sa Mabati Maring diri sa XFM sa Mati City. Og live nga live po mabati karon diri mga higala sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Siyempre naman sa mga taga XFM Bukidnon. Ako rin si Maring Inday Erica dili guapa dili mister sa apan dili makopyansa antungod kay mangunay og silingan. Ako ang sparring partner mga maring na mahaw pa. Kaon pag giniling nga parat. Antong ta alas dyan sa buntag mga higala karong adlaw nga adlaw gani iroy adlaw nga Martes, it's Mayo 5, 2026. Kami ang bahala sa inyong morning mga higala, kay kung krisis ang panahon dapat kitang magbalipayon taliwala sa nasinati nga mga dagom sa kinabuhi. Naami diri ang mga maring aron nga among patisingion ganang inyong mga nagkadaiya diha ang aron nga hantod nga makita inyong mga lagos. Alas Jess ang oras mga higala. Siyempre mga maring kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Ay kung nadiya perminti mga higala ang gigama nga produkto. Dalam no na may langaw diri oy. May abi pa lang na kuanda diri ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga higala. Kaysa panahon karon bawal jud magkasakit tungod sa kamahal sa mga palaliton dunay mga hospital nga libre apan ang tambal nga mahal wa diha. Busa, delikado kaayo nga magkasakit ta mga maring. Kay mahal kaayo ang mga tambal. Busa, aron nga mapabiling kita nga healthy, protektahe imong kagalingon batok sa mga malala nga mga sakit. Inumi kana adlaw mga higala adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dunay sangkap mga maring mangustin, dunay pagay ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Nga sigurado mo alim gini sa mga nagkadaiya nga balatian. Kadali ang kayo kay suot sa nako ni ako ang wiggy bills. kadali lang kaayo mga maring ha, kay nahiwi ang pagtao ng ako ang strap sa ako ang at alaw eh, ganina kay mura mo kong hinapay ni kuya ganina mura kong hinapay ni kuya Edwin Hubahim niya karon kay mura naman ko na si Diwata maring. Ladies and gentlemen, ako ang sparring partner gikan pa ni sa Sugbo. Ay nako, pagbuto sa Bulkang Mayo ni Guwa ni Siya. Wala na lang mga igala, Tia Daria.
1: Well, welcome.
0: Kamusta man ito mga pamitay? Okay na?
1: Okay lang kayo, gihapon. Always Gabi. Gabi time.
0: Yes. Kinsa gani ka? Pwede ilan naman ko. Kinsa ka?
1: Kinalang gihapon niyo nga iyaan sa kanunayang panabang. Si Tia Daria.
0: Onya.
1: Camera. Wait, kita may mo adjust.
0: Oh, kami maghapon mga maring ang mga lihiti mo ng mga membro sa Gabi Group of Company. Ang mga gabinakla dari sa Tagum. Ay, sa mga bakla ang naminaw. Mga bakla ang naminaw ron. I-share po niya ito ang programa.
1: Kasi nalagay akong lips, Maring.
0: Kasi na?
1: Sinaw kaya akong lips.
0: Lips, dahil na.
1: Kasi mo na yung bagang.
0: Amin akong lagos na rin. Mga extension sa lagos.
1: Ay, kanin mo, Maring. Uy, kayo nga kung amiga, taba.
0: Ay, makunay-unay po, taba. Nagsa, uy, baka... Kaulo lang kasi ako ano, mangunay ba yung silingan? Kaya kauban na ba?
1: Ayan ang unay, Maring. Kailangan ka paminahon, Maring.
0: Masa din ang unay.
1: Amo din mo tinganake kini mo ay nganong unay imong ginakuan.
0: Bueno mga maring ha, ato ang ato silang awhagod ang mga namati karon nga live ta sa Facebook sa XFM 107.1 Taguan. Sa mga gusto diya mo da ano na maikuan diri ah. Wiggy bells diri. Sa mga gusto mo tanaw sa to ang mga beauty today.
1: Yes.
0: I-search nila og i-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ha.
1: Oh, god, dili pud nila ma. Pasintra dili pud nila. Ay ta kamati dai, ta kamati.
0: Oh, at tilaan din ato mga sister station all over Mindanao at ilang taon-taon.
1: Ang Mati City nga sa 99.1.
0: Yes.
1: Mati, XFM Mati. Oh, pilit pa to ang Bukid noon, Maring.
0: Ano sa mga mandiay?
1: Kaya ba si Mahiubos na ilang mga pikas nga, Bill?
0: Si Mahiubos, si, kuan, si Prince Obra.
1: Gani. Sa diri sa Bukidnon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ikan diri sa Quezon, sa Marama,
0: sa
1: Valencia. Valencia, Malay-Balay, in Pasugo. Oh. Yung favorite na lugar.
0: Sa Tagugpo.
1: Yes. Ang mulokso na po tayo diri, agita diri sa Crossing Cuevas. Buatras na padulong diri sa...
0: Asa dapat sa mga...
1: Pabanti di ay.
0: Sa mga agoy?
1: Sa mga agoy. Diri sa San Fran.
0: Uy, taga mga agoy ka, Maring?
1: Dine, ikaw.
0: Nakulay ka, Guan.
1: Pag nakulay ko, taga mga agoy. Yaw! Dili ko din taga Bislin.
0: Mura naman na sila, Guan.
1: Mura naman na sila.
0: Ako kay tagalingin. Tagalingin, good ko.
1: Ay, ikaw may tagalingin. Ayun
0: ba? Taga-Surigao ay kamaring. Asa Surigao? Sa Tambis?
1: Taga-Lianga.
0: Bye na mga igala, balik mi ay mugawa di ha. Kaya nga mugawa di, magkakawag ayuda gikan sa DSWD. Mga maring, ato ang tukar. Ato ding ipahinangod sa ito ang mga namati. Karun,
1: welcome. Ay, ato siyang timbayaw na ito ang busing?
0: Hoy!
1: Nabi si Bosing o si GM.
0: Anya na kay tagaasa na ako rin sila kanta nga nindot kaayo mga maring ha.
1: Para ADD car kanila.
0: ADD car.
1: Yes. Ano naman sana ako na ako ang santon nga gold coffee mix.
0: Yes.
1: Alam mo, kaya nito kayo maring. Ano kabalo ka? Nay collagen o glutathione.
0: Ay, bato na kay Hamis ka today.
1: Yes, of course. Alagang gold.
0: I want that coffee too.
1: Yes. Alagang gold coffee mix. Santon gold coffee mix.
0: You know, I really miss that coffee. Ay, gitungab sa Uyutar ang kape nga Santon gold coffee mix.

0: Okay, tama nga Marin. Dagang kaya salamat kang Leo Slayer. Sa imo, sorry, si Leo Slayer. Sabi na ko, Leo Slayer.
1: Tarong nga, Leo. Tarong to, Leo.
0: Yes, katong kanta mga Marin. Gipahinungod to ka na to, gikan sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Ang alkaline nga Santon Vitamin C mapalit na sa mga okay. Pharmacy butika nationwide.
1: Yes.
0: Maksud na gikong kakuan today. Maksud na kong maksud ko gabigat la ako ang tingog, Marie. Unsa kay kuan ani? Unsa kay mga kuan ani?
1: Marie, da kana kay tag comment diri. Atuan na siguro ding hinay-nag tila, Marie.
0: Ina, san basa ka man ka ha.
1: Amin na mi diri sa San Francisco, naglibo kuan ni unsa pagbasa kay Chinese man siya, oy.
0: Ay basig si kuana, basig si
1: basig si paring Lemuel.
0: Basig si Saldico na.
1: Si Saldico.
0: Chinese man
1: ka na. Agdiripot kay Stephen Agustin.
0: Mm.
1: O kang Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aloy, kuragahan na madaya ka, pamati.
1: Ano siya, good morning. Inday Erika Utia Daria. Siya katawag video sa Purok Tadina Furniture. Compound.
0: Hoy, doon ka na yung naalik sa toang programa. Ay.
1: Masalam sa inyong pagpaminaw diyan, mga taga-Tadina.
0: Uy, katong manang yato na mo ni Kwan.
1: Katong naay.
0: Naay furniture.
1: Naay furniture.
0: Oo.
1: Ang magpabuhat siguro ta Katri diyan, nga naay ka na ang Kwan.
0: Naay siya?
1: Naay siya, katra makatulog. Untol na lang.
0: Para di kaya mga...
1: Para di lang maproblema si Lando kung si Yog Sakay.
0: Si Edgar, mapunay problema ni Edgar.
1: Hindi, ay...
0: Muundang ko siya. Sabah ko kaya yung kuha ni
1: Marie. Kawayan siguro ito niya, Marie.

0: kawayan nga ka na bukbukon.
1: Oh, kaya mo sabang.
0: Ang amo naging
1: tingon?
0: Amo naging ka-boardmate ba rin? Mingon naging sabahan niyo di hao eh.
1: Amo pa kuwan, tayangan ni Kang Kuwan, Kang Joseph. Buhan din siguro may niya Catherine na is siya.
0: Niya mo kuwan na lang po ko sa... Aba. Si kuwan si SM Ray Sura Vasquez.
1: Oh, siya Denny?
0: Mm-mm. Oy, shout out po. Oy, shout
1: out. Murang may utang si SM ba? Kaya na, nalahi ang pangalan. Handlock ba si Neil?
0: Naka na, di naman ma-search.
1: Di naman ma-search.
0: Messenger, libo gawin sa imo
1: may kuwan. Dili ka, SM, o dili ka na mo ma-search. Dito dyan ka sa search and rescue operation.
0: Sa kuwan, sa CDRRMO?
1: Yeah.
0: Kasi meaning ano?
1: Kuwan. Assignment na lang na siguro.
0: Ay, nako.
1: Sa mga ingon ana, wala dyan po aos kay Kuana.
0: Hoy, prepare mo diha mga maring ha, sa tuang tila greetings.
1: Yes.
0: Taod-taod, doon na po tayo special segment sa tuang Demeritus and Friends.
1: Okay.
0: Og ang ilang atakan ato ang live drama.
1: Yes. Kay... Napag inapahabol di ay.
0: Ay, isa mo lang, itong daw.
1: Shout out from La Concepcion. Asa na napitang La Concepcion?
0: Dito pala sa lugar ni Paring Lar.
1: Ang La Concepcion?
0: Katong lapo kayo eh, graba-graba.
1: Ay, si Jocelyn Bruno. Ay, ano na ni Selinan?
0: Ay, si Marin Jai Jai na.
1: Ah, si Jai Jai.
0: Oh.
1: Ano sabi niya, katong tindaw tangkong niya sa kilid?
0: Dili ka ng...
1: O galaray ang katong mga matsanitas.
0: Lahit na siya, si Marin Jai Jai, kay Korean ng good na.
1: Ay, Korean siya?
0: Korean, kanang hilaw ba? Wala ba?
1: Ay, may ako kanang nasa punuan nga Korean. Korean bag.
0: Mayong pagpamati di ay sa mga taga Purok sa Isla yes. Concepcion sa Barangay La Filipina Tagum City maayong pagkisi-kisi.
1: Ano po gangin mo ang paborito?
0: Who's that?
1: Si Jairo.
0: Hoy Jairo.
1: Shout out. Diwata.
0: Hoy Jairo. Jairo. Kasi yung kanayang
1: mitmig. Ano siya? Gwapo ka yung mga ino na. Shout out, Diwata Paris.
0: Uy, kanang... akong wala din ako mabutang foundation ako ang agtang today.
1: Ay, nalala kinang lang foundation ngayon para wala ilangaw nga mo tugpa.
0: Uy, kagay na marina.
1: Eh, sagaran na nga, kutokan din hata. Huwag makatugpa to, bali ang tingla na.
0: Nabalik, gindi ang tingil maring.
1: Nabalik na.
0: Na kuan dito po sa
1: slide?
0: Dito po sa sulid sa Davao ang pagsulod dito mga piang putanan dito mga piang tanan mga langaw dito kay sino po kay si Master Inaitanini
1: di lang kay sino to sulaw pagid kayo
0: ah gaanti para ang mga kuan dito ang
1: yeah, mga
0: mga alumigas gaanti para kay sulaw kayo. Mga higa lang ato ang text line. Text ka mo ha 0966309569. Usbon ako 0966309569. Sa tanang mga namati karon diri sa mga nagkadaiyang
1: yes.
0: Istasyon sa XFM nga madungog ato ang programa Kung Ako Ikaw.
1: Ikan ka mati Bukidnon of San Fran.
0: Ayan.
1: Uy na nay taga lain lugar.
0: Kinsa na?
1: Pero taga Brazil eh. Buenas escuchas, we by buenas sintonia viendo el program.
0: Si Bula Gabriel. Kona
1: ko. Ayaw ba ni? Ayaw ba? Lapad akong ulo mare.
0: Ako to bago na siya.
1: Ako kape mare.
0: Ako to bago na siya. Castilla na siya. Que el nombre de este que me cantam cantam mi amor mucho.
1: Ano ba sa patutong mare?
0: Ampo talibog po ko eh. Search na ito siguro na. Ay,
1: i-google siya siguro na ito na.
0: Ato nang i-google lat- letter.
1: Yes.
0: Ay na.
1: Ang imuhang kumari eh.
0: Who's that?
1: Si Ray. Ana siya. Anay pares din na diwata.
0: Ay si Maring Ray?
1: Oh yes.
0: Oh nagtaon binang siya balot. Ay nagpagatas na siya.
1: Ay. Wala invite?
0: Sana. Uy, Maring Ray, mag-invite po siguro ka. Dala po niya sa Carmen.
1: Wala invitasyon.
0: Oh.
1: Sila-sila rin na malot di ay.
0: Oo, okay, ako bitaw no, kanang
1: ay na lang padayon na, kay binugok mong kunay mo, Maring.
0: Ako, di ko mukha akong bugok, Maring.
1: Ay, yung kasama na ko, paborito na mong binugok.
0: Pero hili ko kanang matra.
1: Murag same naman na siya. Maring, oy, matra o binugok eh.
0: Wala mo nang binugok.
1: Ano sabi na binugok di ay?
0: Kanang binugok ka na siyang kuwa na siya kanang nasa piso pero nabaho siya.
1: Ang matra, nakatila magugok eh, baho-baho po pero na yelo-yelo lang siya.
0: Yung muna yung gisimutan.
1: Oh. Simutan oi kana pag abri bahok gud siya oi.
0: Hoy lagay lagi nang matra marin kay bisag bahok kay okay lagi gihapon siya no.
1: Gani.
0: Ay nako mga maring ay. Anyway mga higala bubalik may human ang aning kanta nga musunod. Og syempre maginabuhi sa ta mga maring kay tingali og ma kwanta diri sa Nordeco. Mga higala, kining awit ato ni pahinungod sa tanang namati sa dial sa radyo o nagtan-aw po sa live mga higala. Gikanta na ni Pari Albert.
1: Ay, Gabi ka po na siya, Gabi.
0: Oh, Gabi din siya. Katuning katungkuan, mag-away siya siyang uyab.
1: Oh, mo na yung kantahan ng istorya.
0: Oo, niya kay, i-away mo na siya uyab. Sa kuwa sa mo rin, ingon din si Albert nga, when I'm gone. Anak siya.
1: Anak siya?
0: Nag-text si Pari Albert dali, oh.
1: Sabi yun niya?
0: Anak siya nga, mga gabinakla, gano'n. Alas 10, 26. Exciting!

0: sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naanam mo'y mga bagong blip. Naanam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning premium D3 coffee mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
2: Atako, iskun pa.
3: Ay, yung baon ng kwarta.
4: Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Sato. Hello, himut ko.
3: Nasaha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Inna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, man ako hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
8: Exciting!
9: Balik ta mga higala sa tuang panag-uban. Alas 10:35 na katong oras. Welcome sa tuang Tila greetings, yes. Mga marig.
10: Ano po ba aming mga palami, dahil?
9: Ano po ta aning nga, mamuhi po ito ang bikukan yes. Ng punas dila.
10: Dila sa lamang problema, dahil kaya itong dila, durang itong dila sa irin.
9: Irin, sungkaban.
10: Irin, sungkaban.
9: Ang kulor kay banbanon. Bala mga igala, kaya ito ang tila greeting sa ito ni Kanato sa Turbo o saka food supplement nga mo pag-ahigil sa mga kalalakin. Ayaw pag-ingon nga lalaki ka kung imong hinag-iban, lumay. Lumoy.
10: Lumoy.
9: Kaya di jug ka lalaki dahil. O kaya kung laki ka, buot pasabot?
10: Gahi yun. Ah, di ba? Mura siya ka ng explain sa ka ng katri.
9: Murag siyak sa kanang ganing
10: game. Murag siyak sa motor. No, ay, XR. Kanang, muno siyak sa kanang XR.
9: Kanang game.
10: Sa out. CRF.
9: Ay, CRF.
10: Yes.
9: Mga maring, ang ito ang turbo, doon ay sangkap nga, yes. Maka ang klabawas ka, siguradong luwas o safe. Mm-hmm. Para sa mga safe o luwas di ay. Luwas yung gamiton, mga maring, kay natural siya, dili siya makapal.
10: What's your man?
9: Loading kaya. Dili siya makapalpitate sa ito ang mga heart.
10: Yes.
9: Yan. Siyempre,
10: wala kay palpitation mahitabo, ani.
9: Yes.
10: Ang imuha lang, ani, ang kagahi imuhang matakamtaman.
9: O niya mo, triple ang imuhang yes. Gana, mga marik.
10: Kabalo ka sa isa lang kakapsula, mo mag-glasya o up to 1 week.
9: Yes.
10: Na, maproblema ang
9: imuhang pares. O niya, rin. Ako,
10: maproblema imuhang pares o gawin imuhang kasama rin, ha?
9: Una tamo tila greetings mga marino na ako yes. Experience na ba nalang lakaw ko maring ang lakaw ko maring niya kay sus karon kay naasik ko pari ba si pari kuan ba si pari Berto ba
10: si Berto
9: o kay nakaturbo dahil siya maring
10: ala hilig yan si pari Berto turbo ba
9: gibigwasan niya yung asawa
10: niya
9: sus karon man ni paggawas sa balay kay napahangin sa ni agi man ko maring
10: oo
9: nadamay ko maring oy
10: naturbuhan po ka
9: naapil ko maring Ano ko, boy Berto, huwag mamagi yapon ko diri.
10: Ano yung segunda pag hindi ay ka?
9: Ano sa pamandi ay?
10: Asan ba napit na malay?
9: Asa aksong liko.
10: Ay, mamagi pa siguro ko.
9: Ay, mamagpabenga po na ika.
10: Nalagi ka sa mutix, lagi sa kuwa.
9: Una na rin nga, ang turbo, grabe jud kayo.
10: Yes.
9: Sa mga babae, di hangin lang mga bata.
10: Sulit jud ang turbo.
9: Di na jud kayo makalipay. Painom ang turbo.
10: Yeah, katong nagamati gani, katong mga driver sa baw-baho.
9: Asa David sa?
10: Sa mati.
9: Katong asa mati?
10: Mga driver sa baw-baho.
9: Ay, hinom po ng turbo sila.
10: Hinginom ang turbo, day.
9: Nay, ka na mo, bahadas lang sa badas nga, ibangil lang lang tabalido.
10: Mag-action ng atras? Ayun, muna ang ra, ibangil na ang kanila.
9: Mayroon ka isa
10: yun na.
9: Reality, gini, Mary. Nadya ko sa badas ba, nag-guan ko ato, mag-motor ko. Ah. Namay bao-bao nga nag-parking. O yan namay, nag-higda, nag-guan. Susan na lang. Sus, kayo nag-ibangil eh, ang kabarido yung marine eh.
10: Ay, matras.
9: Matras.
10: Iyon, anak, giday ang turbo maring.
9: Ah, basta
10: so, proven yun na siya nga pang, mura siya pang kalaso.
9: Kapalas-palas, good maring.
10: Ala, oy, laina, ano, oy.
9: Ay, tapos, ano, kaya minarabas naman, pili-pili siya, no, ron, ay.
10: Hello, ma'am, pili.
9: Hello, pili.
10: O nga, magkawasa, magkarang gibutang, paminaw lang niya, ha? Just relax, sit a movie.
9: Yes.
10: Ay, yung sit a movie, sit a XP movie.
9: Set on, set. Set.
10: Set mo ha.
9: Mga maring ato ading tilaan na marin din uban diri abi.
10: Daghan kay tagtila unon ani ay nagtapok na gina sila ay.
9: Uraw sila ko ninasa ko diri gapatila pa diri. Unahon tani diri abi kay kuan na sila gahalhala na sila diya gusto na gina sila ganang makuaran sila.
10: Bura irong buang halhal.
9: Sa pamandi ay. Good morning mga maring na radyo mi diri sa laundry shop. Maminaw kada adlaw sa inyo ang duha makalingaw kaayo inyong programa. Exciting kaayo ay.
10: Kang exciting.
9: Ani bawa, ani bayawa.
10: Yaw.
9: Hoy, apelyido niya gyud.
10: Hoy, bad lang
9: si Ma'am Ani Bayawa kay yang apelyido.
10: Dili man guna pagbasa. Ang pagbasa pinalambing mo guna amaring.
9: Ani Bayawa.
10: Yes, inala. Si Ani Bayaw.
9: Oh.
10: Lang.
9: Napa diri napa giingon diri ani katawa diri si katawa ana sab ko ni SM Ray Sura Vasquez. Ana siya nga, Muralag EI maring.
10: Hoy. Mitubag ang iyang kauban niya.
9: Unsay ingon?
10: Ah, si Lady Maria Tarunga nagbangil ba?
9: Hula, oy, murag, gusto po siguro ni si...
10: Magpabangil si, man po siguro ni siya?
9: Magpabangil ni si, kuan, si Lady Morena.
10: Mamunayin mo, Maria Maring.
9: Mamunayin ako. Ako sang...
10: Murag isang damtrak ng tapong.
9: Suruhon ako ni si Sura Vasquez B.
10: Ay, suruhon mo?
9: Suruhon ako ni si
10: Pantila.
9: Balay, pasok ko na yung gwapa nga asawa.
10: Nanakod rin maring ako aning usbo no gikan sa kinatasan hantod sa kinaubsan.
9: Ala oi.
10: Ano ko mutila maring kanang head to foot
9: kanang gikan sa alimpo paingon sa kutang.
10: Yes. Katong koko nga katong ingron di ana padulong.
9: Ara uban nga murag lapalapag kalba. Sige na go.
10: Si Stephen Agustin. Si Pinaso Dolorito Joseph. Kada yung mong silingan nga si Jai Jai ni, si Jaslan. Si Alano Pablio. Mga maring. Shout out lang ko ha, kaya ako'y kauban mga marites. Mga baga po ni og mga nawong.
9: Oh boy.
10: Si Richard Gomez o si TG. Basa, gabasa always. Usa gabasa?
9: Gabasa o gabasa?
10: Gabasa always. Kami namin inyong tingog. Ni Marikay og nakabungol sorry nagkabungol kay gipakusga namo among radyo.
9: Well, ayaw niyo pakusgi oy volumeig maayo oy.
10: Ayaw kayo niyo pakusgi ipabulyum yun.
9: Kada ma kanang
10: gani.
9: Usap pa.
10: Og na si Jairo og na si Alexandra.
9: Alexandra De Rossi.
10: Alexandra Umaka.
9: Oy, si ko ano si Jairo.
10: Si Maring Ray.
9: Aba, si Maring Ray.
10: Si Carlos, si James Torrepranca. Anak pa siya Maring. Good morning, mga sista.
9: Oy, ang parinti ni Juan. Yes. Rustom Villapranca.
10: Oy, natay tagagawas.
9: How's that?
10: Natay overseas.
9: Oy, aba, ba si operahan na Maring. Sis,
10: sis, maraming sakit.
9: Ay, nagod ba?
10: Overseas ba? Overseas.
9: Sige, go.
10: Ato ano yung tambayaon na yun si Nadine Esteban Makarain.
9: Uy, pangalan pa lang daan, Marie. Marumusapin na ito ang libido.
10: Oo. Nabayaan siya, it's K siya, it's K.
9: Saan naman it's K?
10: Hong Kong.
9: Aba?
10: Di ba? Ang si Ramil, ay, may bali lang sa kuwa ay.
9: Kisa nga Ramil na.
10: Si Balisco.
9: Ay, si Aba, si Bus Amo. Si Ramil.
10: Napininsik din rin. Ang gwapa mong duha. Di kini masabtan ang iya ay.
9: Oh, mao ba? Ano ba ilain?
10: Malipat ka niya. Kaya duham nila may Arabic ang isa. Kaning Arabic siguro kang SM ni.
9: Yahan na.
10: Kaning Chinese. Kang kinsa man eh.
9: Kaning Chinese. Butoy, pinsa na o eh. Namo ko yung mga silingan ngayon nga na mga Facebook.
10: Dito siya lagi ng sabton.
7: Hawa na!
9: Dito.
7: Hawa na! Hawa!
10: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
9: Kaya sabay na aniyan mo rin kay...
10: Ani, okay na ni. Ato okay na rin silang kan, sabayan na lang ito nila silang tila.
9: Ay, paglinya mo ba kay...
10: Paglinya? Kay firing squad ni
9: Paglinya mo ba kay ato ang... Ato ano
10: na rin silang i-firing squad ba
9: Da. Igamas ako itong gibangil sa babao.
10: Dapat lang yun itong Gabson Marin. Kaya dilit magunang mo niya ibangil.
9: Oo. Siyempre, mga igala, itong oras, alas 10:44 lang kato-ato ang tila greetings na pinakalit o pinaptik.
10: Yes!
9: Katod ka na ito sa Turbo Male Enhancer. Sir. Mapalit siya, mga Marin, sa Parmasyag Butika Nationwide. Ayaw pagpunta na, suwayin na.
10: Kasi suwayin.
9: Yes, suwayin palit dito sa Parmasyag Butika, inuma.
10: Yes! Yes.
9: Kung mag-inom ka, dapat doon na kay uyab o doon na kay asawa.
10: Yes! Inang ana. Ayo basig ayo ang bet ka ha basig musag musamot.
9: Bayad is ang marking.
10: Ah.
9: Ay mag-hawa babalik mesa mo pagbalik mga igalang atuan the merits and friends.

0: sa kanta karong buntaga mga maring murag naga dalagi ni siya og kadasig sa tuang mga kaugalingon ang kanta nga gikanta ni Opie.
1: Kung saan ka ng Opie, Maring?
0: Orient Pearl.
1: Orient Pearl?
0: Ang awit niya, nagkanayon nga kasalanan kung sabi saya pa, sala.
1: Sala? Why?
0: Kung pa, lahat mo ng sala, lahat po ng sala. Kaya, kanang sala, kato mo ng tuno, sala, mga Maring.
1: Pero ang salaan, lahat po.
0: Lahat po na siya.
1: Nagkatmo mo ito, stocking. Ang stocking man to.
0: Yes. Doon ay mga sala, Maring, nga mas maayo, ganing mas nakaayo sa tanan nga, di nalang pasayloon. Dili tanan masala mga sala maring angay pasayloon. Odo nga
1: ano man dayang upan di ay.
0: Hodi angay pasayloon oy.
1: Parang mo silingan nga nakagusto kay Edgar.
0: Odi na ako sa pasayloon.
1: Oy.
0: Yeah.
1: Bad man na maring.
0: Wala sabot ako mga maring nga dunay mga sitwasyon nga kung imong pagkahiloton mo samot ang tensyon. Wala na mga piang ba? Nga nagabaliskad na itong mga joint.
1: Mga joint?
0: Oo, niya. Kung imo ipahilot parang nga maayo, ben, samot na tandog naman noon siya maring. Masid ako ay mga problem.
1: Yes.
0: So, nga na sa pangkinabuhi, doon mga gamay lang kaayo, mga 0.1% na siguro. Pero after all, tanang mga problema, kinahalang ganyan halagang solusyon.
1: Yes. Yeah. Oh, lagi ka nga matambag marin.
0: Ay, kwa, biya ko no, kanang parinti, biya ko ni Luistro. Ni Jervel Luistro.
1: Adi, ay.
0: Nga, ako pa na auntie si Claire.
1: Si Claire?
0: Si,
1: Nakan ba yan naglago tanah ni ate Claire?
0: Oh, ba? Di ba may parinti anak niya? Anak pa ko sa gawas? Wala nga, dili may parinti.
1: Dali, lagi ka naka-declare lagi dili parinti.
0: Declare. Bueno, mga igala, welcome sa tuang The Merites and Friends! Siyempre, kung mga maring, kini ato.
1: Dali, mga itaglawas maring.
0: Dali, kita mo, si, kung ano, dili, kita mo kawalong sayaw, no? Wala natin practice ba?
1: Dali, kita practice, ano yung maring. Mag-one siguro tayo niya, mag-ehersisyo siguro tayo niya, maring.
0: Ayon siya pa man, mag-jogging siguro tayo sa my city hall.
1: Ay, kita rin awan lagi si ate, ay.
0: Lagi tinanawan
1: sa tua.
0: Ano niya, sa mga gabi na kula dito sa Solo Studio.
1: Lagi ka tinanawan niya, makatawa pa yung kati.
0: Awa yung baan, katawa sa diyang baan na rin. Hindi katawaan ta nila na rin.
1: Lagi kayo ay. Murang nakaminos mo sa mong buhok, kapagura pa rin laba ang mong buhok.
0: Sus, nakababa ka marin sa to ang check ka karon marin.
1: Saan na marin?
0: Dilik, inin siya yung chismis lang. Doon ako yung mga screenshot.
1: So, legit?
0: Legit na siya.
1: Dili gini na chismis kuan gyud na siya kanang nahitabo.
0: Yes, nahitabo ni siya maring. Naigit check ka sa ako ang nga reklamo na gyud iyang bana maring.
1: Uy, kuno mo na.
0: Kay ang asawa grabe daw ka kuan.
1: Uy, kanang
0: kuan kay ba kanang horny kaayo.
1: Ingon ana iyang asawa?
0: Masuko na maring ang asawa maring kung dili mauli ug unto ang bana.
1: Bana.
0: Kay
1: ano man na?
0: Magpakuan siya maring.
1: Magpakaw-kaw.
0: Yes.
1: Unsa man bayana? Bayana ang bayana maring no?
0: Sige nagpalima sa iyang pispan.
1: Na basig na ugana wala na tubig.
0: Ang mga kita ng buko-bukos pantat.
1: Ang mga aplikan hito.
0: Ang mga...
1: Nakait mo yan ka na maring na makatunog
0: yes,
1: mo na.
0: Yes, ang mga kuan, mga Taiwan clam mga maring.
1: Ay!
0: Ganganga na.
1: Ang mga crawfish.
0: Oo.
1: Unsa man hanggang mayana din na maring.
0: Oya, usa ka adlaw ani maring.
1: Oy.
0: Na ay delivery rider.
1: Mm-hmm.
0: Nya, wakman ka uli ang bana maring.
1: So, unsa man maring? Unsa man ang delivery rider?
0: Tapos ka uli.
1: Hala, nagpundur.
0: Lipad lakan sa balay sa babae, Maring.
1: Uy, edis para silang ang tuyo.
0: Yes.
1: Giapil ang driver.
0: Giapil? O niya, anak ka ba ho? O iti sa sigbing laki ani mga Maring.
1: Saan na niya?
0: Kaya niabot daw sa punto, Maring, na bulabog ni siya, Maring.
1: Ay!
0: Nabulabog siya.
1: Ano yung aso lagi makumkumari? Ano lagi na?
0: Apil utot, Maring. Hindi na siya makumkumari.
1: Ayan ako. Ayan siya kumkumang ko ito. Gimaho kayo na, Maring.
0: O niya, pagkahuman, Maring, gibiyaan sa sasbana rin.
1: Uy, kaloy na. O, nandiyan.
0: Wapot siya, giseryoso sa delivery rider.
1: Kaya nga ano, Maring?
0: Kayo rider, biyeto siya.
1: Ay, hindi tao, tinuod. Ito, saan po na may hana na?
0: Oo.
1: Na, mga gaba na niya. Kaya nga nung Anong may kuan sa rider?
0: Yes, Mari.
1: Ano nakamalungan po ang yung bana, Maring?
0: Sabi daw na may mga screenshot. Mabay na bukat nga ebidensya rin, Mari, mga screenshot.
1: Mga edisyon lagi o may screenshot?
0: Mga SS ba?
1: May kanya, wala ilang mga naong dito, Maring.
0: Yes. Kanya ka ng CCTV, dili na masaligan, Maring. Kaya mingaman sila EI.
1: Alagi?
0: Oh, may AI Manisiya.
1: AI na.
0: Ang screenshot, Mari, mo'y pinakakuyaw.
1: Ay,
0: kuyaw. Kaya ni-text, Mari, ni-reply din siyang babae, Mari, nga to sa delivery rider nga, otro, hiko, biana si AI. Otro, Mari.
1: Magpa-otro pag ini AI.
0: Murag ka ng, kuwan, murag ka ng ayuda, gusto ka ng balik-balik.
1: O sa minambar na niya, Mari?
0: Ay, ako rin nakabaw, Mari.
1: Dilagi pa ang hatag, ay. Ikaw raman ang magpa-deliver.
0: Ikaw pa lang ang doon, ay.
1: Magpa-deliver po siguro ko, ani, oy.
0: O, niya na ay kloma rin sa delivery rider.
1: Oy, nailan ang biktima, yeah. Or ang...
0: Yagpis o lawas.
1: Oh. Yan, naka-jacket o maroon or brown?
0: Mag-jacket ba natin ang tanan gud?
1: Ay, naka-jacket, ay na. O sa may color ato, pula or green?
0: The color is not confirmed because ngit-ngit itong tungura.
1: Uy, ipalong ang suka.
0: Black and white man, Maring. Boros gray ang suot.
1: Parang TV.
0: O, muna karon, Maring. Under investigation pa na siya.
1: Ay, atangan ang kuan o ban pang detalye?
0: Atangan nila ang detalye kay... Sige pa, tag-follow-up. Para makita agad
1: ma... Atangan pa rin ang...
0: Para makuan agad kung sa'yo mga motibo sa mga insidente.
1: Uy, kaya ang nagbasa sa balita, ane, kaya din naman makompleto di ay.
0: Yes, dapat asli mga voice clip, ane. Para di tama isahan ani mga Maring. Bala, alas 11 na impunto na nga itong oras.
1: Alam ko yung singit gamay. Kailangan kayo si Ma'am Wilma ay.
0: Si Wilma? Sa'y naka-Wilma?
1: Ana si Ma'am Wilma o di Suyo. Ana si Tia Daria. Mora lagi kag si Bam Aquino.
0: Mauba?
1: Lalain lagi ka Ma'am Wilma ay.
0: Di ba ko na isang katok mo ganyan mga kuan sa kuan? Mista? Mga kontrabida sa mista?
1: Itong mga kuan ko na sila katong mga baratatat ka NPA.
0: Katong dili mapagupit ba? Mayroon na mga igala katoto ang showbiz marites. Hatundo ka na ito mga Maring sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga lantip ang imang mga pangunahan.
1: Yes.
0: Dali ka makasagap ang mga impormasyon o dali ka makahirumdum sa mga impormasyon. Dapat nagainom ka ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix asa mapalit. Go!
1: Mapalit na sa tanang butika din sa inyong lugar.
0: Yes.
1: Pwede po ka mag-order sa online nata sa Lazada, sa Shopee.
0: Oh.
1: Napunta sa Star Drug or TGP or Generica.
0: Aba. Yes. Og syempre mapalit sab sa tuang Yes to Health Clinic mga igala diri sa Tagum City. Paingong kas palingkigikan ka sa Ganti Road nasa wa.
1: Ganti Road yapon na Jamarin.
0: Ganti Road yapon.
1: Pero entrance lang gid siya sa public market.
0: Medyo na kuha na gid ako ang headset diri.
1: Ano man imong headset kay para ma-set siya.
0: Oo. Ang ato ang Yes to Health Clinic mga igala dunay libre nga check up gikan sa Miyerkules ngadto na sa adlaw nga Biyernes. Pakita lang si Doc CJ ni Druda og take note ha. Libre mga Maring nga pag
1: tan-aw. Wa sila kasabot ang libre free check up.
0: Free check-up sa English.
1: Yes.
0: Oo. O, syempre,
1: mga... Ano yung Maring, ang dilikasabot o galang Bisaya? English sila.
0: Mugani si... Kana si Jairo?
1: Si Jairo.
0: Ay, gimme kuhaan ko ala Jairo. Graham din may mga kanang... Nada siya mga tanong malagot mo niya?
1: Yes, na yun siya. Nada siya mga lagot mo nga... Katuloy mo, katong pagbalik. Kanyang mo, Maring. Anang anak nga pagbalik.
0: Pag magbalik, maka-ana.
1: Lahin na, bro, tinunuan mo na, Maring.
0: Ito, Jairo, ayaw may gwalwa kayo. Gadahan din may ignitiya dari ang utan.
1: Yes.
0: Kanang gulay yun ba? Kanang mga lagot mo, mga alugbati, talong, karbansos.
1: Ayaw ko may magkita. Kaya mag-adto mo yan, Ana. Na, huwag mag-adto mo yan. Masigwa kayo sa kasako niya. Hilig ba niya kayo ng OB si Kuan, Maring, Erika?
0: Oh, gadahan si Kuan OB.
1: OB yun, magunin yung hilig ka ng mga lagumon.
0: Si lagumon.
1: Kanang color ko, kanang dark.
0: Kanang Kuan, kanang basta lagi, uy. Bala mga igala, kayo maghawak kayo sa itong magbalik at ang basa na ito ang suhatampo diri sa ito ang tulumanon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Yeah. Ang isa lagi kamat yan si Mukuna ni Mubana.
3: Hi. Nahilo sa balanghoy.
2: Ang ikaduhan ni Mubana, o sige kamat yan.
3: Huwag yapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
2: Katuig katulog ni mga bana. Usa ba gi kamatyan ato?
3: Mao-mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
2: Ubo. Na man kay ikaapat nga bana. Usa man pod gi kamatyan ato niya?
3: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
2: Di ay.
3: Gahi mong kay ulo. Ano mo kaog balanghoy?

0: Jubilin, nakoy-gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghana ang natumangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud ko ay kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hindi ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung tabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod nyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapuy kaayoy, danger na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister Pain.
7: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mag-isa.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, all to doctor, sa mga butika.

Tia Daria o gamaring Erika maayong buntag ganyong aduruhan. O kung buntag man mo abot kini ako ang suwat kaagi nga gipadangat sa inyong tulumanon kung ako ikaw. Mga maring itago na lamang ko sa pangan nga Claire. 20 anyos. Dalaga. Dili ko na lamang itugan kini ako ang eksaktong lokasyon. Basigma ilhan ko maring Erika ay. Makauwa man gud kini ako ang suwat kaagi maring Erika. Mung ako na lang giswat ba aron nga kakuaan kini pagtulud-an sa mga namati. Huwag ano ninyo masabtan ang tinuod nga hitabo. Ingon ini ang hitabo mga maring.

0: ako'y dying. Dahil kuan ba ni magkiayon sa syudad ba nga nangita sila katabang? Kaya apiki magkaayo ang asawa kay busy man kay istrabaho, uy.
1: Ikaw di ay day. Ikaw di ma-apply.
0: Dili ko, uy. Kaya kung beauty, sakto ba ni mahimong katabang ni?
1: Yun na, papila po kay swildo, no?
0: Pwede nagko naman swildo ka ron kay syudad ko na siya day ay. Sige lang kay ako kang tawagan ka na ako kanang confirm na din siya.
1: Ha? Huh?
0: Kay maraming makatrabaho po ka, uy. Kay permiti naman ka na rin sa inyong lugar, uy.
1: Sige day. Nihawat na lang po nga makatrabaho ko aron nga makapalit ko sa kuang mga paghinahanglan nun. Kapait king kinabuhi, uy. Maitag mo teksto kung amiga na ako, uy, nga. Uy, huwag siya magpa... Huwag siya palibak ang bayo at baya. Nag-text siya, uy, nga. Hala... Ay, salamat. Makasood na kong trabaho sa siyudad. Isip katabang. Hello, uy. Kulbaan ba ako ni manarbaho ka? First time ba yan ako ni? Sige na lang. Maninguha ako nga ka nang makakataon ko sa pagpanarbaho aron nga makapalit ko sa mga panginalan sa akong kinabuhi. Kipait kidiri asa. Pait ka sa bariyo, uy.

0: Pang!
1: Oh, Mang!
0: Dali, yan ako, ipailailan ni mo, be.
1: Kasi ba na yung pailailan ako?
0: Manap niya to ang bago nga kuhan. Ito ang bagong katabang.
1: Ah, uy. Nagkuha kag katabang diri sa tong panimay?
0: Yes, kadili ko gusto mahago imong beauty.
1: Mang.
0: Kaya kamalobya ka pa nga, dili ko kabalo malabak yung madaot akong manicure. Mm. Kung ikaw akong ginapalaka.
2: Pangas ka?
1: Kagamay-gamay niting bahay na to, nanguha kag katabang?
0: Yes, mga anak na kagamay ang atong balay nga. Need siya o katabang?
1: Ah, ano?
0: Ilalasan niyo. Ayun, sige na ka-istorya, oy.
2: Maayong adlaw, sir.
0: Kasi ito pangalan ni mo, gang? Kalipat mong ko, oy.
2: Si Claire Day.
0: Ah, si Claire. Pang si Claire Day. Claire. Maglagot mo ko. Maglagot pa ako anong pangalan nga Claire ay.
2: Ako gani, no? Kung makailis lang ko sa birth.
0: Ang imong ilisan niyo di ay.
2: Mm.
0: Ah, si. Ako ano ni Claire. Ako ang bana nga si Benny. Si Benny di ay.
2: Hi, sir. Benny.
1: Ay, just call my name, Benny. Dalaga pa kay Claire?
2: Yes, sir. Dalaga pa kayo.
1: Mamag ako gipungutan na manggod kay di mo ko gusto ka ng trabaho nga doon magsurimbaw ba mga uyab o di ba ka bana?
0: Ano mong di makagusto?
1: Dili kay basig madisturbo yung trabaho ba?
0: Dili magin na siya madisturbo kay dili manggod na siya. Stay-in man na siya.
1: Stay-in ka diri, Claire?
0: Unsa man to?
2: Oh, sir, kay layak mo kayo sa mga sir, ako liyo. Okay, di ay, okay kayo.
1: Mang,
0: ako siya, tunan ako siya. Nangatawin lagi mong duha, Pang. Usapin na, puno, kailan mo daan, dili?
1: Ah, dili ay, dili. Tunan ako siyang kwarto. Ikaw, Mang, imo siyang tudluan si mga trabaho niya.
0: Yes.
1: O niya ako, tudluan ako ni si Claire, kung asa nagpit yung kwarto niya.
0: Anong ikaw man ang mo guide siya?
1: Ay, nabali din yun, no? Ah, sige, ikaw at kwarto niya. Pagkuman niya, tulungan ako sa trabaho niya.
0: Yes.
1: Sige, dali sa ko. Sige, was, Mang.
2: Nakuha rin sa bahay niyo, Ma'am. Ma'am Jerville, nakuha kayong bahay.
0: Sumala sa imong kuya, yung magamay lang daw kayo ni. Kay, ano, nikuha pa may mayo katabang kay gamay na kayo mabalay. Karoon, inong ka dako.
2: Kami gani, no? Kay kanyang... Bisan asan suok sa among balay no kay magkita ay regimita nan didto. Kay maoy ra man among bay, maoy lutuan, maoy liguan, maoy tanan. Ma'am Jerville.
0: Kuyo ka. Sapato ta sa fifth floor. Sa fifth floor ang imong kwarto.
2: Magbaktas ta, ma'am.
0: Dire na hagdanan. Pero gikapoy ka naman tay elevator. Ah, sabi ko sa mo elevator, escalator, na escalator sa kilid.
2: Magbaktas lang ta uy kay para mangkuan pud ato mga bagtang.
0: Sa hagdanan.
2: Ma'am, lag. Hala, ma'am, kadako ugi sa inyong bahay, ma'am.
0: Kita ka nang, kanang duha ka, suga, muna yung chandelier, nga tagkuana siya, tag 1.5, kanang isa.
2: Pagpirawan mo niyong amon ako, eh.
0: Kanang isa po, nga na 1.5. Medyo dako si Hayag kayo, 1.8, nga chandelier.
2: Pagpira kayo, wala baka parito, kinandagoy niya, maot kayo.
0: Ito pa nang kayon karon og maabot si Kuan si Benny. Kay nila ka pamanto i. Tudluan ka niya unya og unsa imo ang mga bola haton diri sa balay.
2: Sige
0: man. Mao na imo kwarto, abreher ko ni abreher. Mane yo.
2: Diri ko man.
0: Kanang imo ang og wala kang maanan og aircon. Diri si aircon ngene dili na sa split type pa centralized niya kato ni aircon sa pareha sa sini. Kanang pareha sa sinihan.
2: Labagas ka ma'am. Uy.
0: Yes, si kama. Waterbed na day.
2: Ay, ba?
0: Ay, pag-ingin.
2: Hala. Muli na siya yung waterbed, ma'am?
0: Yes. Muli waterbed, pero hangin ang sulod na niya.

0: Daw ko ni Sir Benny sa mga trabahoon. Excited na kayo ko. Matugog sa'yo.
1: Muna imong kuandri day kon ha, day clear. Pag kumani mong luto, dali ka magluto. Isuon lang ni mo ning kuano. Oh, kini oh. Isuon ni mo.
0: Ala, wala day may kahoy, sir. Pwede magkahoy.
1: Wala kahoy diri. Kaya masunog ta. Magkawaling-uling atong bahay anang klase, ha?
0: Naanad mo ko sa mga, sir, na magkahoy lang.
1: Diri sa mga clear, dapat yung maana juga, ha? Kaya, by the way, nilakaw na yung ati, no?
0: Oh, nisayo kayo sa nilakaw, sir.
1: Abi ni mo clear, no? Libog kong pinag-ipangindaroon ni mo ron?
0: 20, sir.
1: Nalibog ko meron ni abot kag 20 nga. Wa pag ka namin yung kahimos sa bilim klase yung pagkabata ka, oy. Himos kay kaday. Ah, kurba kay mong hawak.
0: Salamat kay sir. May pagkabigaon rin ang amo na ko.
1: Clear, narkos kwarto ha, na kay, kung kay kinahanglan, tawag ka lang, just call my name, Kuya Benny, ha? Ay, napag sir na ko eh. Maulaw, punta ng klasihan eh. Ato na ko, Claire!
0: Ano? Kalahit tinanawa ni Sir Benny sa kuwa eh. Mura maghahubo ko. Bahala siya. Manglimpyo ko diri, abi, kay aron nga pag-abot ni ma'am diri, ah. Gwapo na ning bahay nila. Limpyo na kayo.
2: Sa ako pagkahuhapulitaw.
0: Ma'am, maayong hapon, ma'am.
3: May hapon, wow.
0: Aswato na ko imong bag, ma'am.
3: Thank you. Wow, limpyo kayo ang palibot.
0: Ay, salamat kaayo, ma'am.
3: Ingon, ani, ako gusto. Kanangwa, oh, waxing kaka-slide. Sinaw kayong salong.
0: Thank you kaayo, ma'am.
3: Ang kusina, plaster kayo ang mga plato.
1: Ani, nabuto na ikaw.
3: Pang, nanak ko.
1: Hindi ko nasawa. Baho namang kuhan, bang singot.
3: Kasi bang singot kagwapo sa kong sakyanan. Ang air ko wag, okay ako ang air freshener.
1: Anyway, kaya, nagluto na ka dito, Clear?
0: Yes, sir. Galuto na akong paborito ni ma'am nga adubo. Paborito ni mga kanang sinabaw.
3: Wow! Nakarili na ginaay na.
1: Sabi rin, taggaon tulog eh. Pamilya, nagunta din rin.
3: Pani, pala yung kong tawag ni Jeter nga, Love Josie, ha? Kay, ato ang aircon, hinay na kayo itong aircon.
1: Tawagin na din, no?
3: Tawagin to si Jeter, katay pa'yo. Sige
1: nga, pag kumana itong panihapon, tawag ko na kuna siya. Kaya rin nga, palimbihon ta ng aircon.
3: Ay, Claire, kumusta man yung adlaw diri?
0: Okay, rakaya, ma'am. Uy, murag, medyo nabaguhan lang ko kay sa mga kuandriya ka na mga pag-gituloan man ko ni Kuya Benny ganina.
3: Ay, okay. Siya man ko na yung nakabalutan ang diri sa kuan balay kay dili man nakabalo mo gawan, pasihiram na pundo sa balay.
1: Sakto, gin, ma'am. Ngunay, ako siya gitraining ba, nga aron di siya masami, kay masunog pa rin yung bahay na to.
3: Masunog man. Eh, wa man tayo magdabdab diri.
1: Ah, di man siya kabaw mo. Pirit, anong nga to ang kuan?
3: Akin ako. Ay, kanang clear. Kanang amang lutuan na puro na pusbuton. Wala kay sinisindi, ana, ha?
0: Gani, ma'am, kay...
3: Ayaw gil pataka.
0: Nagdarap ba siya ko puspuro diri.
3: Ayaw pataka gil kay ma'am. Nasunog niya to ang balay. Bili ka ba yun ma...
1: Mga unta kay...
3: Salamat na iyang adobo kay ako ni
1: paborito. Tara, mga unta eh.

0: apoyaway. Pero okay lang kay bisan ka apoy lami kay mga paggaon diri asbay. Unya tama-tama po ako ang swildo. Okay ra siguro ni oy. Gahapon nakapada ako sa ako ang mama og do smell. Sunod semana ani mapadana pog ko og 3 smell. So but pasabot 5 mil na tanan.
1: Ayaw naman.
0: Kuya Benny, nakasuntay ka sa putahan.
2: Ayog sapa niya. Natuog ng ate ni mo, si Ate Gerville.
0: Kuya, sa ituyo ni mo na makatiris akong kwarto.
2: Ayog talaga.

0: Huwag makabaloon ni kung di kamo sama. Timan eh, dako kagsuldo diri. Nagabaw kong sayangan kay muhawa diri kay gawas ng lamian ang mga sunan, dako ba yung kagsuldo, Claire?
1: Onya, iya, sa may mga tirada di ay.
0: Simple lang. Pasag di ko sa gusto buhato di kanimo.
1: Kuya, ayaw pa.
0: Pasag di ko. Dunggan ako sa lungot-lungot di mo. Lami kang bayhana, Claire. Kanyang ba-ba ni mo. Makatilaw ka sa kong kabagis.
1: Kuya!
0: Basta mo na ito, ha? Huwag pwede magkabalo ni kong buhat niya kanimo, Claire. Kung doon ay magkabalo, nung kang nga rin doon ay matuo ni mo. Imong ate ni mga si Gerville ayaw sulti eh. O bisan kinsa nga mga guard na to o ato ang mga driver, ayaw sulti eh niya kong gibuhat ni mo. Kay mo sigunda pa ko.
1: Hilap-tag din akong pagkababay.
0: Ay na maghilak niya. Hmm. Night just smell.
2: Ayaw na ma.
1: Kadagan sa kwarta.
0: Mas budaghan pa na siya, Claire. Kung di ka mo sulti ang magkasinabot. Mas namutok-tok na ko siya importahan. Basta kikihanglan ko ikaw. Aron nga pagkapabuhagay ko sa kong gibati. Kay imong ate nga si Gerville, walay panahon na ako sa ginagtrabaho sa kumpanya. Patra ko. Salamat kay ha. Grabe, himus kay ikaw eh. Okay kay ka?
1: Saan ka man eh? Musumbong ka ako kang Ate Gerville. Mutuo ka siya na ako. Bahala na. Di lang ko musumbong. Basin o total, di na siguro mo otro si Kuya Benny. Pero, napuskay kita kung pagkababae. Ibali-bali pa yung kuniya. Mantas ka, Kuya Benny.

0: palimpyo. Manglakwa diri abi, ilakwa ni portahan. Adi di makasod si Sir Benedri asa ang kwarto na ako kayo. Iya, madlok ko niya. Fuan kayo. Dirira ko sa kwarto, manamit ako gluto, man ako glimpyo. Bahala ka niyang tauhana ka. Bahala ka.
1: Claire! Open this door.
0: Bahala ka niya. Ako ino natug ko. Natug ko!
2: Ayaw naman.
1: O siya pagkatog di mo nagkatubag, manggani ka diha.
3: Abrin ng kwarto day. Abrin ng kwarto do kayo doon ako yung ripiron diya siya kuhan ba? Doon ako yung ripiron ng aircon.
0: Tuyo na pa naguba man yung aircon diri ah. Og man na lang iripira, Kuya Benny.
1: Claire, abrihi ko. Di ka maluin ni mong kuya ni mga naghalala disgawas.
0: Panuhak yun ito, Hana. Abrihan na lang ako, babe. Basta masako si Ate Gerville na wala maayon ng aircon.
1: Oy. O siya man ang gisuot yung mga murag paingon magka mo katkas Mount Everest. Putos magkay ka day clear.
0: Pinsan ni siya, kuya. Kay ba si doon yung mga manyakol ba?
1: Clear. Isa na ko reportahan.
0: Iya, ay napagdosa ko, aba.
1: Clear. Di ba nagkasinabot naman ta nga... Kining nga ni mga butang, dili rin iangay na to ning... Kining samukan ba? O sa may mawa, di asya, imuha nga dalaga man ka. Hmm?
0: Iya, dili lagi, kuya. Dili ko gusto nga makasako sa imuhang asawang ako ang amoy. Iya, iya, Benny.
1: Wala lagi magkabaw.
0: Basta ka di lang kang musumbong kisa may magkabaw. Huh? Di ba makasulti ng mga taluto sa kisami? Ayaw yan ba?
1: Clear. Nakabawa jug ka. Nakabawa ka nga. Unsa ka kanako ka gusto.
0: Yan. Nahilabta naman ko ni Muya. Ayaw na si Gunda ya.
1: Ah, masigunda kita. Huwag ka uyon. Ako ba ba nagka-uyon?
0: Kuya.
1: Sige na. Ay napagkuan yan. Di man ikin eh. Kundi ka mo sugot. Palyason ta ka diri. Kung hindi ka mo sugot, palyason ta ka niya, buhat-buhatan ta ka, nangawat ka diri sa kumbay.
0: Kuya.
1: Kuya, mo sugot ka di?
0: Sige na lang.
1: Naraman din na. Naraman din na, clear. Ah, dali na, be. Gakson ko ikaw. Ano yan? Clear.

0: nilampos ko sa kaduwang higayon. Unsa na may ika sultin ako ani sa mamahimo na kong uyapon. Guspat na ako pagkababae. Mantas kaya si Kuya Benny. Yun na pa. Nasa gibutan din sa kumbag. Awi. Kwarta. Daghan na kwarta, awi. Apan bukat sa kuang kasing-kasing na dawatan ko kini. Hindi hapon ako, be. 20 mil.
1: Ayaw naman.
0: Saan naman ako ni... Isumbong na ako ni siguro kang ma'am.

0: Eh, o kari ko ka mga mukhaan ko, higutom kay gikan ko sa tarabaho eh.
1: Nain akong lawas, ti.
0: Mahan saan naman tingo ka, bura naman kagi. Saan naman ha? Lahay na kayo mong dagway. Mara na maglalos, no?
1: Nang.
0: Ano sa nagibati ni mo?
1: Mara kong kakalinto na, hindi.
0: Ay. Ano sa ka na imong ibati? Istriyay ko. Ayaw ka ulaw.
1: Ano ko igibati? Mura lang kong kakalinto na, hun.
0: Wala ka ibati? Pura-pura kakalinto na. Ano sa bitawag ni Ana?
1: Titi, doon ako eh.
0: Sige, istorya kung sa gusto ni mo. Ayaw ka ulaw. Sige, tapat din eh. Okay, magsamay na ng tagkaon. Dali, dali. Tapare ko at bangi ko.
1: Ti, nang, isulti ka na ako ni niya.
0: Ang sabi problema ni mo, isulti, ayaw ka ulaw.
1: Basilis.
0: Maminaw ko. Ayaw na yun ang pag-ulaw, no? Kay, huna-huna, isbura na tag-pamilya diri. Ayaw sige problema na imo ang mga problema. Yun sa muna kay para sige makatamang ta. Sige.
1: Ti, hagunob naman po, ti.
0: Ano sa muna? Good.
1: Isulti ka na ako niya ni. Eh.
0: Ayaw ka ulaw. Lami biya kayo mo niloto. Lami kay adubo.
1: Bas hindi siya mo to. Oh.
0: Lami kayo mo ang adubo nga ka ng baboy. Okay. Oh, ang tambok mo sayo-sayo. Good siya.
1: Grabe mo kaon si Ate Gerville.
0: Lami kayo ay mo ang adobo ginuto clear.
1: Ti,
0: unsa man jud? Unsa na ka? Ayaw ka ulaw, istorya na kung sa problema ni mo.
1: Si Kuya ba?
0: Si Kuya, ano man si?
2: Lari ka di amang.
0: Pang, dali man eh, hapon na pang. Lami kayo ang giluto ni Kuan.
2: Kalami ba niyang giluto eh? Saan man eh?
0: Lami kayo yung Kuan.
2: Humba adubo.
0: Humba adubo. Lami kayo. Bura pag ikaw pang, lami kayo.
3: Ayaw, pagsulti si mong ate. Kung di ka gusto magkatilaw.
0: Ang sabi niyong kistoryahan, pang.
2: Ay, kay hungungan ako si Claire nga. Lami kasi mong luto, mang. Lami kasi mong luto.
0: Ano kung mani mo siya? Ano tayo problema si Claire? Wala niyong istoryahe.
2: Oh, ano kay problema ni Claire?
0: Tanaw ang dagway, o. Mura bang ka ng sakit o naman kay dagway. Hindi, ganun na iya. Ano na ako? Ano yung mura nag-lospad ka ayo?
2: Mura bang kagka-rabbit ng hotdog carrots?
0: Mura nag-lospad kayo si Claire. Ato sige na ipa-check up niya, pang?
1: Wala man ko igibati, ma'am. Okay naman ko.
0: Sure ka? Nagluya dyan ka sa akong paminaw. Dili ka okay.
1: Na, ma'am, uy, okay rin, ma'am, uy.
0: Sure ba?
1: Lagi, okay rin, ma'am.
0: Masig need ka o rest mo nang diri sa panimalay o diri na gini mo kaya, pawalay ka. Wala man tayo mga badlungon diri. Kita naman ang tulo.
1: Wala, ma'am, uy. Okay, sige, ma'am, ato na ko sa ka, ma'am. Kay mo, pahuway sa ko, ma'am, ha?
0: Ah, sige.

Amerika og tiya dariya mo ni ako ang problema karong panahuna. Kay nalibog ko kung ako ba gani isumbong kang ati Gerville, ang iyahang bana nga si Kuya Benny nga sige radyog na gumanang palami sa kuwa maring Erika og tiya dariya. Ang ako mga pangunta na maoki niya, kung masumbong ko kang ati Gerville, mutuho ka siya, eh. Nga ba naman yan eh, ako ang isumbong? Ikanong alam kong panguntaan na, doon na kayo tulabagon si Benny kung ako nisang i-report sa kapulisan? Ikatulong na kong panguntaan na, unsa kay maayo, kanang muhawat alam siguro ko diri? Dako mong kupuntabang ni si Sir, si Kuya Benny, kay dako kay kinatagan maring Erika og diya dariya ay. Paliyaw tabangi og tambagi ko ninyo, inyong suwat magtatampo. Claire.

0: Kon mo ka to, magamaring ang atuang gibasa nga sa wakagi sa toang litter sender na to nga si Claire. Magamaring, diri sa to ang programa nga kung ako, ikaw, katropa. Usa ka linghod nga pangidaron, magamaring nga nanarbaho yung talaga. Yan ang gini kasugan, may tabo tiya dariya ba? Mabita na kanya to ka tong medyo pingoy-pingoy pa ko, wadyo ko nagpanarbaho eh.
1: Bay, mo ni liso dia maring.
0: Kabalo ka nang
1: musulod ka trabaho nya, wa ka kabalo si mong kalbaryo.
0: Yes, nya. Do na gud ta hitsura.
1: Yes.
0: Oh, nya basi matripan ta sa tuang amo ba?
1: Isa matripan. Klaro ana matripan jud ta kay atawa jala ikaw lain biya ka musulod ay kay siksi biya kag sinulod.
0: Mo na maring kanada yung kasagaran mga katabang sa balay, mga long gid ilang mga suot.
1: Tarong nga pag long.
0: Mga long sleeve.
1: Long sleeve.
0: Mga long pants.
1: Long pants.
0: Kaya aron nga di makita ilang kahamis mga maringa.
1: Yes.
0: Kita ang saon nila, makita mong gita.
1: Di ba ko ganahan na maring musuot ang mga long oi.
0: Mga naw kana mo gid ato ang beauty labi pa.
1: Ako ang gusto mo gud maring kanang pinagawa. Pinalugwa mo gini ako ang klibi.
0: O nya ako kay pilya lang sa akong ganahan i-short ka kanang maong nga gisi-gisi nya dunay mga
1: oi.
0: Maong ba nga dunay gisi-gisi.
1: Yes.
0: Mo man ako ang ganahan.
1: Masya ako nga ako ang itnap nga mga labaw na sa ko ang ibabaw niya. Ulaw, ako ang eh. Short na po na kahubo.
0: Ito mo labaw ang itnap. Oh, ang short na yun. Ang short.
1: Suot mo rin.
0: Oo. Pero kinisi ko, sa klarong-klaro pagka-istorya, kini ito ang little sender na ito nga si Claire, mahitsura guwapa gina ni siya.
1: Yes, guwapa gina si Claire.
0: Crush ng purok gina ni siya.
1: Siya?
0: Crush ng purok.
1: Pero dakang galagot na niya maring.
0: Kini si Claire?
1: Yes. Sa pangalan lang niya.
0: Muo gani. Oo. Sige, be, on sa inyong ikatambag kang Claire, mga higala, text ka na sa to ang text line.
1: Ato sa din sige rin i-shout out, Maring.
0: Oo, sige sa.
1: Purag layo, kanyang ayang naabtan sa to ang mga programa di ay.
0: Yo.
1: Linaw kayo ko sa inyo, abisang katrabaho ko, mayong unto, Maring, og tiya.
0: Uh-huh.
1: Diri ko sa Coronado City, South Cotabato.
0: Uy, sa...
1: Si Roy Tangkirido. Uy, kalayo niya, uy.
0: Uy, layo ala, long distance mala, uy.
1: Nasa sa Coronado, Maring.
0: Ah, layo kayo na siya, Maring.
1: Asa ka na napit ang Coronado?
0: Dito sa Aksuliko.
1: Ah, dito sa Tagugpo, sa Tagugpo.
0: Sa Tagugpo.
1: Dakang salamat, Roy. Ang bisang padiri po di ay, o sa... sa makaraig na protestant sa Kuambuga, naglanog-lanog mo diri.
0: Ay, mao ba?
1: Naglanog-lanog mo diri tiya dariya o gamaring Erika.
0: O, yan siguro tagapayas dahil. Ay,
1: karang mga protestant yan, no, kang makaraig na kayo, mas isa lang kabunga diya sa kanang durian.
0: Kanang durian nga kuhan, itsa na yun sa mga tiya dariya, aron niya pasaloon kami.
1: Ay, hindi ko masaloon na, oy. Ato na lang i-change na sa kuhan, sa watermelon.
0: Aba.
1: Ayun ang durian niya, durian yun di ipasalo.
0: Ganyan. Bueno, dagaking salamat sa mga damati, sa mga taga-barangay Kuambugan.
1: Yes, Kuambugan, dagaking salamat.
0: Og mga higala nga ito ang text line 0966309569 0966309569 mga taga-bayugan pag atos lang hagiton nga magtamuha
1: yes.
0: Ang little sender sa mga nagtanaw ko sa live ipakishare sa ito ang live mga laring
1: yes. Obisang pa sa Mati City
0: sa mga taga-Mati sa page
1: i-comment ninyo ang iyohang mga tambag o gusto mo tambag obisang pa diri po sa Bukidnon
0: yes.
1: Ang mga taga-Bukidnon ayaw pa lupi. Oy, pagtambag, tambagin ninyo si Claire. Ay, gibanatan ba yan ni Benny? Kuya kay si Benny, Marie, kasi gina siya abanti ay.
0: May magana kay Bapa, si sana ulo kay si Benny, oy.
1: Lagi si gina siya abanti-abanti. Iya, abantihan ko niya si Kuan, si Claire.
0: Masalagi, nakaturbo siguro na si Sir Benny.
1: No? Yes, marag, nakaturbo gina si Benny.
0: Nakaturbo siguro
1: abanti,
0: niya
1: siya. Abanti-abanti siguro na si Benny.
0: Basin kay, si kaya mangikuan ang Kuan,
1: ang portal ni Claire.
0: Claire. Wala niya pabuti, Marie. Wala, manual ra, Marie.
1: Ay, manual. Pukpuk gina siya.
0: Oh, kanang di mano.
1: Di mano lang, anak lang din ay siya.
0: Anak na gina. Ay, nako. At ayon sa mong pagbalik, amo ang bulawanon kaaya ng mga tambag o kaabuton sa tambag.
1: O ginubanan po sila ang mga tambag.
0: Ano?
1: Kailangan lang nila na sila tambag.
0: Tambag mo, oy.
1: Ay mo, sige, paminaw. Sige lang mong katawa. Tambag-tambag po pag first time.
0: Siyempre, kaya ito ang drama, mga maring. Hatod ni kanato sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement.
1: Yes.
0: For men, pampagahi sa inyohang mga...
1: Tabadidoy!
0: Eh, mag-hawa, balik niya. Manas sa bibila ka mga painom-dom. Exciting!
2: Urak!
3: Kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, or say tawag... cool.
3: Kung pangit gani magpatato, unsa tawag?
2: Adik. Exciting.
4: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, sa akin, Mawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic, mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, nagabatang Ginyo Village, pati na Playa Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha matindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibo, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Zone.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ataka, iskun pa.
3: Ang iyong baon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
3: Lang sa ha, yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdahal sa kanilang tubig daan. Him na, ayun mo, vitamins, isuri na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalindi pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kasi mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa,

0: Bueno, mga maring, balik tadri sa to ang kulumanon, mga igala. Siyempre, kami gahapon ni inyong mga tikmaba, karong buntaga. Ako si Maring Inday Erika, diligwa pa dili mister sa apan di makupensaan tungkol kay Bangunay o Silingan. Ikaw.
1: Kinaliya ko rin yung tiya sa kanunay panabang. Kinaliya yung iyaan, si Tiya Darya. Ikaw maalang ko priminti, sama sa humba o kinilaw.
0: Sa kinilaw na, sa isda.
1: Ako ni bala sa imo, mutilaw.
0: O sa isda na.
1: Kung ansya ka na malasugi.
0: Wow, mahalun.
1: Yes. Siyempre, may magway kwarta. Daghang kay kwarta si Benny.
0: Hindi dahil tamban.
1: Kamuna ka ni Benny, daghang kay kwarta ay kay gigan sa malita.
0: Aba, una ka ba o baka marin? Kaya ito ang programa. Hatun sab ni ka nato sa sabon nga herbal.
1: Yes.
0: Nga clear skin beauty soap.
1: Yeah. Makakuan yun siya dahil kanang makawala sa mga allergy. Kanang mga skin disease. Ipahid lang ni kanunay ang imuhang sabon. Ang clear skin herbal soap.
0: Alaw eh.
1: Ayaw na itong soap. Lahat ito.
0: Katong duha ka buhok, ana.
1: Soap. Lahat na ba siya ito na soon?
0: Og mga katropa, mga maring, kumusta man yung udturon sa mga naniudto?
1: Mayong pagpaniudto ka ninyo. Unta, malipayon mo, kaya mo naging mita.
0: Oo. Pag andang perminti og tubig.
1: Yes, para tungod kay init ka ayos sa gawas, maring.
0: O sa init, pati yung inita.
1: Pati yung inita, ay. Kanamura kagalinturahon sama sa gibuhat ni Bini Kang Clear. Nagikalinturan taon ang babae.
0: Sa sobrang kainit, ang liki na good money.
1: Yes! Ato pa, Mari. May tukar na gili ay ang il ninyo.
0: Yes.
1: Kaya walay ulan-ulan.
0: Ato ang mga viewers, kung doon na patay mga viewers, paki-comment kung doon ang inyo mga tambag. Uli,
1: yes.
0: I-share po siguro ninyo. Lahi, oy.
1: Nay, nag-comment, dili po dili mag-uli tambag, Mari.
0: Ang sige, ingon ni
1: Ang ingon ni Alvin Guok, Maring Itika.
0: Unsa daw?
1: Talo ka og type ni Alvin ba?
0: Talo toltad niya ba? Toltid niya ba?
1: Ngayon si Alvin Guok, ano siya, Maring Itika. Ikaw man si Laar sa Smyol.
0: Oy, aba ni nag-add friends ako Adria Marie.
1: Oy, babae lalaki.
0: Si
1: Benny. Oy, Benny mo lagi nag-add si mo. Ala ka man nagpag yung pagkumpiyansa ka baka mangan ka. Baka mangan na po ka ni Benny.
0: Hatod ako sa ako exact location Marie.
1: Ay, hatod di mo?
0: Oo, kay basig ya akong kamangon.
1: Sana all makama.
0: Sigar, iwala mo patong. Walay kwatag-hatag, Marie.
1: Oy. So, na si Edgar Kuripot, manay na si Edgar. Minta na si Benny, kaya dago kayo gikan sa dosmel,
0: tresmel,
1: dismel.
0: Hantod sa niabot sa...
1: 20 mel. Yow! Butan kayo si Benny.
0: Hi, good morning. Ay, maayong papamati. Kaya namati sa karon mga marina sa Facebook, si Ma'am Philly Feliciano. Hi, good morning,
1: Hello, ma'am.
0: Thank
1: good morning.
0: You.
1: Good morning, papamati.
0: Good morning, pa. Ay, alas 12.
1: Ay, alas 8 minutos na lang di ay para mag-alas 12.
0: Ay, salamat kay ay, ma'am, kaapon sa imong padangat diri, ma'am, mga ka...
1: Ngalamihan nga
0: mga rasyon. Nalingaw ko ang mga ka-inspirasyon.
1: Ang mga babae, kay pending mga lipaya.
0: Lipay, kay yeah. Mga pitas.
1: Ma'am, Ma'am Feli, sa imo ang gibuhat yung taon ang mga gabi, di ripat yung lipaya.
0: Nag-enjoy good taon.
1: Nag-enjoy good taon ang mga gabi.
0: Oh, na-save good ang kuan ba?
1: You saved the day.
0: Oh,
1: yes.
0: You saved the day. Oh, salamat kay Ma'am Feli Feliciano, ha? Mabuhay ka, ma'am.
1: Mabuhay ka.
0: Basta huminga ka lang.
1: Amping kanunay din, ha? Para dili malumpi.
0: Ito na maglangay mga maring. Ito ng tambagan. Kini ito ang ito center nga si Claire. Unahe.
1: Ako na po. Claire. Pero nakabalo na ko siya ng apelido. Si Claire Castrodis.
0: Sige na si?
1: Claire Castrodis.
0: Castrodis?
1: O si Castrodis yung apelido.
0: Dapat ay Castrodis nga Claire?
1: Ang nakamutan ko naman sa likod sa sobrit, nakawago na, oh.
0: Hello,
1: Claire Castrodes. Pero naman ko, bro, pamilya lagi siya ng apelido ito na taga Manila ay.
0: Hello, ay, nakakuha na siya din ang binggahan.
1: Ah, ako ni Claire, no, kung dalaga ka, pwede ka mo ikiyas.
0: Pwede sa... that's right.
1: Yes. Pwede ka mahawa. Mm-hmm. Pwede ka mangitaglaing amo.
0: Mm.
1: Double purpose po na. O, gusto po ni muna ka. Malamihan ka. Makakwarta pa ka. Dili ka ganaan. Ing nako kami poli din, ha?
0: O, dili sir. Dito lang siya mag-apply lang sa dito. Ma'am Philly Feliciano di ay.
1: Yes. Dapat kayo lang Ma'am Philly ka. Wapay siguro.
0: Okay. Utan pa kayo na sa Ma'am Philly Feliciano.
1: Yes, kay. Parmay na lang nasa ka-istorya.
0: O na si kaoban mag-grocery.
1: Yes. Dahil kaoban siya mag-compute sa iyang palaliton.
0: Yes. O, di ba kinsa din rin sa estasyon di ay?
1: Yes. Pwede kayo na may portal yan na tuluganan.
0: O, di. Sa bagay mo sa guard, portal guard.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Ober.

0: Tama pa ano yung headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
1: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
1: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
1: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, hantavirus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
1: Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
1: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5.32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 1 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to na mataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa mga dalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakyat na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live report. Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock budzod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December
2: 12, 1962. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh. Mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nirerespeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita na ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang isyo sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan na nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang iniintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mamabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso, habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang paghahain naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakdang tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
2: XFM News Nationwide.
1: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, meron pong Sham Motorcycle Taxi Firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananag takot ang mga lalabag sa regulasyon kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan.

0: sa lupa dyan sa Benguet, anak suspek sa pamamaslang. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
1: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng Barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspek, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang ng kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
2: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
3: Ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16-anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4, taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
4: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may dalawang persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusunang angulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
2: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1,000,000 pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian. Live Report.
5: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay, ang

0: Nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo ng kanilang bayarin sa kuryente sa April Sambuanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Sambuanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buari, Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa inquiry matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspect. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
1: Tropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
4: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
1: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
4: Tatama naman, sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
1: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalatikit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
4: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng hantavirus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin ay iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacana matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iwa matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pangmamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa 42nd pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuluyang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
3: XFM News Nationwide.
1: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Tepal.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nation.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ang kumpanyang Yes to Health at ang mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman ng ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasalan ha. Ang inyo pong mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo. Ha? At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng tag-init, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napuproduce ng katawan during itong hot weather season.
1: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Doc.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan eh. Na pong nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, matay ng food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals na deserves as an electrolyte sa ating pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin, at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na ito, Doc, nagsisilbing ano rin yan eh. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellular ng katawan natin, para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe ano from cell to cell maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng ating pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangangatawan, ha? Mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng Bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pala natin?
5: I'm Rose.
4: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
5: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Ano yun yung lasa neto? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
3: Southon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
6: At ay after nyo pong matikman yung Southon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Southern Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo ma-ano na matatakotan ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
6: Pasok po sa pag-lasa niya na?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Southern. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Southern Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo lang ito sa mga select, sa mga drug store eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
3: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Southon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape. Kapag
1: dyan.
0: Coffee is life talaga.
1: Oo, iba yung diskarte. Iba nag-ice coffee.
0: Yun, no.
1: Oo, kasi ang habol mo naman dyan yung content.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi minsan talagang... yung ibang kababayan, mga katropa natin, baliwala sa kanilang init.
0: Oo.
1: Pilipino ba naman eh?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa eh, yung foreigner.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
0: Walang pinipiling panahon.
1: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
0: Mm-hmm. At syempre, pag kape ang pinag-uusapan, Dok, ay mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita na natin doon sa ating Santone Gold Herbal Capsule. Ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng capsule, Dok, sa pamamagitan ng pagkakape.
1: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
0: Oo.
1: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit na hindi mo makukuha sa ibang kape.
0: Oo. Ang gandaan sa Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Doc. Ha? Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo na pagka tayo po ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
1: Tama.
0: Since ito ay humahad lang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano?
1: Tama.
0: Mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
1: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
0: Yan.
1: Based on study, ha. Kaya pag dun ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao ay mas matandang tingnan.
0: Mm-hmm.
1: O, kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglanig, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
0: Ayan.
1: O. Kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
0: Mm-hmm. Sana dyan, Dok, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santone Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Dok, ang ating pwedeng ano, makuha na benepisyo sa glutathione bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione, pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
1: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi, saka yung paganda ng balat. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione. Kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant. For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells. At suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione. Itong glutamine, cysteine, and glycine, yun yung tatlo. Bakit sa tripeptide, ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron ito. Kaya originally in the body ay meron talaga tayong glutathione, ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari kasi liver ang nagmamanufacture niyan, majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagde-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan eh. Aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre, pag marami kang ano, kumbaga, kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganun yung analogy nun. So, the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production ng glutathione ng katawan, hindi na nagiging sapat kalaunan. Kaya ang nangyayari, mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, yung oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba ito sa pagpapaganda ng balat? Ay, hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage siya ng ating mga cells. Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano, na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electrons sa mga harmful molecules na nagde-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable, harmful molecules.
0: Para hindi na sila magnakaw.
1: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Nanonood tayo ng mga zombie movies, diba? Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Kunwari lang, yun yung glutathione. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, mga free radicals, marireverse sila. So yun ang trabaho talaga ng glutathione. So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cell sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Isa yan sa role niya. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione. So may treatment silang ganon. So, patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione. O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis. Di ba? Mga celebrity na, ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So, they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity ng ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, puproduce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Yes, so... And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation. O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi. Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin. Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
0: Tama daw ko.
1: Kasi assuming the body is automatic, pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, it will automatically produce melanin para proactive siya. Para proteksyonan yung balat mo against...
0: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
1: Oo, kaya nga yung iba naligo sila sa dagat. Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
0: Tama daw. Oh.
1: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talaga hindi na sila nag-i-expose sa init. Kahit konti. O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
0: Tama daw ko.
1: Because that's automatic. So ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter, yung mga darker pigments ng skin natin nare-regulate ng tama. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat . Kaya lang umiitim sila because of the environment.
0: Exposure.
1: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na nakilala na Nigerian. Nag-glutathione sila, hindi para pumuti, para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's not. It's detox. It's something like that. Sabi niya gano'n. Kaya, ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, meaning, pero gumaganda yung skin mo. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. O, di ba? Kaya nga yung challenge, kung talaga napapaputi ang glutathione, edi yung mga, ano, mga black Americans, yung mga, di sana nagputian na yan.
0: Tama ho.
1: Eh, hindi nga yun yung purpose niya, linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Mm-hmm. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo, susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon. Mm-hmm. Yun yung ano niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
0: Tama daw.
1: Diba? So nagiging mas ano tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes. Mm-hmm. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo. Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang ano eh, responsible eh. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Yun ang kagandahan.
0: Kasi yung liver natin, meron yung ano eh, yung tinatawag na GTF. O yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
1: So, ang tanong, paano po kung kulang ako sa glutathione? Ano mangyayari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh. Hindi naman nakakamatay yun eh. pag kulang tayo sa ano, sa glutathione, pwede kang magkaroon ng high oxidative stress. Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas. Oo. Ngayon, ganun din daw yung ano, yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
0: bakit
1: sa katawan?
0: No.
1: O yun ah, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will reinforce our own production of glutathione. Saka alam mo ba na ang glutathione kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Ay kung kulang ka sa source, edi walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda, mga toxins, pag overwhelm tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog. Diba? Yun yung mga ano, yun yung mga nagpapabagsak
0: ng level niya sa katawan natin.
1: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione production. Yung mga pagkain na mamayaman sa sulfur, sulfur rich, katulad ng bawang.
0: Yan.
1: Ay, yung garlic, meron tayo sa Santon Plus Gold, extract pa. Sibuyas, o broccoli, cauliflower, cabbage. Commonly, yung mga mapuputi, ano yung mga mapuputing gulay, prutas, ano. Mayaman sa sulfur daw yon na nag-i-enhance ng glutathione production ng katawan. High protein foods. Okay? Sa mga hindi vegetarian, syempre, common sources nila, fish. Egg. Sa mga vegetarian, pinaka-the best source talaga yung mga beans, yung mga nuts. Dahil yun ay may first-class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
0: Yan.
1: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng glutathione. Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
0: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione, pagsapat yung recycled. Vitamin C, marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
1: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga ano siya eh, taga revitalize, taga revive, ano? Ganon din yung mga ano, healthy fats, katulad po ng ano, ng avocado. Yan. Eh, mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Sa mga herbal naman, turmeric.
0: Yan.
1: Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, mayroon ka nang makukuha doon na extract. Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee. Grabe naman ng Yes to Health eh. Tinodo na, no?
0: Inisa na lang.
1: Kasi yung glutathione, naniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it eh. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin, yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa. Kaya marami ring function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit eh.
0: Tama daw ko.
1: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kaya ng glutathione supplement pag bibili ka niyan. So, nilagay na natin sa coffee. Yan yung unang-unang product natin na may glutathione. Every take of Santon Good Coffee Mix. Meron ka ng glutathione, isa sa tinuturing nila na anti-aging, ano, and meron pang collagen. Mm-hmm. Tapos may lima pa na herbal extract herbs na pwede mong pakinabangan doon sa coffee natin. So, kaya nga yung coffee, pag tinimpla mo, naglulutangan yung mga dahon eh.
0: Kikita mo yung mga kulay green.
1: Kulay green.
0: Ano yun? Extract yun ng moringa, mga katropa.
1: O, yun po katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices, dahilan na rin sa minsan walang choice. kung buti kung may choices ka, ay ang problema yung iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan. So, isama po natin yan sa ating regular consumption.
0: Mga kababayan natin, ha? Gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Kasi yung mahalaga daw, ano, hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan, ha? Maraming pwedeng pagkunan yan, maraming pwedeng mag-replenish yan sa mga pagkain natin at ganoon na rin sa atin pong inumin, ano, na healthy coffee, ang atin pong Santon Gold Coffee Mix na mapagkunan po, ano, ng glutathione and collagen, mga kaibigan.
2: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text nyo lang yan sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Santon Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you, ha? Ganda rin sa atin pong mga authorized dealers nationwide, sa atin pong online platform, ano? Online shopping platform sa Shopee, pwede kayo maka-avail din yan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail ang atin pong mga produkto, yung ating Santon Gold Coffee Mix and other products of Yes to Health, ha? Hanapin lamang atin pong mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa atin pong mga wellness clinic, ha? Sabi nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? Sa iyo mga katanungan, ha? Huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Bago po natin tugunan na iyo pong mga katanungan, atin po muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Santon Gold Live Testimony.
8: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Buliner ng Barangay Sumbo sa Poño, Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pangalan natin?
9: Wilson Puroni Sasuke.
4: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
9: Nice. Okay, sir, okay. Matagal ko na rin dito, pero ngayon ko lang natikman.
4: So, first time mo ito matikman?
9: Yes,
4: so,
9: okay. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangustin. Meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap nito na collagen nito.
9: Okay.
4: Sarap?
9: Masarap. Hindi biro, masarap siya.
3: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Vision X Plus. Vision X Plus. Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukha kang face sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
9: Ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaya sa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong ramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng uric acid, saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan. katawan ko dito sa herbal na ito.
4: Sir, ano pong pala natin?
9: Eric po.
4: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix.
2: Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflower Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
0: So, mga kababayan po natin, ha? Mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto makavail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar, ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto nyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan, ha? Sa ating pong mga authorized dealers. Pagtanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib.
1: Oo.
0: Yung iba minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
1: Oh, at hindi lang init ano, pati yung, alam mo sa ano ngayon yung nangyayari ngayon sa Albay, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung pagputok ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Grabe din yung alikabok, ano?
0: Meron
1: din ng mga asthma diyan. Mm-hmm. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem,
0: mm-hmm,
1: kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naranasan ko yan noon, during noong panahon na diyan kami nakatira sa Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Inabutan ako ng ano, ng pagputok, ng pagbagsak ng asthma mismo, mm-hmm, sa paanan mismo ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Driving from Ligao to Tabaco City, akala ko katapusan ko na noon, mm-hmm, eh. Kasi makikita mo yung kalangitan,
0: itim na itim.
1: Pakaitim. Totoo yung experience. Kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa ano, sa hapo eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tag-init pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinakailangan talaga ano tayo. Gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
0: Mm-hmm. Tama, ha? Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng ating pong lungs area, no? Meron siyang mga lung tonic effect, Doc, sa ating pong pangatawan.
1: Mm-hmm.
0: At sabayan ng sapat na hydration ng ating pong pangatawan, ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa ating pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki, ha? Sa pag-iingat ng ating pong respiratory tract. At siguro din, Doc, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask, if ever man. Mm-hmm. Tulad dyan, sa Bicol area, ano? Mag-face mask, ano? Para kahit pa paano hindi directly natin malalanghap yung mga... Yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, di ba, Doc? Pagka umara na yan, kumbaga dumapo na sa ground, yung alikabok na mga produce nun, grabe din, ano? So, gamit na tayo ng mga protection para dyan, and then sapat talaga na hydration kasi if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun sa atin pong lungs area or sa ating respiratory area, ano? Ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan, ha? Kaya ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So yung mga katanungan, ha? Huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, Doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
1: Shoulder pain, commonly... Dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano?
0: Mm-hmm.
1: O kaya baka mayroon kang frozen shoulder.
0: Mm-hmm. Yan,
1: yan mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, kung trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat,
0: mm-hmm,
1: hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax, pwede mag-pain. O pwede mga injury. Mm-hmm. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo, kaya laging sumasakit, ano. At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. Well, aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy.
0: Tama.
1: Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka may injury.
0: Yung expert dapat.
1: Yung expert.
0: Ha?
1: At saka pinaka the best, lisensyado.
0: Baka salip na mawala to, madagdagan patuloy.
1: Ay, may mga gano'n. Maraming mga viral na gano'n. Mm-hmm. Lalong na disgrasya. No? Mm-hmm. Kasi ina-assess nila yun eh, kung ano talaga yung problema nyo.
0: Yung if may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw. Oo.
1: Pero sa ano sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, sinusuportahan dapat yan na una, yung B-vitamins, mga B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan.
0: Yan, oo.
1: Yung collagen naman is build up ng muscle din para maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important kasi antioxidant ang vitamin C. Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem. Kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. Is very important ang calcium sa movement ng muscle natin. Tapos, you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka-the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag para makatulong doon sa better circulation ng area. Oo. Ngayon, makakatulong din yung pagpapahid ng mga like yung ating Santon herbal oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, cramps, tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So, malaking tulong din po yun. Pero general advice, pa-check kayo para malaman ano yung cause ko. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung shoulder pain mo. O, tapos, hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury dun sa mismong critical na parte ng ating balikat. At least maagapan kung magpapa-check up kayo.
0: Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, paano po ba malalaman na nakakaranas ka ng anxiety? Ano po ba ang physical symptoms nito? Ako po kasi madaling mapagod, hingalin, at masakit ang kalamnan at masakit ang kaliwang balikat. At hindi rin po nawawala yung plema ko. Yung parang puti lang o transparent. Nagpa-check up na din po ako, normal naman po. 1 year ko na rin po itong nararamdaman. Salamat po, from Bataras sa Palawan.
1: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siyang anxiety? Ayan.
0: So ano daw yung mga physical symptoms niya?
1: Una, emotional symptom. So emotional, mental emotional symptom, yung hindi mo maiwasan yung constant worry, overthinking.
0: Yan.
1: Yan yung isang nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay.
0: Oo.
1: Lahat na lang inalala nila. Iniisip nila yung...
0: Pati yung problema ng iba.
1: Pati yung problema ng...
0: Nasasama na.
1: Pag nag-check sila ng Facebook, nasisira yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless. Parang always on edge. Yung kung feeling nyo lagi kayong parang hopeless. Sign ho yan ng emotional side ng anxiety. Yung paging irritable. Pag kayo may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen. Yun yung parang daging negative yung thinking. Sa physical naman, physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso. Parang may palpitation ka lagi. Lagi kang ninenervyos. Ano? Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang kinakapos sila ng paghinga.
0: Yeah, madalas yan pagka yung tinatawag nilang panic attack daw.
1: Oo, nagtatighten yung chest nila na parang ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan ng sobra. Yung iba nangangatal pa, yung nagte-trembling, shaking, tapos yung iba nakaka-

0: eh, nire-refer sa psychiatrist eh. Mm-hmm. Mayroon akong kaibigan na ganyan. Tama. Ang dami niyang nagagalit na siya sa doktor. Mm-hmm. Nagagabi niya sa doktor. Bakit hindi niyo makita yung sakit ko? Mm-hmm. Eh, ako nakakaramdam. Mm-hmm. Puro negative yun. Alam mong ginawa, nire-refer sa psychiatrist. Nagalit lalo. Lalo. Tingin niyo sa akin, baliw.
1: Lalo nagalit.
0: Kidding aside, actually, mm-hmm. totoong nangyari yun sa kaibigan ko.
1: Oo.
0: Kaya ka nire-refer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ang nangyayari pag may anxiety.
1: Oo.
0: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression,
1: mm-hmm.
0: which is mas mahirap. Mm-hmm. Pag clinical depression na.
1: Mm-hmm.
0: Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, mm-hmm. Folic acid for the brain. Marami yan eh, napipwede. So,
1: mga merong calmative effect.
0: Oo, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
1: Mm-hmm. Yan ang wag na wag nyong i-intake. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
0: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog. Mm-hmm. It helps sometimes. Pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang. Hindi naman reseta ng doktor. Mm-hmm. Iinom ng sleeping pills para makatulog lang. Iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo.
1: Mm-hmm. Oo.
0: So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Oo. Yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo,
1: mm-hmm.
0: pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, yes. may mga relaxation. Oo. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami mm-hmm. nila nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan eh, yung kanilang mga anxiety
1: mm-hmm.
0: o, na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. O, kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, mm-hmm. you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan, akala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala.
1: Oh.
0: O, diba? So, yun po yung masasabi ko dyan kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety maliban merong consultation sa isang eksperto.
1: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Mm-hmm. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, oh, may anxiety nga ako. Hindi hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, may diabetes talaga.
0: May definite na diagnosis kasi yun eh, pag may high blood diabetes.
1: Pag anxiety kasi, Dok, something mentally. Kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
0: Oo, yun yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist.
1: Mm-hmm.
0: Pag psychiatrist na kasi clinical, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain.
1: Tama, and
0: very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, mm-hmm. Sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip.
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya we need to be parang concerned pag mga ganun.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pag bumapatak na sa mga clinical na problema.
1: Oo.
0: Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na.
1: Yeah.
0: Maraming ganun ngayon sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
1: Mm-hmm. Ang nakakapagpadagdag pa kasi niyan demand ng society.
0: Yes.
1: Yan yung isa sa tapos syempre, yan yung problema sa ating communities, At yung nangyayari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng stress sa natin, sa brain area natin.
0: Oh, lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababash ka.
1: Nako.
0: nadadagdag pa yun.
1: Tapos puyat na puyat ka pa, kakabasa ng mga comments dyan, lalo na. So, kumbaga yung mental stability nawawala, Dok. Yung mental clarity. At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga, kumbaga yung electric currents ng area natin na super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda no yung functions nito, mga kaibigan, ha. So kinakailangan something that will calm us. O kaya nga yung mga yun nga yung mga calmative na

0: mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B-vitamins. Saka yes to health clinic natin, Doc. Mm-hmm. Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and other supplementation. Ano?
1: Saka may mga modalities tayo sa yes to health na nakakatulong sa physical symptoms.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga discomforts due to this kind of problem.
0: Oh,
1: may mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo ay nais ng wellness approach para sa ganyang problema,
0: holistic approach din.
1: Pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
0: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong itik? Madalas po akong sipunin. Nag-Santone Plus Gold na rin po ako at Santone Vitamin C. At Santone Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
1: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo sipon, eh wala. Actually, kaya nga ang ubo sipon tinawag na common cough and cold.
0: Common cold, Doc.
1: Common. Mm-hmm. Eh walang immunity.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, madali kang gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster na ating katawan. Tapos, kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba, napuyat, ilang araw, after, trangkaso na.
0: Tama, oh.
1: Maraming ganun eh. Kasi nga, obviously na yung mga ganong activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy na kinakailangan nilang ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yan, madalas kayo luya, o yung mga lemonade, hot lemonade, take nyo in morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon, pati yung balat, sinasama nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung lemon, may balat yan eh. Yung balat, may oil. Tinatawag na lemonine, yung phytochemical. So, it can help yung masut yung lungs natin. Then, yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one na booster ng lungs natin. Kung papansinin natin, pag kumakain ka ng sibuyas, parang nawawala yung irritation kapag kumakain ka ng mga sibuyas, mga bawang na ganyan. Mga natural antihistamine, natural antibiotic, yung phytochemicals na meron siya. O kaya nga sa Santone Plus Gold, pag mga ganyan, i-advise talaga natin araw-araw mag-take ka ng 1 capsule 3 times a day. Parang proactive na rin na pamamaraan.
0: Mm-hmm.
1: Parang depensa na rin yun habang hindi ka tinatamaan. At least meron kang itinetake na mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection.
0: Uh-huh.
1: Kasi minsan, halimbawa, isang magkakasama, magkakasama lang naman sila. Pero ang tinatamaan lang ng sipon at tubo, isa o dalawang bahagi ng pamilya, yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun.
0: Mm-hmm. Oo. Malakas.
1: Oo. Kaya, kaya depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
0: Oo.
1: O, mapatag-init man o mapatag-lamig.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan natin, ha, na hindi mawala-wala ang sipon, ubo. May iba, Dok, buong taon, may sipon, buong taon, may ubo.
1: Commonly sa mga ganun, may allergy.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron, pa-check kayo. Pa-check kayo kasi commonly allergy yun.
0: Mm-hmm.
1: Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigan ka lang, bigla na lang barado na ilong mo. Mm-hmm. Mga ganun.
0: Pa-check up nyo po, mga katropa. Okay? Ito, Doc, pahabol na katanungan. Doc, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renalinda.
1: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santone Plus Gold, vitamin C, saka yung premium D3. Yung tatlo na yun ang pinakamagandang daily supplement, lalo na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh. Mm-hmm. Nung combination ng tatlo na yon. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan. Ang sarap na combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan. Mm-hmm. Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso. Nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayo humanap ng mga lalagain, based on sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea. Gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea. Mm-hmm. Meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon, na mga naka-design para sa metabolism natin. Kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
0: Mm-hmm. Yan na nga.
1: Eh, nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa mga extract ng mga halaman na binabanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well-hydrated ka,
0: mm-hmm.
1: ang kinakain mo eh, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat mm-hmm. bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin, mm-hmm. pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So yung stiffness ng mga blood vessel, nagkukos din ng hypertension yun. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating mm-hmm. Daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, mm-hmm. stress.
0: No.
1: Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano? Kaya kahit wala ka naman talagang literal na hypertension, mm-hmm. pag ikaw ay na-stress, mm-hmm. pwede tumaas yung blood pressure mo.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Eh, hindi naman maiiwasan yung stress. Iwasan na lang natin kung alamin na lang natin kung paano i-handle yung stress. Ayan.
1: Saka mabawasan. Yung stress kasi, mm-hmm. normal yan eh.
0: Oo.
1: May good and bad stress.
0: Mm-hmm.
1: Pero nasa sa atin how to handle
0: manage.
1: It.
0: Manage.
1: Pag-aralan daw natin yung maging positive thinker.
0: Mm-hmm. Yan. Optimistic.
1: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, mm-hmm. but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
0: Mm-hmm. Lalo na.
1: Sabi, tumutuyo ng buto.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung masayang puso daw ay luna sa karamdaman.
0: Yeah.
1: Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan niyo ang positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
0: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
1: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi na ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Doc Algie po ito muna sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Gano'n rin sa lahat po ng tumatangkilik, ha? Ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO. Ito po yung likaw, Doc Michelle Hias, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Anna. May nga po na diya sa Pagadian. Hello sa inyo, John Montañez at Altubar. Diya doon sa Pagadian, may nga pagpaminaw sa inyo, the XFM Pagadian, 89.5. Hello, shout out sa inyo, ha? Ana si Francisco Chavez Ladivina, makaduka imo music. Naabaday ko diya, Francisco Chavez. Naabaday hapon, alauna, maminaw, tadirig budot. Kung saman sa taong ka, oy? Asama sa buka nag-cut-on ng eskwilahan? Nga nung unsa mang kapong ka na imuhang tirada di ha? Si Francisco no, di mo gamit sa iyahang iyahang pipila di ha ka mga buhok. Good afternoon DJ Pasarot Deco. Kung balaw nga sige adjust sa iyang color, layo pa kaayo. Sige sa sag-adjust iyang color. Ano Randy Santisa, hello sa inyo ha. Mayang pagpaminaw sa inyo, ha? Oh, nakapaniod to mo, ha? Samtang maminaw sa itong programa, kaya kani akong programa ra ba, kadugayan, sahay na, iba, napas mo ang kamot. Hello, dia DJ Ryan Domingo. Hello sa imo katropang DJ Ryan. Roel Maunes. Maunes ba ni ang pagkapangalan at pagkabasa ay ni Diri Katropa? Tama, Buanes? Roel Muanes, may hapon DJ RC, Charlene, may hapon sa Simuadia, Melbert, Sungkad, Quiñones. Good afternoon. Paugbok ka? Ugbok eh, Kobe. Melbert, ugbok eh ko. Kamu kay Jenner ba na? Kay Gula Pings ba na? Kasi kailan engineer. Good PM DJ, katropang RC, og katropang Doc JJ, og Chinita, permi ko na minor de sa Raj. Always exciting. Joel Bessa, good afternoon. DJ Guapa Chinita, kompleto nga kung adlaw. DJ kung makadungan ko sa imong tingog. Ayan. Salamat. Salamat ka, ayan. Hinaot ko nga anaaka mo sa kapiskay ug may panglawasa. At dahil dyan, dahil birthday ko last, last May 3. Oo, kinsa man ang ako mapili ko og mapili ko og tagaanak og Santon Plus Coffee Mix. Tulo ka buok akong tagaag Santon Plus Coffee Mix ang ato ang mga kugihan nga sharer. Tulo ka buok ha, pero as much as possible diri lang siguro sa Cebu no, kay kung lagi mo murag usawrak pa pada. Pwede po, delivery order lang ta online. I-deliver sa inyo ha. Tagay lang kung address ninyo. Kagasto, gitaan niyo eh. Huwag gini kinabuhi na Doc Gigi aning magtrabaho sa radyo di. Ay, maram sa politiko eh. Oh, sige ha. Okay. Sugod karong orasa. Kung nagsugod mo og share, tanawon ako kinsa ng mga nag-share ninyo. Tanawon ako, isa ba ni sa mga kugihan din ako nga share? Kaya para po balipay sad mo nga, sige ra mog share sa ako ang live niyo, wata mog ipahalipayan. Kabalo ko na ako, inailhan din nga kusog mo share sa akong live. Dira na ko nganlan, unya na lang. Muna ha, muna akong kuan din rin ha, tulok ka buk akong pilion, mahuman akong programa, i-announce na ko kins akong napilian. Kung wag ako'y napilian, na-auto budget inyong DJ. So, muna ha. Ating ipod din nyo ang atong X-rated drama. Shoutout sa XFM Canlaon 98.5, 101.7, XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabangnasan. Ila po diha sa 92.9 Gihulngan, may hapon, 95.9 General Santos City, XFM. Ila po diha sa 107.1 Tagum, XFM. 97.9 Davao, Katropa Digital. 89.5 XFM Pakadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agustin del Sur. Exciting! Ana, shout out DJ, always minamina og nagulat ni mo DJ. Happy birthday di ay ni mo. Wala ko nag-inom on. Mag-inom ang ko basta bisag dili na ko birthday. Sauce. So mga to siya ha. Hello DJ Rina Chinita, ba ibalik ang partner ni mo. Busy magud na sila, gud mauwaw ta nila. Oh, na si Doc JJ busy diri sa Picas lawak. Nadi nag-edit pa ni din. Kamu no, murag kamoy mo sildo nila ba inyo? Makaangi mo no, murag kamoy mo dumag sa sildo ba? Okay, pero bitaw ka ba o mapugko ma-Mary Jean o nga nung gusto nyo madunggan mi pagbalik? Buot pa sa buot, Ana, isa mo sa mga nalingaw sa among tandem. Oh, shout out day kay Ma'am Lalay Indab kay isa yun na siya sa sigigingon niya. Ayan ako, ingon na. Number one fan na ba nato siya, Doc JJ? Si Ma'am Lalay. So naman, nung duman ako nga na, ah, ginaya pa nga, pero karo nga ako na lang isa, di naman ako makita niya pangalan. Murag diligid ako ang iyang palangga, ganyan. Kaya sa una, kaming tulo nila Doc JJ o DJ Butch, na anay ang pangalan sa viewers. Karong ako na lang isa, wajay Lalay Indab. Og na-confirm na po na ako, og nga, no. Dito naman daw siya malingaw kay Doc JJ o kay DJ Butch. Sige na lang, masakitan ko. Pwede na lang ko masakitan, oy. Okay, para ako, ano, pwede ikaw na ng premium DJ para pud, para, ha? Kung ako inyong i-premium, kisa na lang may mutrabaho din. O sa man yung i-explain sa akong amo. Mapugo si Doc JJ, agu-agu, diriron. Kung ako inyong i-premium, dili pwede. O, sige ka, di man gintay, untay mahimo ani. Mohatag ko og pahalipay Visayas, Mindanao. Santong Plus Coffee Mix ha. Pwede naman ako na order on through online. I-deliver lang na ako sa inyo mga tagsa-tagsang panimalay. Diba? Basta na amo sa Mindanao o napod sa Visayas. Oh, so karong mga naminaw karon abtikig share din ha kay muli-li ko. Depende na nasa akong mood o pila ka buka kung patagaag Santong Plus Coffee Mix. Oo. Walay kas, Gigi. Hala, wapata na dato. Magmadato ko. Isagid ka, Box. Hello sa imo hadiya bungod sa ito. Kabalugid ko ani si Anthony Akla, mani. Oh, grabe po si Anthony Akla. Uy, na, may duha ka-account. Kabaw kong siya good ka, pareha sa sila o kanang. Kabaw ko kay nani sila mga greetings na same sila script. Ada sa may dinyaw buhol. May hapon sa inyo, hadiya mga katropa. Again, may hapon sa tibuok. Visayas, Mindanao, XFM stations. Nga naka-hook up karong panahuna. O, sa mga katropa nato diya sa bukid nun, init kayong panahon karong, pero sure, dyan kong bugnaw-bugnaw gamay. Sa itong mga katropa diya sa station sa XFM bukid nun, hello sa inyo ha din ha. May hapon sa inyo mga katropa. Diyapod karon sa may Agusan, sa may San Francisco, 91.3. Katropang Eric Amaro, wado ka kamatagan niya katropa. Murag na ko, angadugay na ibot guru to ba? Ana. Alright, mga katropa, susugdi na din ha, okay. Gamay ra ko makita nga nag-share, therefore, munigihong, gamay ra kong matagaan sa ko ang Santong Plus Coffee Mix. Ah, unong paman ka buok. Hello, DJ. Shout out ko ni Long Hair Carlo og sa tanang sa warehouse sa Cebu Light Basak. Thank you, DJ. Hello sa inyo ha din ha. Sa Cebu Light. Asa mo na banda ang Cebu Light? Oo, ha? Basta mo na to. Before ko mabias kahanginan kay maminaw ta sa ato ang ubang pahinumdum din he. Malinyo nyo ha. Inyong i-share. Tanaw na kukinsa ni. Kung dili ni mao, aw, undangon na nato ni itong pahalipay din. Ako na lang mag-inom sa Santong Plus Coffee. Ay, alam na ko natin uno na mga katropa at ang inyo taon-taon na nga itong X-rated drama sa pagkakaroon, tagaan sa itong oras o panahon at itong pipila ka mga pahinom doon. Umabalik ta sa programang X-rated.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace. Sa una, kasugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilong gasukasukan ako. O gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa sa akong kape. Ug nangita akong kape nga herbal, ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pa gyud nito karang akong acid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Hey, I'm Rich Flores from Mabolos, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandirik man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system rikoso, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
1: Regular exercise?
5: Check.
1: Vision X Plus?
5: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Питна бутика. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 1:45 in the afternoon. Mga katropang oras sa tunsin niyo sa produkto sa Yes to Health, ang Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, ang Santone Plus Coffee Mix, doon ay mangustin, malunggay, soya powder. Diya pa lang daan sa malunggay katropa, dagyan ang binipisyo niyo makuha tungod. Doon na kini 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Kung sa kamahal sa pa prutas karong katropa, doon na tayo na-substitute, pinaaginihan yung pag-consume na to og sakto nga mga produkto. Labi na sa isgutan ng coffee, mga katropa. Ang Pinoy coffee lover magita, dili tambuy gulay kape sa matag adlaw. Masugod gid nga to ang adlaw-adlaw sa pag-inom og kape mo. Nang make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health og mapalit kini sa mga nagkadiiyang butika nationwide, mga katropa.

0: 9:49 in the evening, katropa, lingkuri na kay magsugod na ang X-rated drama.
1: Joel! Sakit kayo yung bakos. Ayaw kong lato sa hangat.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo nga ng hait kina ba?
1: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat tagwayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

hapon sa tanang tigpaminawan. O sa mga wak na minaw, ano mo pa ang pumuna minaw, sad? Visayas, Mindanao, sa tibuok istasyon sa XFM. O madunga ni ining pagsibya sa programang X-Rated. Ang suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagal. Karong adlawa. Kining usa ka babae nga taga Jensen. Sa gunson lagi ning letter sender gikag Jensen ay. Okay ra ba ang taga Jensen? O kining suwat tampo nga atong giuluhan og mama. Dear DGRC, palihog tagua ko sa pangalan. O tawga ko sa pangalan nga Mina. 20 anyos na ko. O kining akong problema, DGRC, nga akong ipaambit karon kabahin kini sa kong inahan. O sa iyang pagtratara. Sa akong amahan o ina-ina. Pero aron din yung masabtan, no? Kaya di magini madag istorya. Mas masabtan magini og aduna ni usaka drama. O ingon ni ini ko sa pagsugod ang akong sugilanon.

0: Ma, labihin na mga bedsheet o gabol. Kumana ka nung adlaw, ha? Kay aron mauga na unyang hapon. Kay init man, ha?
1: Ma, pwede ugman lang nako laban, ma. Naglain magod akong lawas ron.
0: Dili, labihin na karon. Nakasabot?

0: Pwede yan, tulong ko silang Tia Maria. Una mo po iyo.
1: Nga no, naglikay ka din his mga trabahoon? Mamadto kasi mong Tia?
0: Ha? Di man pa. Gusto lang yun ko at tulong sa ni Tia mo po iyo pa.
1: Ay, nalang ka ng istorya ha. Naglikay gugas mga trabahoon din he. Di kumusugot nga mula ka o kami na. Dili!
0: Pa! Magita ko din sa Facebook o nang hire nga trabaho. Gusto na ko makatrabaho. Aron doon ako income.
2: Unsa man nun! Nasulog naman nung kanon! Hoy!
0: Hala, ang akong linungag na sunog. Ma! Mahal akong buhok, ma! Sakit kayo!
2: Sawag ka! Unsaon masunog ng kanon kay ang imong yate man, gandigong atungan ang imong cellphone! Ha?
0: Ma!

0: mangla kami si papa ni mo. Di ka maglaag, ha? Kinahanglan, inig-abot na mo, nanay linungag. Nanay kay linuto nga sudan. Kay kunwa, aw, upawa niya di ka.
1: Ma?
2: Sa pitok-pitok mo na ang imong mata, di amina. Nagadungog ka si gisulti ni Liza?
1: Opa.

0: kinaluoy nimo. Pag maltrato na imong inaina ba? Hasta nang imong amahan, no? Wasay kaluoy nimo.
1: Kinahibaw lang ko kunain doon ang akong mama ng Lili. Mubiyan lagi ko nila ni Papa. O gantulan na lang kong payo ni Mama.
0: Ambot, asa na karon ang imong inahan? Wa namang gyud balita niya, oy. Human siya mo biya kay nagkabuwag sa imong amahan. 4 anyos ka palang atong higayuna. Ay, ambot lang. Buhi pa baka tong imong inahan?

rin ako ang nahimutangan sa kong inahan. Maluhoy ka. Gusto na kong makakita sa kong mama. Diyan ako na ni. Di ka pa rin ako uban sa kong ina-ina o ni Papa. Maluoy ka. Buhi pa unta si Mama. Huwag mahibaw anak ko ngayang naimutangan ka ron. Maluoy ka, Ginoo.

0: Mina, I love you so much.
1: Terso.
0: Pinatutan na di ko ni mo pantusong. Huwag dawato ni mo ang akong gugma.
1: Terso, dahil lang sa kumusod anong ay uwiap. Kadagan pa man kay kugangin nga ti manunggot sa kinabuhi. Huwag, lakip na ang pagpagita sa kong inahan.
0: Please. Please, Mina. Himo akong kabahin siya ng kinabuhi. Oh, akong ipasalig din mo. Tabangan takas sa imong problema.
1: Terso, ha?

0: Gisag pa ko ni mo.
1: Ilasa ni mo sa? Nag-uyab-uyab na ka? Kaysa may naghatag ni mo ang pagtugot na mag-uyab-uyab ka? Tumaan!
2: Usay ni tabo?
1: Oh, maayos na abot ka na. Gikan sa trabaho, Big. Imong anak ay nag-uyab-uyab na!
2: Usa! Tinood ba, Mina? Ha? Tinood ba?
0: Pa, sakit ako buhok, pa.
2: Tinood ba? Kisa! Kisa ang imuyab! Kisa!

0: Magbuwag lang ulit to.
1: Ha? Apal, nga naman. Usay, usay problema.
0: Pabuwagan mo ka ni Papa. Mangbubuwag lang usa ta. Ihog lang na to call off ta. Mintras dili pa nila madawat nga maguyab-uyab ko.
1: Mina, legal age naman ka. Mina, legal age naman ka. Ngano mag-agad pa man kanila?
0: Babunog lang ko kung magtuman ko sa kung gusto.

0: Nakikita pa man ka. Ganun may anay makasamo. Di ba gisultian na tika nga di ka mapakita?
1: Kuyog na ko. Magtaban ta.
0: Unsa?
1: Oo. Mabuhit na din eh. Ako'y buhit ni mo. Sige na. Biya aning imperno ni mong kahimtang.
0: Terso.
1: Hawasan ta ka. Dinhisay mo na imo tangan.
2: Mina!
0: Mina! Si Papa o si Mama?
2: Mina! Mina!

Nabunog ni sabko ni Papa ug Mama Lisa DJ Chinita. Tungod kay naaktuhan mang gidila. Nga nakigsulti ko ni Tirso. Gikapoy na gid ko sa akong kahimtang DJ RC. Gusto na kong muling kawas pero galibog ko kung unsaon. Asa ko magsugod. Unsaon ako nga makapadayon ko sa akong kinabuhi. Adun ako'y mga panguntana, DJ RC, o ginaot ko nga matubag kininimo. Labi na sa mga suking tipaminaw nga naakarona, nga nagpaminaw pilagi sa radyo. Sa tinuod lang, nahadlok sab ko nga maabot sa punto nga mahibalaan nila nga gipadako ning ako ang kahimtang sa radyo. O gumbasi na pod nga dili lang kulata ang akong makuha, DJ RC. Una nga pangutana na ako sa imuha, DJ Chinita. Angay pa ba nga mapabilin ko ni Papa o gantuso na lang? Ang pagtratar nila din hinako. Yung pagganit nila, amahan daw na ako ang akong biyaan. Bali-balihon man daw ang kalibutan, Papa ko gihapon daw siya. Ako mga kapalantihan, mahadlok nga manghilabot sa ako ang sitwasyon. Kaya pasig sila day rombohon sa akong amahan. Ikaduha, DJ RC. Angay pa ba nga dawato na ako ang offer? Dinhinitirso na ako. Makigtaban, aron malayo ko nila Papa. Ikatulo, asa man gid na ako pangitaon si Mama? Unsaon man ako pagkahibaw kung buhi pa ba gid siya? Palihugin taon. Lamdagi akong hunahuna, DJ Chinita. Andam kong mudawat sa bisan unsa. Inyong magtatampo, Mina.

in the afternoon. That was Restless Heart. When she cries. When she cries. Ang hilak-hilak. Ang good si Kuan. Good si Mina. Good. Sa mga niingon nga ka nung kasakit sad po atong iyang kaagi DGRC. Okay? Well, yeah. In reality, tanan-tanay eh, klase-klaseng mga hagit sa kinabuhi. Sama na ni Mina. Dili man ginato may balaan kung unsa gay story sa matag-usa nato, unsa kinabuhi nato suloyo sa atong mga tamis nga mga ngisi. Ana. Sama ni Mina, wata kay bao di ay sa ubang tao pananaw okay ra si Mina. Ana din mga nag-advise day Mina. Shout out di ay sa Visayas Mindanao. Sabi na sa 98.5 XFM Kanlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga maabot ang ato pagsibya diha sa may San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, Valencia. And of course, shout out po sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. 99.5 XFM Zamboanga. 102.1 XFM Cotabato. 99.1 XFM Mati. Hindi ito yung dagad ang Mati ay. 89.5 XFM Pagadian. 97.9 Davao Katropa Digital. 107.1 Tagum XFM. Oh, samtang naglantaw pa ko diri o gi-check pa na ko diri kinsa ni mga nag-share din ni. Pero kung gi-share niyo nga naka-private inyong account, ay mo pag-expect ha nga mapilian mo kay digin ako na makita. Pero yung mga gichi ko mag-share DJ. I-make sure nga naka-public. Anyways, kung gi-share, balik ko na ako. I-make sure ninyo ha. Niabot nag-unsi ka buok ang nag-share. Pero tulor ako makitaan kay tanang nag-share, naka-friends lang. Unsaan mo na ako na pagliliron. Ako'y nakitaan din hi, oh. Sao man na ron. Calderon, di na siya angay magpabili.

0: Tambag sa taga Capitol side. So may buhato ni Mina. Walo po na lang ba niya yung ginikanan? Trust lang. Ado na tayo tawag sa Pickles Linya maing hapon. Kinsa man ni, dayon.
1: Hello. Belated happy birthday, DJ Reyna Chinita.
0: Oh, thank you. Kaming kumari ni Doc Gigi, oy. Kumari ni Doc Gigi nga taga Dalagit. Grabe ka gwapa ay ni Miss M, oy. Kumusta man ang imuhang weekend, Miss M, so far?
1: Okay lang.
0: Nami kagtingog ko, virgin. Kagtingog akong kumaring yun.
1: Virgin, pamangyad ko.
0: Ala, dili ipanabi. Ka magka-entere si Doc JJ.
1: Dili ipanabi. Dili mo to si Edniel. Ako siya ginan. Pagpaanay tang.
0: Ha? Dili mo to si Edniel?
1: Dili siya mo.
0: Oy, Edniel.
1: Ako ko nung edad imposible. Ingon ko, pagpaanay ta.
0: Ay, maunahan kang Doc JJ, Edniel. Kung mag-inanak ka. Samo kay ka-Edniel, ha? Anyway, nakadungog mong ito sa ato X-rated karon.
1: Yes, nakadungog ko.
0: Kung sabi maingon ni mo kay Mina, isip ikaw, isa man dyan kakaanak sab. Kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon, nga ginakulata man dahil siya sa iyang ina-ina o sa iyang amahan, eh, ambot ba ganing anong ginakulata sa siya? Kung sa may ang ganyang buhaton.
1: Ang una niyang pamutana, akong tubag-ana, damot o taga DSWD. Naman na siya ay kuan din na makatapang mimo.
0: Ah, barangay siya, patabang siya sa barangay.
1: Oh, sa barangay ta. Naman gunay kuan sa man, human rights.
0: Oo.
1: Kanang damok yun.
0: Lahit man daw ginatalaang pagkagad sa human rights.
1: Pero kung mahadong ka, ikaban na lang
0: ito. Ah, usap
1: ka. Kay gili ka makahimong manita sa imong inahan kung ikaw rang usap kay babae, biya ka.
0: Oh, tama po, tama. Correct.
1: Lisod ka ayo para niya, madiskrasya pa lang on.
0: Correct.
1: Mas may pa o damok ka patabang sa inyong barangay kapitan niya damok po GSWD.
0: Salamat ka ayaw.
1: Na yung makatabang ni mo.
0: Correct.
1: Pero kung ma-adlock ka, kay apasong nang ipagkulat tao, napakipagtaban na lang mo.
0: Uban na lang.
1: Kaya rin makawas ni mo diha. Kaya kung magpabilin ka diha, wag ikay ugma.
0: Luoy, kaysa no, kulatado gid dyan no?
1: Ay.
0: Kasuway ba ka nakulatahan?
1: Ako, anak, manid ko sa pinangkan sa kong mama, pinanak. Kanang pagkadalaga man ko sa mama, pero pinanda man ko sa kong stepfather, giisip raman kong anak.
0: Wala makagipasakitan, nilisama sa iyong situation.
1: Pero walang gig ko ihatag sa akong apuhan, muna nagpabilin ko dere sa Dalagit.
0: Napakada sa Dalagit, pero wag niya pong kanamin yun.
1: Ako mama, ito ang mamin niyo sa Badyan.
0: Ah, ay, sa Badyan.
1: Ay, kung sa mama, dahil na sa Badyan, kadungog man gudron. Sorry nga, naukat ang kagi, pero tinood man na.
0: Okay raman.
1: Pinanda ko sa akong stepfather.
0: O, di ba naingong ko, di ba na mapait kay everything in this world, adunay rason. Mabati man o manindot ang tanang butang adunay purpose o nganong nahita po.
1: O, ba't ako saan, nagpamitas ko sa kong papa. Ang tagkaroon, mapadid ko kay bawang asa siya dapita.
0: Nya, pila na.
1: Ako, nakadamog ka na ako, nangita, begid ko rin mo.
0: Kung asa man karon papa. Mong anak ni Ray, si Miss M. In town.
1: Miss M con Melanie Rivaldi.
0: O, oh, sa
1: akin. Nangita. Pero kaning apilo daw nga Rivaldi sa ako, aning mama, pagkadaga.
0: Wala ka ba sa apilo sa mong papa?
1: Wala ka. Wala man sa mutugan akong mama.
0: Adi niya, di ka tuganan.
1: Dili ko niya tubanan.
0: Feeling na ko kay dili siya gusto na, kaya nasakitan po siya. Takabaw sa mga istorya niya.
1: Wala lang to, Mina.
0: Sigit.
1: Pangitag ba yung pagkatapan ni mo para makalang pag-i-WD. Pero kung dili, pakitaban, aron makatuman ka sa pagpangita sa imong inan. Ayaw, isang pangita na yung ikaw na usang. Okay, babae ka, niyang basig, maliskrasya na noon. Maroto ako, DJ Reyna, kaaroon na pag sila ay makasunod.
0: Ganahan sa kustambag ba? Hawa niya o makitaba na lang?
1: Awa, DJ Ayo, siya magpabilin siya diha.
0: Sige day. Sige day, Mina ha. Paminaw, Miss M. Miss M pa imo. Miss M pa imo. Imo pa Miss M. Thank you, kaayo, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Grabe, gin mo ka nag-agusan. Hello, maing hapon! Kinsa man eh. Inaya sa

0: Murajo ay. Madungog na ko yung
1: hapon.
0: Oh, hinay sa imong radyo gamay. Hinay na. Hinay na. Kinsa man ni nasa pikas linya may hapon. Nawa siya kag ginan na ko ngayon. Ani balik tawag. Ay hinay inyong radyo ay. Pahinayin na akong radyo ninyo kay madungog mong guna ko niya. Sakit kaya sa dungog kay mag-feedback mo siya. So, maluin mo sa kuwang atutuloy din mang malapos pika. Oo, angay niya niya DJ Butang o glanit. Alo, ay grabe sa dung. Hello? Okay, hello?
1: Hello po.
0: Kinsa mani.
1: Maying
0: hapon. Kinsa mani. Ana Aspikas Linya.
1: Pinang na isla po from Cotabato.
0: Hello sa taga XFM Cotabato. Maying hapon sa inyo, Ma'am Zenaida. Sure ko nga nadungog ninyo nga itong X-rated karon. Sa sitwasyon ni Nina.
1: Opo, nadunggan po na ako.
0: Mm-mm. Actually no, Ma'am Zenaida, dili man niing... Dili gid ni daghang naay naka-experience ani aduna ko'y mga kahigalaan sad nga aduna sila childhood nga memories so sama ni ini nga nakulatahan sila sa ilahang ginikanan nakulatahan sila sa ilahang ama-ama or ina-ina o ilahang ginikanan mismo sa so, mga inaan di ba nga sitwasyon unsa may angay buhaton isip usa ka anak
1: ako pud ana si Nina nga mangita kong trabaho, dili manangid kong tarong sa akong amahan nga manarbaho ko para makatabang ko sa ilaha ba. Unya, di na ko mubarik para makaiwas ko sa kasakit.
0: So, muhawa siya dito?
1: Muhawa na sag ko, pero dili ko mag-ingon nga muhawa ko kaya dili man ako sugot kong mulayas ta.
0: Yes,
1: pero manangit ang tarong.
0: What if kung... kumalangit siya niya di sa sugtan?
1: Mamulayas ko. Unya, magninyo na lang siya. Mukha na lang siya sa iyang uyab. Kay klaro pa nga na ay makatabang sa iya ha.
0: Wala gyapon tayo padulungan di ani, no? Wag tayo padulungan di
1: okay,
0: ay.
1: Okay, kung ako ang naimutang sa iyang lugar, digit sinita, maupod na akong buhaton. Kay, alam nga na, sige na kong gulatahon. Nga madakpa nagka-istorya ang uyab. O, sa papa, gulatahon man ka.
0: Maoma-oma. Kasabot rasad ko. So, muna'y angeng buhato niya?
1: Muna'y angeng buhato ni Mina kay muna'y makatabang saya ha. Mangita siya trabaho kay bisag sa balay lang. Makakita man na siya karong naamo.
0: Correct. Sige.
1: Makakabuutan lang siya.
0: So, it's either muhawa siya mangitag trabaho or makitaban sa... Say mo, masing naman magtambag ni Miss M, no? Nabakay na ilahan, nabakay nakita nga tao nga susama.
1: Nagana ko na ilahan na maging una yung ana, digitinita nga. Mahupon na akong ginaingon sa ilaha, bisag ang akong amiga nga. Pag ako, pagtarong, gay. Pero kung mga yun mong papa, tagay. Pero ayaw na lang paguli dito.
0: Di na lang siya mabalik.
1: Di na siya mabalik.
0: Alright, sige. Abi niyo no.
1: Sinita, pwede ko mag-shout out sa ako.
0: Oy, problema. Sure. Sige, go. Take your time, Ms. Zenaida.
1: Binabati ko po ng magandang hapon sila Conrado Villaflor diyan sa Cebu City, si Ana Lu. Kasin sila Ma'am T, kanon din si Rohaina, si Elmo. Greetings coming from Zenaida Isla XFM Cotabato po. Po kayo, salamat si DJ Sinita.
0: Sige, thank you po kaayo, Ms. Zenaida. Shoutout sa inyo, hadiya sa Cotabato. Hello,
1: hello, sa inyo, hadiya.
0: Salamat. Sa XFM Cotabato, diha siya may 102.1. Tama ba ko? Ooh. Oh, what the? What the shit? Okay. Oo, napamay mo tambag din ha. Open pa atong linya, no? Sa kutob, sa ganahan nga, doon na sila muso. Actually, no, sa sitwasyon ni Zenaida, it's easy for us. Yun sa ato agyod. Wala mo ko niingon nga tanang atong tambag din hi. Dili ni siya pwede paminawon. Trabaho jud ko nga sa end ni Zenaida. Ay, Zenaida. Ni Mina. Sorry, Ma'am Zenaida, nadamay naman ung kanoon. I know for sure na ay part sa iyaha nga. Naglisod sad siya. Bisan pa man sa mga kabaw naman ta nga, after all, na siya idea how to escape from the situation. Ang problem lang, ang pag-initiate, ang pagsugod, ang unsa may buhat, ang susunod nga step, mo ka ng problema. Kaya after all, kung ikaw manggod, paras ni Mina, dependent ka sa imong family from the very beginning. Financially, sa asa ka nabutang nga panimalay. Well, it's all about usaon niya pagsugod ang iyong kinabuhi nga wala sa poder sa iyong ginikanan. Bisa pa man, ginakulata siya, dependent siya sa iyong family. Niabot si Tirso nga ni offer nga hatagan siya og kanang kinabuhi nga layo aning unsay sitwasyon niya karon. Ang problema niya mahadlok sad siya. Aduna man gud dito mawala kay Mina nga dunay gibati siyang kahadlok sa mga tawo nga magpasakit kaniya. And yes, I know for sure nga si Mina karon nga minaw. Ni samot og kalibog yang hunahuna ani sitwasyon na. Ito. Kamo ba? Kaya ba ninyo ibutang inyong kaugalingon sa sitwasyon nga susama ni ini? Oh, ako, I couldn't imagine myself. Lisod ang kinabuhi, yes. Dili sa kumuingon nga ni na ako sa sitwasyon nga ayahay kay lahi tag sitwasyon sa kinabuhi. Pero ang kaagi ni Mina, I don't think nga sayon lang na to siya i-address because after all, dili gyud siya sayon. Imagine nga ang unang tao nga ni dapat nimo o ni pasakit nimo kundi ang una pag yung mga tao nga nagtuo ka nga mo ay unang mo protekta nimo. Nothing is more painful na you realize the first person who hurt you. The first person or people who will break your heart, who will disappoint you, isang taong imong gisaligan nga nagtuo kag mo ay mo protektar nimo. But after all, nasayop si Mina. It was his dad. It was iyang papa. Yang ina-ina. Ang unang nakapasakit niya. And that thing palang daan, makaingon ka, the world is cruel. And evil people. I'm so sorry to use na evil, no? Maramog at kaysa. Kakatumagi buhat na dili man yun maayo. Sugo man dito sa di maayo. DJ si Andrew na lang daw mabuhay anak niya kay wala siya absent karong si Manaha. Uy! Ayaw! Correct niya, DJ Andrew. Ay, si DJ Andrew. Mana din, mo na standard ron. Kusog, kahangto dili mo absent sa trabahoan mo na standard. Shout out ko, DJ, sa mga lastimosa family sa Balansya, Alegria, Cebu. Hello sa inyo, ha? Ako, advice niya, DJ, first, makigistorya siya og taron sa iyang papa. At dili jud maminaw yung papa, aw muhawa siya. Ato siya sa iyang tiya o sultian niya yung tiya sa tanan. Ang problema ng Francisco, kahibaw ang iyang pamilya, kahibaw ang iyang uyuan, iyaan, kung sa sitwasyon. Ang problema lang, dili sila ganahan, nga madamay. Kay kinilagi ang amahan. Doon ay batasan nga, dito po sila rumbuhon sab sila. So, that's the problem. Angay niya, anak DJ, butangay og lanit ang pagkaon sa ina-ina o gamahan niya aron matuskig ayo. Maapil sad mi ani mong gaba gyud ani mong kalaki. Dili sad taan na ha. Mina, ayaw ko anang advice ni ko anha kay di na maayo. Greet ko sa Barangay Lawaan, Dumanhog, watching Barangay Lawaan. Thanks, DJ Reyna. Tikyo Angva. Good afternoon, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Gikan kay Sarmiento. Hello, maing hapon, DJ RC. Nagkahamis lagi ka og maayo. Lodi kay ka sa akong mga amigo diri, si Wawi og Jonex TV. Super daw kaayo ka. Nagkahamis man lamang, di matamahamis nga. Santhone Vitamin C. Of course. Og of course, uban na nato gamayin ko ay sabon. Di na siya angay magpabilin diya. Mangita siya og trabaho, magpalayo o pangitaon na yung mama. No? Well, well, well, well, well, well, well, well. Alas 2:32 na, mga katropa. Oo, sa mga katropa nato din niya. Open pagyapo na itong linya, ha? Pwede ta manawag sa mga laing-laing dapit. Sa XFM Bukidnon, Canlaon, XFM General Santos City, diya sa XFM Tagum City, Davao Oriental, Davao Katropa Digital, XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, o XFM San Francisco, sa may Agusan del Sur. Pwede kayo mo manawag sa itong linya, ha? No problem. Ako'y bahala sa inyo, ha? Okay, nahala mag-udron ni Mina og daghang suhestyon. After all, siya rin yung makadesisyon kung saon. But, lahi na mag-udron og daghang tao nga muhatog og idea kung sa may angin buhaton. Kaya wala na mo ikatambag, ako na yung matambag ron. Humanong ko ni programahan eh. Ay! Para mahuman na tadiri ron. Ako DJ, ang maayang buhaton na niya, kung ako niya, iyahang, dili lang, ayaw mo pagtambag og mga bayolinti, uy.
2: Ayan!
0: Ba't ilang ko basahoy niya? Basta bayolinti ang mga tambag, ha? Kamuno, nangagtambag ang tao, nyusang, na. Hello, may hapon. Ate Corner sa Picas Linya. Kinsay pang,
3: hello,
0: kinsay pangalan.
3: Hello, may hapon
0: na DGRC. Dakaw, ano yung lain ni? Katropang James all the way from Samal Island. Ah, diba? May hapon sa imo, di katropang James. Kumusta init di akarong panahon?
3: Murag dili po tanang bahin po sa Davao nga init yung may portion po dito sa Davao nga medyo nagka-comfort na gana kung nag-umpot.
0: Ah, ako sasama diri gyapon sa Cebu amo po na ang sitwasyon. Ado na yung mga lugar nga mudagom kalit, niya ado na po yung lugar nga maulan og kalit, mura po batasan sa babae, hindi masabtan. Nadungog manggid ni mo katropang James ang ato ang sugilanon, karo adlawa.
3: Actually, nakadungog ko sa katong pag-recap na nimo about kay Mina, no? Mina
0: mag- okay, pag-recap. Okay, sige. Na, kung saan, mag-recap pa ba ta?
3: Kaya na naman ako. Natuhog naman ang pulong sa hangin. Ayan, kasakit.
0: Kana.
3: Bisa bang po na ikiniya po nga mahanan niya itong, ano? Peter Sunder, no?
0: Sabi ba ito na ito, anak niya man?
3: Kung ako no, halimbawa nasilingan ako ng atong sender karon, isumbong na ako na sa kwan, sa DSWD, kay napakinion ta, siya nga man, kutikahan niya ang iyang atak, paningkamutan gani niya nga hindi masakitan, gani, sa gibuhat po, sa kong part po, kineto sa gamay pa ko, gipaningkamutan gani niya nga, hindi gani patugtahan o blangaw, di matugtunan o blamok.
0: Muskitan pa man gani.
3: Sa akong pagsabot na namin nyo niya ang papag-usap, no?
0: Yes, yes po. Muna, iyang ina-ina nga kusog po mangulata niya.
3: Kaling kasuha, good, abi mong gudin mo, DPRC. Nabungog na ko aning klasiya sa kaso ba? Sa mga muna na
0: yes.
3: Father or stepmother. May kusog kayong mudaog-daog. Para na ko, para solusyonan ang tanan na isimbong na sa ako, ano, sa DSWD na. I-kwan po na ito na sa Republic Act 9262, di ba? Naman na, nakabutang man na sa women and children, di ba?
0: Yes, naana siya sa ato ang balaod. Actually, when it comes sa protection na ito, natay Vauci.
3: Muna, kung kining mga rentage po, kaya nga itong sender karon kung nakadungog mo po mo sa aning kage sa inyohang pagumangkon, ayaw mo panahal sa kahadlok eh kung ang problema manggod kung hindi na ito hatagan ng solusyon dili o dili gina masolba o kunya pa bumumaksyon kung si Bako mapatay na nila na ka ng atong sender karon. Doon na ba pa ko yung experience mong DGRC nga way pakabana ang mga silingan nga bot sabton karon panahon na ang mga silingan kung buna kayo makita nga dili maayos sa mga isig ka silingan may authorize ka nga mo report sa asan yung report sa autoridad pa o etc. Ang kahadlok, kung kana atong ipahari pirmi sa atong kaugalingon, kung sa mouth lang, way kasulbaran ng mga krimen nga nagkuyanap sa karunili sa atong naso, di ba?
0: Yes. Maray tayo mag-tolerate.
3: Wala, dapat. dili gina to itolerate ang mga mali nga mga bagay. Kung saya tong nakita na binaga ng klaro na gid kayo nga brutal na gid, dapat hatag na tong sanksyon, hatag na tong aksyon para ang katong mga na biktima dili mahug sa injustice ba, di ba?
0: Mhm.
3: O kana ba siguro di sige murag na ini tapos pa nga nakapati ko. Bisag sa recap lang to, wala gid ko actually nakapamino sa drama pero sa imong gisulti, murag sakitan ko ba kay siyempre. Pagod na kasama nila nga, mubati po itong kasakit kung
0: pakita. Yes. And then, naaman kay anak nun, di ba?
3: Wala man hinoon. Pero maskin pa kung okay. Kay anak. Pero pagka nga muna kay balatian.
0: Ikaw po, yes, ikaw po isip po sa pod nga tao nga, gikan ka isip po sa pod ka anak. Makaingon sa kaka, nga sakit pa paminawon nga, naado na day sasama ni Mina nga, naka-experience ang sasama ni Ini. Sakit man pamalandungon. Okay.
3: Oh, kada na siguro ha, ni GRC o Mugete ko, happy birthday din sa kong pagkumangkon nga si Jason Blake, sing ika 5 years old. Nang, happy birthday. Good things coming from Tito.
0: Mm-hmm. Wala to, wala na lang ipag-greetings?
3: Ah, wala na.
0: Mga silingan niya. Wala
3: na lang yung karon. May hapon sa tanan.
0: And yes. May hapon. Salamat kay katropang James all the way from Samal. Katropa mo, exciting. O, diba?
3: Exciting.
0: Kana. Yeah, maabot kita o ka ng Samal Island. Ka ng Samal, nindot ka ng lugar diya sa Davao. Isa ginasa ko ang mga, kung ikaw taga Mindanao kanya, side ka sa Cotabato, no, I mean North Cotabato or somewhere in Davao. Isa kung diri sa tua ang na yung mga daan ng mga dagat sa padugan ng tukauga ng Alcoy na idagat din ha. Halos padong dito man ay mga dagat. Dito sa Amua, ang Samal na ang pinakamuraga sikat pag-abot sa dagat-dagat. Oh, number one, go-to place na sa mga field trip. Alas 2:39 na sa kahapunoy. Balik ko na ako mga katropahan sa mga naalin na nag-share sa ato ang Facebook Live. Nakita ko diri og 14 na kataw nga nag-share. Apain, isa, duha, tulo, upat, lima. Lima ba? Hindi ko ka bumuha. Upat na din. Wait, naman comment naman niya. Upat ka book ako nakita. Dari sa page sa XFM. But pasabot ani ka tropa. Ana ang inyong mga gipang-share diha. Abot tag-unsi ka book. Ang problema, ang inyong gishare na ka, kamuray makabalong. Oo, kanang tawag ani naka private ang inyong mga account or it's either naka kuan, naka friends of friends lang. Munang, samtang wala pa na akong i-check, wala pa na-finalize akong mga tagaan din before ma-delete ang live. I suggest nga, inyohan ang ibutang sa public ang inyong gishare. Tas dos ko rin ta mga katropa, ha? Balik ko rin taod-taod para sa ako ang, akong ikahatag po nga suhistyon. Dili man advices apan suhistyon lamang. Dito ka, nga to kang Mina. Here's Rhea Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. Oh, can't fight this feeling. Ilang yapon sa programang X-Rated.

Sakit man o nanaon, nga ang unang tao nga makapanagit na to, nga to ang ginikanan, nga atong giraw na nga mooy mo protektar na to. Dili man sa kanunay nga madunggan na to ang susama nga istorya sama ni Mina. Talagsaon sa uban, apan adunay pipila, susama niya. Nga nakahiagom susama ni ini. In a serious note sa imuha day Mina, ulahin na nakuhisgutan ang bahin kay Tirso, no? Sa pagkakaroon sa agyod, ako'y laing mahatag si imuha. Kani o sa kasistron lamang, siguro agyod ang imuhang safety. Anaa ka sa peligro, nililuwas ka sitwasyon. Susama nina, adunay physical nga mga involvement. Nanay physical abuse, ginadapatan ka. Pwede kay kamangayo o tabang sa mga otoridad kay kundi makatabang ang imong parente tungod sa kahadlok, pwede ka muduol sa otoridad. Ana ka sa husto nga edad, kaya na nimo mutingog against sa, ni ana. Kung ikaw andam og disidido ka nga ilaban ang imong katungod, I would suggest nga moagita ni ini aron maay mo suporta nimo. Sama mo doon ka sa mga barangay officials para sama niyong pagpa-blatter. Kundi madala, ano naman kay pamaagi ka tropang Mina ang sasama ni ini mo? Agi ka sa pa-blatter? Kung mausap pag yun ang panghitabo, pwede na ka mo doon sa police station. Sa DSWD. Ano na po'y balaod sama sa Republic Act 7610. Natawag na to nga the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa kabalaod sa Pilipinas, enacted niya itong June 17, 1992. Ang ginacover ani, ang ginatawag natin child abuse, child labor, child prostitution, and discrimination, which is involved na din sa imuha. And then, kung aduna kay mga bunog sa mad, hinahanglan ka magpa-check aron sa medico-legal o kaninga ginatawag na tong med certification. Magpamatuod nga, yes, ginadapatan ka nila. Sa kaninga mo, documents para sa iyo mga injuries. O aran po, matambalan ka, o mahibalan to kung sabay na hitabo kay basi sobrang pagpangulata din hawa, takabaho, aduna na yung mga internal damage. Pwede kini mo i-report ang kaso dito sa Women and Children Protection Desk sa pulisa. Barangay Vauci Desk, anaapuntaana. Sa ligang nga pamaagi, day Mina, mao ka na imong unang buhaton sa pagkakaroon. Matod pagid sa Tirso, nga imuhang shooter, ang nanguyab ni mo karon nga tabangan ka daw niya nga mapalayo. Pwede ka na nimo buhaton. Wala tikapugni o di po tikapugan. After all, unsa may among giingon din his among programa, ikaw ragi makadesisyon, Ana Daimina. Bisan pa sa kapila nga higayon nga mutambag mi dinyo, after all, naasay mo ang pagtimbang-timbang. Para nimo kini si Tirso, wa ta kahibaw ha? Bisa pag-ingon ta nga nilidurpa si Tirso nimo, we would never know your safety. Karon manggod sa imong experience, you have to prioritize your safety. Bisan asa ka mo ato hunahunaan, ay posibilidad nga mapasakitan ka, daog-daogon ka, adun na mo abuso ni mo. Wala ko niingon nga daotan po si Tirso, but wata kay ba? Kung feeling ni mo, ang protection ni Tirso makahatag ni mo o safety, it's up to you. Kung namina man po si Tirso, karoon na ko Tirso ng emosyang panggaon. Masinyag ka ng, naman na siya kulata sa ginikanan, usban sa dimo. Ayaw ha, usok ay naisusama ni Inyo. Kanimagod si Mina man, gudatabunan na siya sa kahadlok, o unsay may tabo ka, ngayang permi nakita, nga ginakulata siya sa iyang ama-ama, sa iyang ina-ina o iyang amahan. So normal lang nga bation siya nga, pagmulakaw siya, mahadlok siya. Na tinood na higugman na si Tirso nimo, ubanan ka na niya sa pagpanalipod niya nimo against sa imuhang amahan o imong ina-ina.
ang pagpangita sa imong inahan sa pagkakaroon, dili sa nimo i-prioritize. Protection ni ang imong kaugalingon sa pagkakaroon. Lingkawasa sa kahimtang kung diin ka karoon, Daynina. Ang pagpangita sa imong inahan, mahitabo ka na kung safe na ka. Fully safe na ka o dili ka na makahiagom sa susama ni ining pagpandapat. O nang sa karon, maulang ka na akong maingon sa imo, Daynina, o anay lain pa. Sa imo at Tirso, kung nabinaw ka karon, ang pingi ang kasing-kasing ni Mina. Kaya nakahiagom na siya o grabe kasakit. O kung unsa may desisyon ni Mina, hinaot ko nga imo siyang unungan o di nimo siya pasagdan. Kinimong desisyon nga buhaton, Daynina, labi na kung musukol na gid ka para sa imong kaugalingon. Tagai o pag... gay og pagtagad ang pag-ampo ka aron magaidan pud ka. Anyway, mga katropa, nakita na ko diri 22 ka buok ang ato ang mga sharer dinhi, naa dinhi sila. Hangyo ko kadali Doc JJ, di sa madilit Doc JJ ha. Mo kuan ko di madura ko unya kay ako sa tanaw dinhi. Mo message ko sa inyo ha din ha. Shoutout ko do fiesta Gunting Barili, wala ko nahubog. Bawi jud susunod fiesta, hubog lang gihapon. Oh. Sige, normal man na. Kung ba naman gani, misa gue pista, hubog man gani, kaya napakang pista, umsa man di ayo eh. Ayaw! Oh, char, kao din na nakashare na DJ Chi, nakapublic na, o, di ba? Maayo. Nunez Chavez, Chavez Nino, na mati meron, diri, hello, pa-shoutout din ha. Asa mo na mati, pudro ko man yung giingon, ha? Pa-shoutout ko kaya sa Tabay Lawoma, sa ugkadasig nilang Charmaine, o nga pala hubog si Atan sa Dumanhog na Minaw Karwana. Shoutout kay Marvin, sige panguha og lumboy sa silingan. Pa-shoutout DJ from Tagum City, gikan kay Gerwin Deriel di sa Belie. Pa-shoutout ko sa akong trabaho diri kabilin Sugbo Lechon. Natuyok na ba na? Og ako mama nga papa si Escolina sa Degras Occidental Escalante City, Barangay Cervantes proper. Ayan. SMC Motor, hello sa inyo. Neville Hills, Ariola Compound, Gino Nunez, Rodel Poidos, hello sa inyo ha din ha. Sarmiento Rebaile Mitch, ang una niya buhatan DJ ay pabarangay iyang papa o mama, mahusay sila o magsabod sila sa barangay na mahawa na siya sa poder sa iyang papa o mahato na lang siya sa iyang mga iyaan o iyoana. Kanagid mo, ang ganay dapat unahon niya, mahato siya sa barangay. Kaya ang barangay kabaho sa unsaong paghapap sa ilang kahimtang. Daghang salamat mga katropa. Wala ko igong oras. Musunod ang programang Asintado. Salamat kay tanawon ako tagtaod kinsa ni share. Oo. Ako na yung message sa inyo, ha? Ayan. Alas 2.52 sa akong mga part, akong partner speakers lawak sa atong station manager John Liman Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting! Go!

0: bra. Uy, bra.
1: Magbra-bra pa ka nga. Hmm? Pura baka nagkugtutoy nga Oscar, magamaya ni magtutoy.
0: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
2: Nani?
0: Brief, brief. Ito nga, gamay mo kay kagtabadidoy.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa day ng Craft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Mauday na ang Craft Gold bay?
0: O bay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kanunay ko, ikaw inday hapihapyuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dukhan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayong ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Ura inday ayaw intaw kung paan ko siya. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Oh. Ha! Usa, maluhoy ka.

Piton. Kanu'y na'y ku'y ikaw inday hapyut-hapyuron. Magpaduun ako kanu'y siya imong lughan. Unya ikaw ako dayon paray-paraygan. Diligayus ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paanto siya. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: よ。
1: Na ano man dai ko dai ba man ako og wala pa dai ko ka na man dai ko ko.
0: Ayo.
1: Mayong hapon mga higala, mga soke, mga Pilipinos, dere sa Philippine Pinet.
0: Ayo.
1: Ani ana punta mga katropa, hugoy-hugoy na punta sa kalibutan sa mga kap. Apan pinaka mga unas mga tanan ang atong pagpasalamat o pagyukbo sa tuag langitnong amahan. Kay diin, gihataga na buntag lain nga kahaponon na niining taliwalad sa mga hagit sa mga katulogo. Katulogon! Na magusi ko, Andre Roger, na nakaroon pa manin ko. Itong mga katropa, maghugoy-hugoy ta sa makausapan. No? Andre sa tong programa, ngalo-halo and special sa kahaponon. Siyempre, yung mahugoy-hugoy ang inyong ubos ngay gala, apuhan, bata-bata, skanginan at your service. Low say! Uy, okay, kaya yung palakapak. Agoy! Gisigundahan pa yun. Kaya kung ganahan ka na yung mga palakpak-palakpak. Okay, ang atong programa mga katropa, ang atong kini sa produkto sa Yets to Health nga ang Sis the Pain. Kanabitaw ang inyohang mga kapoy sa kalawasan. Sulayin ninyo ang Sis the Pain mga katropa kay na. Mga kuna, makahupay na sa inyohang mga kahago, inyohang mga ngul-ngul ng mga pamaon niya. At iman na sa pinaagi sa pagtumar sa Sis the Pain para muundang ng mga pamaon ba. Sulayin na ninyo mga katropa, i-order na sa onlinis. Og dili baka dia sa mga butika. Dere asa mo ang sibihan, asa mo asa ato adya. Wa pa dere kay ang uban dere nga mga produkto ang katurag yung gibalik-balikan ni Maring Ani. I-order lang sana ninyo sa onlinis mga katropa. Siyempre, kung dunay naghatod mga katropa sa itong programa, napoy nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga gustong mo abroad, sa nakalain-laing lugar, sa Badalag, sa Cebu, Manila, Davao, Siargao. Pag-book na mo sa iyo mga tiket mga katropa, pinaagi na sa LJ Okay Travel and Services. Ayun na mo siga sa kaysakayan ng Silig Airlines o ganang habol. Okay, mahupas na inyong lana. Highball ginadiritso. Diregin mo sa kanang orig yun nga kanang idro ba? Napinaog kwan kanang na-stewardates nga parteng gwapa. Murag si Nigelin. Atong numero mga katropa nga gigamit 0981-1525-275 o katong mga gustong mo comment sa ito ang Facebook Libes. Kay Libes mamputa mga katropa sa page ni Jose o sa XFM's po. Libes po tayo sa XFM's 91.3 o sa Entertainment. Nakalitok lagi ano ng Entertainment. Entertainment. Maging damay mo bangin. Bitaw mga katropa. Nga itong pagugoy-hugoy, di sa kita magpakita sa itong naong ano, kaya wapang manihimasa. Okay, on process mo man ang itong yayay mga katropa. Katipaita, ganyan mayayay na ito mo nang magsunatan lang sa taron para sa inyo ha, nga mintras nga nagduka-duka mo, tiwasan tayo ang inyong pagduka-duka sa itong mga sunatan ining kahapon nun.

0: FM.
1: Exciting!
2: Forevermore.
3: Ayaw!
2: Kanto nga sonata mga katropagaton, kanto ka ninyo sa kape. Kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanan. O mga makapagwapa o samot sa mga gwapa na o gwapo.
3: Ayaw!
2: Ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya na magunigloon ka tayo, na ikuladzin. Nindot kayo ng mga katropa ipare sa inyohang merienda samtang nga nagapahuway ka mo diya karoon mga katropa sa inyohang mga nahimutangan. Pagkapi-kapi ra mo. Samtang nagapaminaw sa ato ang programa sa kaponon. Hangton pa niya o sa sunod ng mga tuwi. Mga langit. O galing ato programa mga katropa. Para po ni sa katong mga naigi pang lokdo, ipang pastan, gisipitan, giguyod-guyod, gibirabira, gibit-bit, ispa-sipa ng mga programa. Ayaw mo kabalaka kahit tiwasan tara diri sa ato ang programa. Ang atong attendance mga katropa ni Anas Langlag. Maayong hapon, present ko lo from Buenas Gracias di Talacogones.
3: Ayaw!
2: Tawag na niyang lang-lang. Si Maring Anel, maayong hapon, parikoy, mag-attendance ko today para hayahay. Chicks ka na yun.
3: Ayaw!
2: Nakalapag naman ang kwanda at flat record. Good PM, paring, og sa tanang nabinaw, gablets, present ko, paring, si parminte ka ng attendance, mga katropa, kay hapit na rin bang garwis. Di na to, kalimta ng kanyang attendance. Mayong hapon lo, kumuksta man ang among gwapo nga lolo, ka-lolo karon. Agrampan. Gwapo na po sa yose. Pagkani na himasa ang naong, maung wag ipakita, kaguan, wag himasa, pero gwapo, gwapo. Matod pang Richard Gomez. Presenteng, nakunaan lo, salamat na ang gablets. So out po di ay tuod may arrest sa Highway 23 Gat Station lo. Salamat. Kusog ang ulan diri as kanayogan pare. Adi ay? Basig walay init niya mo ng kusog ang ulan. Hi lolo! Hello lolo! Kung guwapo, mayong hapol ka niya. Magkay sunod, doon na kikabok
3: niya. Ayaw!
2: Murag, inod ba ang Biblia ka kinanglan o sa duha ko no nga tostolo nga testigos?
3: Ayaw!
2: Nanay duha ka testigos. Tinoon gikanin ninyo ang ipamulo nga guwapo ni si Jose.
3: Ayaw!
2: Murag, kulang pag-isa.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Pastilapan.

Wow, sana all lindot sa music loka ikaw. Ayaw! Magkwan po na ikaw. Nauna na po na ikaw sa imuang kwan. Katong imuang ka-holding hands. Good PM, Lose. Mag-attendance ko from Maring Gloria de Bayogan, Skete. Present lo from ako nang gitsikskan ba mala unsa man ang radio wa man tingog ang bayugan wa na bonito tingog ang bayugan nabasin og na unload tapos siguro ning bayugan siguro nga nung wa naman po nang nagtingog pangutan on sa nato karana mga kaning insert okay kuno ba basta di gani mo tingog ang bayugan skete. Bot pa sa bot ana nga unload kanabang walay signalis ang internet. Okay, dire ra managikan ang kanang atong tingog das bayogan. Dire nagikan dire sa Francisco. Mura kung wa nay tingog dia, doda ko na basig kawat na pud ang langlang. Kawat goron. Ang monitor sa radio always kod minaw FMs. Wala nagtingog ngano man ulan bayugan skete basin na hagsakan sa lobe na pod na mo na di aron sinagsakan na po sa lobe bitaw kanay magong lobe kung imo nang ingleson kay love mad- tinuod na lo guwapo ka otro po nilang lang para ba ko ka withdraw lang. Oh, di gikan ako matagaan og sincels ani kay wa pa man ko ka-withdraw. Unya nag maka-withdraw ko lang. Tagaan ta ka lang. Oh, kaysa pa may mo attendance ya. Kay gamay na mula kay ng atong mga nag presenting karon sa attendance. Oh, asa na tong akong duha ka mga mama one og mama to. Pero dara mo mga katropa, sit back and relax. Kay musunod na po matasanta sa ato ang pahinomdom gikan sa Pikas kwarto. Diyan na mo kay dire na po ko.

0: FM.
1: Uy, uy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
2: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
1: Kung pobre,
2: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre,
3: gawatan.
1: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
2: Ingnon dayo na nilag napas mo.
1: Unya, kung adunahan,
2: ang tawag ana migraine.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabi niyo nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog na kayo ko, sa akong ihi, upira kayo. Pero wala akong kreatin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong ipanultikar, yun, akong mabalatian. Yun ang sulayan na ako dito sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigad kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni di ay taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na migin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi good kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning nga kape kay aduna kinigdota tayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sister Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain regyud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinamingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
7: Sita kong tabang sa Zenton Plus
6: Coffee Mix. Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton Coffee Mix. Sa inindot kayo.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Sumakaw sa pamayong hapon niya kaninyong tanan mga katropa o manging hapon kaninyo, ako ko si Jose. O, maayong hapon kay Kwan Doritz, Day Doritz. Uy, namin is Day Doritz. Present ko lo si mga untaog sampurado. Wow! Grabe na Day Doritz. Ay, nagsampurado man di ayo. Lang-lang, mabitaw no, to-o, sa kuano nga, guwapo ka. Ganyan lang. To-o na ko, na-uyam lang. Huwag may uyam, din, guwapo. Salamat! Natingog na gawin ang bayugan. Mag-uol ko, basta di mo tingog ang FFMM. Magpaong-paong mo ko ng bayugan na maring Gloria. Ayaw na lang. Pagsabagan, basta mapaong na, kayroon matagaan ng pagtagad. Present, anak ko. Na naman akong maninay. Ako nang gichikskan, maninay. Hello, mayong hapon, mag-attendance ko lo, pinakagwapo, akong lolo Jose, love you lo. Silan from Zulina, Turalba, Paco Miot. Grabe man akong mama to. Kapoy ko lo, ay, kay Gikan, sa among basakan, nagkamot me. Uy, delikado mapanos ng inyo ang basakan na ng imumang gikinamot. Ay, si mama to ay nagikinamot ng basakan makakuha na magamo na kusog ang ulan din sa Atspitya. Agoy nanaunsyalan madain eh. Good PM lo ay ang akong mama one si mama sain-sain mama ayong unto di ama padayon nagyapunta pagpaminaw mga katropa dire sa mga huni o mga sunata sa itong paghugoy-hugoy dire sa kalibutan sa mga kag sa halo-halo et special. Kine ang XFM X Kiting!

0: Exciting!
1: Samunting harada bersiyo.
2: Ayah!
1: Para to ni Ma'am Guapa. Harada.
2: Ayah!
1: Pato pa ni Plote. Ayaw kalimot, paguto lo. Magpaguto yun ta.
2: Ayah!
1: Yaro nga ma, makatupong ta ni Kwan, Bong Algams.
2: Ayah!
1: Ha, diba Plote?
2: Ayah!
1: Basta naman ka dong Plote dong.
2: Ayah!
1: Uy, naano mo na yung si Kwan na yung amor. Oh, naano mo sa amor na yung kalili na po na
2: yun. Ayah!
1: Lose, maulan na hapon, deres bayugan skete. Present ko today. Gahapon, i-consider ko present gahapon kay dito ko sa ilan ni Ma'am Guapa. Ay, di ay. Gerigad na punta ka.
2: Ayah!
1: Ay, muraganahan na yung kuhan na bakay mo. Palagpakan na to si Amor, ba? Okay, gerigad. Ang problema kay ang tubag kay nang hewi mas mabang. Oh, klaro na kayo nang hewi. Badiha, si gerigad-rigad. Mor, mag-i-chicks ka na mo, nako, Mor. Kaya nag-gregan mo na ko ni mong Ma'am Guapa. Maton pa ni Kuandere. Asa naman ang kibo-kibo karon lo? Nawala naman from Zulina, Turmalba. Uso, kibo-kibo. Nonsan na naabot na si kibo-kibo. Logan, 2M, kabuksa ka na. Nayayay na ay ka. From Nile Mapute maoneng akong tinoon ngan Dile Angel nag-alyats na ko din ha? Nag-alyats na ko dito from Samprangs unsa ko na yung pangan Nile na ha? Asa to yung pangan Nile Napute basta nagamit niya o ganyan kuhan Hebron Hebron nga sabon mo nang napute na ay, mga langit. Balik na ito mga katropa. Human sa mga importanteng things. Diyara mo kay

0: llaman Halo, Halo Special.
1: XFM.
2: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Karawan lawa. Naa na moy mga bagong blip. Naa na moy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil

0: pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mario, 25 anos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika. Stands on plus
2: coffee mix. Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
3: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo. Na, kaduha.
3: So, kat mag-inom ni Manning sa 2 coffee mix. Sa may ginabati na.
2: Mura ka ulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So, kinipalit gani mo.
2: Ipalit
3: na ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko. Kape na ka.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Katong nga sunat ang mga katropa, gaton kato ka ninyo sa Premium Detray Coffee Mix. Karong mga nagmerienda, karong mga taknaa, pating nindot ang mga katropa, parese ninyo na o kape nga doon ay vitamina Detray. Siyempre, mapalit na sa mga butika, pwede po sa onlinis, pwede po din sa simbiyahan para makakita mo sa tindera. Ayaw! Oh. Ano katakatawa mong kalag? Ayaw! Katakatawa o rin islang lang. Ayaw! Matag pa ni Amor. Present ko to de Lolo Jose. Andere sa pikas yan ni Podo. O, oh, day Amor, day. Gichicks ka na akong kaduha, day. Ayaw! Okay, ingong biya ka nga. Giregard ko din mo ni Kuan. Ni Ma'am Guapa. Ayaw! Ayaw! Marami ninyo mga katropa, kabalo ba mo? Nga kung ang sweldo, kaning sweldo ba, mura ko nung nag-uwan. Nagka-abot, pagkatataon, wana, human na. Nga, kanang kwan, kanang imuhang krats, muingon nga, busy ko na siya. Klaro na na kayo nga, busy na sila. Muna, timanan ni mo lang ha. Basta mo ingon na gani na secrets nga business siya. Oh, nananay gikabisihan lain. Ayan na gyud ko ang gani na pagunahon na diha nga kanang supaya ginagunahon na lain kay business lain. O na, nga kung naam mo yung programa, ayaw ka man lang ka. Kay ako po, naam mo po ko. Ayaw! Muna, may tinabangan nila tani o katawa, katrumba. O kung ang pitaka ninyo karon nipis, ayaw mo ka ba ka kay nag-diet po na. Ayaw! Nag-diet po na ninyo ang kwan, ninyo ang pitaka. Kay arong kwan, nipis man. Padayon ta mga katropa sa pagpaminaw sa mga sunata diri lang sa FM's Exciting.

0: na pots, nakaletra ang pots ba, na piece letra na. Mukatawa na lang ko lo, para ing non nga happy ko lo.
1: Ayaw!
0: Dili na ikahappy na ilang. Sa naman din silang lang kuhan man din. Hindi din makuno na yung siya happy. Basta wala siguro din sila nagka-date-date karon sa iyahang kuhan. Kato akong gingon ganihan. Ay, nako mga nangyay. Matun pa ni Deden Pataho. Mayong hapon, Lo Jose. Nagkalami lagi ng imuang programa karon ba?
1: Ayaw!
0: Ha? Sabura dai ni kanang sampurado dai nga nay buwan pinirito.
1: Ayaw!
0: Ay kanang biko nga nay ginamot ka. Nagkalami ka.
1: Ayaw!
0: Mao ba lo? Oh, mao ginaday lang-lang dai.
1: Ayaw!
0: Sige na una nang imong crats nga wala na kadigipansin. Uy, mga langit, mga langit.
1: Ayaw!
0: Dili mag-assume kay basing na pislit na. Mo padayon ta mga katropa sa unahan human sa mga importanteng pahinomdom diharam mo kay dire ra pugko.

0: Halo.
1: Halo Special.
2: XFM.
3: XFM.
4: Okay, good morning, class.
5: Good morning, sir.
4: Our subject for today, yours among in a sentence.
5: Ako.
4: O sige, orak, ikaw.
5: Ha. Among the fish, coconut is the best.
4: Yay! Okay, very good. Yay! O usapa.
5: Ako kap.
4: O sige, budoy, ikaw.
5: Among kaldero, ikawat.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold!
8: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat gani ko na nakadungubuan ni sa doktor sa Yesto, yung nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kog paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble.
15: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri.

0: sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan tapalit ning Turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Gihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal. So, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Pili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
2: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Alam niya.
1: Ah, gadog abdog abman. O si sudan ni mo, master?
0: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh! Ah, lami, ana, oy. O siya ba na?
0: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Then you walk up.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
0: Usa na?
1: Kuan god, bulad, na puslo sa sukang pinak.
2: Exciting!
3: Exciting!
1: Sour recurring today! Nakatong mga nagmerienda diya. Ipares niyo mga katropa ang Santon Press Coffee Mix. Kay naaman ni Kamunga, napo ni Mangoste, napo ni Suya. O nang nindot kayo mga katropa. Kung kamo makakape sa Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, sa TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po dire sa ito ang sibihan mga katropa. Mudalik at ramudalik. Okay, ingon ba silang lang di gani no?
0: Ayaw!
1: Ay, lang di daw. Unsay dili? Naan sa nasilun, sige na po naghunahuna o daotan ba?
0: Ayaw!
1: Hugaw, ginangin mo na hunahuna. Say hugaw, bago pagay na ako nagkikuan, gimapan.
0: Ayaw!
1: Sinaw kain eh.
0: Ayaw!
1: May hugaw, sinaw.
0: Oh no!
1: Ang salam na silang lang. Pero mo na maging ana, magkarang lang.
0: Ayaw!
1: Muna nagkaroon mga nakakuan niya. Mabitaw nag-iingon niya lang. Nga, kung ang diet magsugod na ugma, congratulation. Oh, parihata.
0: Ayaw!
1: Og! Kanilang, bantayan nila nga. Og, ang ibong amigo mo ingon nga lats na ni.
0: Ayaw!
1: Kabalo na ka. Nandili pala lats. Padayon na ganda mga katrupa. Padayon na ganda. Basig na mo timbayan yan ng mga special someone.
0: Ayaw!
1: Special someto. Itimbaya na ninyo ugma mga katrupa. Unya, subakin ninyo na og na mga musika nga para sa iya. Kaimong idikit-dikit sa iya ba? Managa, lo, para kanig, ako nang ipanimbaya nga akong sweetheart lo, si Kuan, si Dodong Kretz.
0: Ayaw!
1: Ako po na siyang halaran o kanang sunatan lo, kanang you are my destiny.
0: Ayaw!
1: Bihapon lo, Jose, uli na.
0: Ayaw!
1: Gihan naman ko ni Amlew. Lago, saan nilang gigihan naman ko ni Amlew lang. May hapon ko rin, pauliin ako no.
0: Ayaw!
1: Lang, kumusta na ka?
0: Ayaw!
1: Anak ko, present ko. Oh, ako na nakang gikuan, maninay.
0: Ayaw!
1: Gipresenting na ka na ko, ganyan, maninay.
0: Ayaw!
1: Ako nang gichicks ka, nang imuhang pangan nga sexy kayo.
0: Ayaw!
1: Tama, si maninay na
0: ko. Ayaw!
1: Okay. Pohon-pohon ko no, siya makunoy mukogos na ko.
0: Ayaw!
1: Nakadungog ka, Mama Wan. Mama Sunshine.
0: Ayaw!
1: O si Mama to, Julina.
0: Ayaw!
1: Okay, pero si Mama Julina, wag yun, gipatik-tik si Jillian sa kuwa ba?
0: Ayaw!
1: Pare-pareharagin na sila ni Mama Sunshine. Si Dustin Gritz, yun, patiks ko.
0: Ayaw!
1: Mahadlok mga ukanang kuwan, mahadlok man og tabano ni Jose. Ayaw mo kahadlok, kaya ro nga naan na mo'y kuwan ko, naan na mo'y kanang apo ba? Oy, may sonata naman ang timailhan.
0: Ayaw!
1: Nagin nato ni mga katropa kay ego-ego na po kayo si Amlew. Igihan naman tayo ni Amlew. Di, magganahan ni sa Amlew. Di, Nagabo, kwan di atas. Salamatin kayo mga katropa, mga student permit. Padayon nagyapon mo sa inyong attendance kay hapit ng garwis. Kumbate nagyapon tani sa usayangan ani sa garwis yo. Nagita mag-abot tani. Okay na, naman po yung mga karlang na nga itong isabit sa inyo ang mga sako. Sako. Na yung karlang, ikuha sa sako. Moingon, baya ka, musayo ka. Wabi ako na ingon. So, nag-ingon pa na ikong magsayo ko nga wabi. Pero kay imo naman kong gigihan. Sige, manto na lang ko. Tugot limbong na lang ko. Manto na lang ko sa aspit kaya ron. Manto ko ilan ni kuan, Mama Julina. Mag-anda man ko nulito si Mama Julina Glayon. Sangaan na lang. Sige, natibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pekas Kwarto, si Katropang Midlande Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Lolo Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, nagang dautan pinaagi

0: FM.
1: Kaplodi!
2: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayun, no?
2: Piting, tinawas tubig ba?
1: Pap, adlok ang balita diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
2: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Kap?
2: Mangiis ko para muda ko punin ako.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: Awas, nagkaproblema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ginsulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na akong dunay batiol sa lawa. Dako tabas ako ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral laxic firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsige ta katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong panan-aw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus

portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Urak?
3: Oh, Kapitan!
2: Unsay Inglesya langaw?
3: Fly!
2: Ah, ang Inglesya kahoy?
3: Wood!
2: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
3: Idi, flywood! Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul sa ayo to, dinom ako og Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako yun kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikada. Si Balog Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada, ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santone Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Santone Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santone Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santone Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Sibukan yung bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
2: Ay, samok-samok ba? Katugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
1: Sibukan yung nanapun ni bata ng sibukan ba? Oy, otsa man. Sibukan yung mudong, oy.
3: Mamu, atin?
1: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman?
3: Kami po.

0: la.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o scheduled o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.

0: 你的头发。
1: Apa Arce?
2: Oh, macam mana Kapitan?
1: Tago, ke? Na ibu hang teacher ning absen terbakah?
2: Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman?
2: Alangan, aku man inan matay na ka.
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comemix. Kaya ako, taon na nandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasima.

0: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Something Plus Herbal Soap.
6: Yan ang galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Antika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayas Day. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hidratable lang. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskak ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3. Oh.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdami.

0: FM。
1: Alam ya. Ah, gadog abdog abman. Usay sud ani mo, master.
2: Akoan kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh. Ah, lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo sarsa de hulga.
2: Ah, usa na?
1: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimtip pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: Gun Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan
3: sa Baker.
2: Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ibilis sa mga buti ka.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
7: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
6: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos sa kusang sa kumbana pagpaihi bitaw sa prostate kana may sa prostate gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal ni inom gyud siya ana mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig bagani sa coffee nga pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian
5: pinaka gitambal pa ka Santon Plus Coffee Mix
0: mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayo.
3: Hoy, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso
3: niya. Mm-hmm. Aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.

0: sa dahang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asya manding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
14: Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman kadakang kaayog trabaho sa

0: bumuwas ka. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Selson Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sandong Gold Coffee Mix.
4: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
5: Sa una nga wala pa ko kasulay.
4: Akong pamanip itong og dry kaayo.
5: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Sandong Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen.
4: Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga
3: butika. Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na. Pag, pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa mga sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang lang sa tricycard. Mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuwan kayo. Maghalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo. Kamu walang katilaw. Para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Oh, sila yung kamatian si mong una na mong bana.
2: Hi. Nahilo sa balanghoy.
1: Ah! Ang ikaduhan ni mong bana, usig kamatian.
2: Oh, mga gyapon. Mm-hmm. Nahilo gyapon sa balanghoy.
1: Ah! Katong ikatulo ni mong bana, usig yung kamatian na to.
2: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
1: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? O saan po yung kamatian na to niya?
2: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
1: Di ay?
2: Dahi, magkay ulo. Man mo kawag balanghoy.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng good ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
11: Si Arlene ng Davao City.
12: Usa ko ka virtual assistant.
11: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
13: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
14: No! Cess the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Ibili sa mga butika.
15: Alalo, unsa ni?
16: Uy, apo. Monkeypox mana.
15: Unsa mana?
16: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
15: Hala, imot ko inom.
16: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
15: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
16: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
15: Santol, vitamin C.
16: Mag-santol, vitamin C.
7: Vitamin C, mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
8: Santol, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Kapitan, kapitan, utan ako ba?
2: Uy, unsa man ka na, Archie?
1: Unsa'y pinaka-bigaon na subject sa school?
2: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
2: Alangan, kay daghan man kayong ex.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay paggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert kayo ni sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo ay perfect. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold.
3: Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
16: System Pain.
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
16: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibili sa mga butika.
21: Stanton Plus Coffee Mix.
22: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
23: Hindi pa ka magkape.
22: Stanton Plus Coffee Mix. Bika, katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal ay mong ihi.
23: Kumusta ang imong pagbaw?
22: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasag yun. Ako yung nagituyo agad to sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko, naminaw karon. Inumog Stanton Coffee Mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pa kundi sin imong lawan.
21: Nagapin ka, gitambalan pa ka. Oh, Stanton Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy! Asa na po kagikan?
3: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
2: Aw, abi na kog asa ka. Oh, jaman mitra.
3: Paliti ko be.
2: Palitan ti ka?
3: Oo.
2: Unsa man pod?
3: Juicy burrit.
2: Ah. Oy, apo. Dili magbinogo ha? Dili man tawo na juicy pro eh.
3: Saday na. Sige daw be.
2: Alangan unsa pa. Bagulgam. Yes.
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga maibisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po ito na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
6: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto po makahilo-bilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Dyan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
7: Ayan. Taga Zamboanga.
6: Mm-hmm.
7: Welcome.
6: Ayan, magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, eh, talagang nakapagbigay ito no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab? Ano? Collab ng mga vloggers. So, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
7: Okay na.
6: Ngayon, kakaiba eh.
7: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan mm-hmm. para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
6: Stress. Mm-hmm.
7: And also yung weather. Mm-hmm. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Oo, pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
6: Yun na nga.
7: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan. Mm-hmm. Laban sa sakit.
6: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kung baga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
7: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic. Mm-hmm. Diba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
6: Mm-hmm.
7: O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
6: Oh.
7: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
6: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan. Ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
7: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
6: Mm-mm.
7: O tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun, kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya nga yung supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
6: Mm-hmm.
7: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
6: Mm-hmm.
7: Oo, diba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
6: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
7: May mga ganun.
6: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
7: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
6: Uy.
7: Yan,
6: magandang malusog na karawan.
7: Oo.
6: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa na mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayong patuloy ha, sa mga kabayan po natin. na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
7: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
6: Mm-hmm.
7: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman eh, talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
6: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? Paano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
7: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo,
6: mm-hmm.
7: eh pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
6: Mm-hmm.
7: Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, diba, iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot,
6: mm-hmm.
7: pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw eh, mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
6: Mm-hmm.
7: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
6: Mm-hmm.
7: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid,
6: mm-hmm.
7: doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga di ba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimplian at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak,
6: mm-hmm.
7: kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart,
6: mm-hmm.
7: kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-inclampsia.
6: Mm-hmm.
7: Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
6: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O, dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
7: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
6: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
7: Maaring may komplikasyon ng isang chronic disease.
6: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
8: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
9: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Enri. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
8: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
9: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
8: Wow.
9: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
8: Opo.
9: Nang ako'y subuhok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
8: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
9: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga mga testimony ng mga nagbunga na hindi gamot food supplement at walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manungkan ko para dahil at saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako yung ating classmate yun, namamagaraw ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa TCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang so dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
10: ayos na.
9: Yun nga lang, may panahon na, may time siguro sumusog pag matanda ka na mahirap na matulog.
10: Opo.
9: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
10: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
9: Enric Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
5: The Secret of Health.
6: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kaabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
7: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O baga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O baga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
6: Oh.
7: O punong-puno na ng tubig yun tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
6: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pag kami nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
7: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Mm-hmm. Kasi nga, malamang na yung tao na yun, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. Mm-hmm. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
6: Mm-hmm. Yan ha? O tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
7: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
6: Mm-hmm. So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsan sa ating mga avid listeners.
7: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
6: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, para sa mga tagapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
1: X FM.
11: Kap, pangulaan na lagi ka karon, Kap.
12: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
11: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
12: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
1: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Absent daw si Cinderella Ron. Charlotte. Hello, Vivi! Maying gabi! Welcome po sa toang programang putahe sa gabi inyo. Huwag madungog ang inyo hanggas ni Princess Bisaya version! Si Imedja kita garong gabi una. Siyempre ako pong yung kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre B, live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Mohang yun sa inyo akin na singkasing. Palihog ko pa follow, pa like, og pa share sa ato ang isa ka Facebook page. Daghang magutang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa follow, pa like, og pa share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course, official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita via application sa Play Store. I-download lang ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito, either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-aircon mo, pero igang. Abang, bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita, daghang kitag mga paghahisgutan. Depende rin po na sa inyo, huwag mag-cooperate mo sa kuwa karong gabi una, kaya kung dili mo, sulti lang mo daan, kaya matugong ko sa'yo. Uy, pugsanay. Sa mga nag-duty ron, ha? Strongly recommended na ako. Unta-intawon nga, dapat naka-wide awake lang yun ang mga bibi. Dapat diligyod nga magluya-luya. Okay, bawal yun ang magluya-luya kabi. Kaya delikado mong gudin, ha? Ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato ng imuhang gipang bantayan din, ha? Karon. Muna sa mga bibi nato nga panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay, nako. Ito ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi nako kuan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naa gid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone na this person iyakong giingnan sa una nga di daw ko kabalo mag-appreciate og small things. Ano ba? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang maka-judge sa imo ba without knowing the whole story gani. Okay, they will definitely kanang iladjug kang ang tawag ana, i-judged head to toe. Ginan ko niya nga di ko kabalo mag-appreciate, merisi nimo ka di ka kabalo mag-appreciate og small things. Oh. And that's coming from you, huh? Really? Kitabi, maskin pag-unsa kagamay or unsa kadako ang ginahatag sa tuwa ng mga butang, if it's from the bottom of their heart, it's either gihatag sa tuwa, gipahiram sa tuwa, or any forms nga kanagnaa sa tuwa na nga gamit, you have to learn to appreciate and be thankful. Mogi na something na gitudlo sa ako sa unang panahon sa ako ang lola when she was still alive, tudluan jud ko niya nga dapat maging magpasalamaton jud ko sa tanang butang nga gihatag sa kuha. Now, nakabalos ang mga butang. Kung usa daw ka kabutang nga mapuslan aning kalibutan na, unsa daw ka? Ako gusto ko mahimong gunting. Ano man? Tigputol ko sa inyong relasyon. Ay, sa inyo mga tumagalong gabi una ha. 0975-474-9153. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Diya sa Hong Kong, may gabi. Abi ko walay live kay katong interview mga ayugtabang driver Sarella. Nakita na itong isa ka live mag-i-post sa itong official Facebook page ha, nga intawon kaluoy po sa driver kinadakpan intawon siya kay wala siya uniform kay wala siya kalaba. We all know na there is Malaybalay, one of the struggles nating mga taga Malaybalay is too big. So mag-komentarista na lang ko. That is something na dapat gudtugunan bitaw no. Hala nag So mga dahil, nag-commentarista naman ka dahil. Hindi lang. Siguro, magpagawas lang ko sa gamay na ito, mga hinanakit, no? Sa inyong anak, mga hudkay. Kabalo, magkita nga basic need. One of the basic needs, yun. Ang tubig. Without tubig, luoy kay ta ilabi na sa panahon ngating init. Kinahanglan magid nga ma-refresh ang atong mga panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang atong kaugalingon. Kinahanglan makaligo, makalaba. Oo, oh, nyag, kung anon ka, kasi aron ka. Oo. Oh. Lakaluoy yun. Wow. No? Diba? Basic need gina na siya. So, kinahanglan kung naay mga sami-samiana, especially gud sa tubig, kinahanglan, masolusyonan gina siya. Dili kay, kamuyuan na lang daw na siya o ganang prime air. Kaya dili naman daw water ay ginaagas kay hangin naman. Prime air. Isip mga kuan pun bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, mohangyo mi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo mi. Diri ra ko sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka ng kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Moadto sa mall, niya gipilahan ng mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina bingan ni anhi di sa amuang istasyon nga nangayo og tabang o natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuang problema. Libre po ang kindness bi, libre po ang maging buutan kasi imuang kapwa sa imuang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, o, dapat mo tabang yun ta. Niya ka ng bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay Luoy po biya kayo. Dili gito niya sa la. No, kay, member mangitas GC anang uban din ha, ang, grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig, mag-inilugay na gina sila o tubig in town din ha. No, timanagin ninyo ni Primes. Gimension na alagyot. Unya na kung mamulitika. Just miss man yung politika, oh. Teka, kita problema sa Pilipinas, kanig yun. Hello, kang Kuya Lam. Nga naminaw ka ron. Ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone. Aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Hinod bitong mahimong cellphone, no? Kay pagmata sa buntag, kay ikaw ramanday ng kuri-kuri un. Kabantay man ta karon no kay murag majority sa panginahanglanon karon ilabi na sa mga kalalakihan labi na mga minyo nga lalaki. Pag mata na sa buntag digid na sila magpray nga magpasalamat nga ay salamat nakamata pa ko Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone. Ini mga babae po, wa nay halos matrabaho kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Sino lang ta mag-react? Kaya mo unang mangidna. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since na-istorya

0: asawa and be thankful na buhi gihapon ang inyong relasyon maskin parehas mo labad. No? Niya pagabot sa satisfaction kung wala na yung mga kusog, ilawi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ooh! Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para ragin sa mga kalalakihan, but then karoon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan isip maghatag og extra libido or pampagana sa pakig-loving-loving. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutuhan sigyan sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong

0: pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition kaya kong lawas dadadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
4: One Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Tong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on... Karami bitaw mahimong singer. Sige lang, gid. Ay, makabalos lang yun ko sa inyo, ha? Balik kita sa itong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga ito ang Sir Bibi question. Hatun-usap ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gana inyong kinahanglan or diesel kaya. Importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Tugo kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce nimo sa imong makina. Kay basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tugo kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kini siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyong cellphone, kay para ang mga points, ana, magamit mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir Bibi question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kinahanglan nga mamili og unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Aloy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo. Papasukin na ito. Good evening. Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta. Kay aron masulbag, masudlan ko og billions. Then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na. Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tinambunan. May gabiin mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabi from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiin. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa mong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na aras sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Ooh! Hashtag OFW Life. Na humuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usap and salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod ana no kanang you're trying to be yourself, you're trying to basta kanang nganong gamit namang gidpod ni. Taghan man unsa may mga gamit karon nga kuan ha kanang tanan man halos gamit mapuslan maskin toothpick mangani mapuslan mangay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi pod ang inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kay magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gina sila magamit gina sila bi. Naargin sa tuwa din ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit ng ginapanghatag pod sa tuwa. Muna whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kay wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mabito ka lang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo siya sa manong gamit daghang kay diri. Uy, panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maski pag dagom, maski pag tumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit, tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya, taon-taon, hatangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka, bibi nato ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, bibi, o sa lang kakanta kay para. O niya, taon-taon, musibog kita sa unahan sa to ang putahe confession. Ay mo pang...

0: sa atong Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Orok Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, nga ko ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko isis ba? Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Hala, hapit na akong due date. Pero ang sahon man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
2: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pakita.

0: this way. If you are not mine, then what does your heart?
1: Na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede nga kanakalipayon ninyo, ya gusto ninyong i-share sa amua para maghimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa itong programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay unya walay budget pero adunay PhilHealth. Pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Naimutan kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre po ang imuhang tambal. Newborn screening, libre po ka na siya. Libre po ang pedya sa imuhang baby. O ayha ka mo uli. And of course, libre po ang family planning. And PhilHealth assessment. Oh! For more details or kung dili mo maka-adto kay wa mo katuod, pwede mo nga moderetso din niya sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gyud mo sa mga benefits nga ginahatag labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Oh! Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses all the way from Zamboanga, Cebu, guy.
1: Thank you.
0: May gabi din ha sa imo habi. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas.
1: Thank you.
0: May gabi din ha sa imo ha. Ang atong putahe confession karong gabi una bi usa ka istoryas mga kabit-kabit na point. O pa mo na tagam? Hangtod di mo masakpan? Ay, nagpapaitaan niyo eh. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gidang atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Sino yung kasama mo?
2: Droga.
7: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Kami ay Cinderella sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie. Usa ko ka nurse. Nahitabo ang tanan-tanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaninga pasyente Cinderella, abi na kog ordinaryo ra. Pero na-shock ko, Cinderella, nga pagbasa na ko sa medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Dito bagyod sa ginoong ako mga pangutana, Cinderella, tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ay to na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho ko anang hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years naming kasal sa kung bana Cinderella. Nami o siya kaanak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alamag ang nagabinuang di ay siya. Karoon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat Cinderella is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya. Mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana de siya ikabit. O nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. O wala kinitrabaho, o for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho kay dili ko gusto nga makit-an ko niya diadto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Miingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kompadre. Kay na ako nung kinisa abroad o gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog. Wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ni istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iya. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iya. Pagawas sa babae sa hospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Ug kabalo ko nga matanggal gyud siya sa trabaho once mabal-an ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan ay. Isa sa mga gipirmahan nako, Cinderella, ang tanan niyang sweldo maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefits sa amua maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwang ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsaon na lang daw kuno siya. Pero giingnan na ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod, ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos. Sa
tinuod lang Cinderella gusto kay kong magwala, pero ako lang gipugngan. Kay usa ko ka professional nga tao, ug dili ko mustop sa ilahang level. Sugod na nagbulag mi Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ako ang ex-husband. Sa kuwaw sa kong anak. Gitagaan ako siya chance ang maistorya niyang iyang anak. Kung nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa kuan ni Sile ang tanang mga in-laws nako, ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang ihang kabit karon, Cinderella, nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga na isayda ng ako ang bana, ug maulang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y lapot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ko dum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita na ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Ngagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Ngagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men.

0: so.
1: Dong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, pagana po sa Randabo di Oro. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung galing matulog.
0: Zathon Plus Gold.
1: Kreatin lami, nakulog, nakaipo ko sa akong ihi, o kira kayo. Pero wala po kreatin, in 94, alam kong nakapaminaw sa akong ipang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang tulayan na ako ko sa Yesko. Kaya hindi po kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zathon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan tartik, kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Zathon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itom sa mga panit.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zathon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Exciting!
1: Hi! Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi, eh. Unsa po ni Uy? Unsa po yung kalingawan, di ha? Kamuha. Murag ako din ge-exercise kung pinakalit. Anyway, balikan na to ang istorya sa to ang letter sender karong gabi una. Si Margie. O, nadungog ninyo ha sa mga mahilig mag etcubs di ha. O, ayaw ginan ninyo buhata kay na. Manumbalik ginan sa inyo, adu. Walagi maayong binuhatan binga, maayo pod ang hatag anak sa imo sa tinuod lang. Tanang mga butang imong gibuhat nga daotan nga to sa imong isig kataw, mubalik yun na siya sa imuha 10 times harder than what's the original. Ooh! Karma. Hi kay Paolo Avelito, Cinderella akong ex 1 year na mibulag. Tapos makigbalik siya sa ako akay 3 months na iyang tiyan. O sa akong buhaton Cinderella lubos na gumagalang. Paolo Avelito ng Davao City but nasa Japan nagbabakas sakali. Naramang ginaisa sa imuha pao kung gusto pa nimo siyang balikan. And dawat po din, pinaka-importante diri is dawat ba nimo ang iyahang baby? No, eh kabalo man ka nga dili na siya, kabalo man ka kaayo sa imuha na o dili na imuha. Kay kung dili na imuha, acceptance first, dapat dawat nimo ang bata. Kay kung dili nimo dawat ang bata, wasig maunay maglimit siya sa inyong away every now and then. No. So kinahanglan jud nimo balanse imong timbang timbangon kay dili na siya ing anak kasayon nga desisyon. Siguro kung wala siya, kung dili siya buntis, o niya gusto siya makigbalik sa imuha, it's your heart to decide kung love pa nimo siya, nga nung dili man, karon man good, it's between your heart and your money. Kaya syempre, sa ngalan nga imuha, kung limbawa balikan nimo na siya, o niya knowing na buntis, so ibig sabihin, it comes with a responsibility, so mandatory nga ikaw mapalit o gatas o diaper and everything na naka-entail anak nga obligasyon. So, Pao, it's up to you, Pao, ha? Marcy Magale. Thank you! May gabi si Margie po ng Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi idinhaan sa imuha. Ang tambag na ako kang Margie, ka na mag-istorya silang duha sa iyang bana aron magkasinabot sila kun. Dili gani mo sugot ang iyang bana nga mag-uli sila maayo. Muadto sila sa simbahan. Mag-ampo. Sige lang naman, Jukul. Armand E. Oh. Given naman ginapag-ampo arms kay... For sure, nag-aampo mangining ato ang magtiayon. Pero kabalo ba mo na isa sa mga kanagong reason, kanagong makita, kanang, kani ha? Realidad di siya ha? Kanagani magbinuang kasi mo ang partner, kanang mangabit ka, mag-cheat ka, mangita ka og lain. Dili nga nang ka-strong ang imuhang faith sa Ginoo. Kaya kung strong pa na siya, dili gid ka makakumit anak ng mga sala. Muna sa mga mahilig magkabit-kabit din ha, ah? Question yourself. Question your faith. Gaampo ba mo? Gaadto ba mo sa simbahan? Kay kulang gid ka ayo. Dili man nimo kaya nga, dili nimo kaya nga manakit ka sa imuhang kapwa-tao, labi na kung strong ang imuhang pagtuo sa Ginoo. But then if you na anak ka kahuyang, dili ra kay ka matintal, naamang gid ang tentasyon everywhere. Maskin asa ka, nara gid na permiti ang tentasyon, nara na sa imuhang imuhang i-embrace. Pero kung kulang ka sa pagtuo, yes, dili ra kay ka matintal. And then remember nga ang mga pagmahay na agitanan sa ulahi agay. Tumundi, oy. Pasabi. Laban sa Cinderella, ha? But anyway, B, oh, pasaylo agad ko ninyo kung medyo nasayo-sayo nga ito ang pagbalik sa ito ang programa. Tungkol kay need na ako mag-early out for now, I have an emergency. Naadyo ko yung emergency nga atuon. Sa ospital. No? For emergency purposes lang usa jud, need lang gid nako kaayo nga mo exit kadali kay very emergency na gid kaayo. Sige lang kay magdungog-dungog kaninyo ugma sa samang panahon gihapon, sa samang oras, sa samang istasyon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Visaya version. Yeah, yeah, yeah. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
0: Baka ayo ang atong gabi ingay ako. Murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahes sa Gabi. Putahes sa Gabi.

0: FM.
1: Lakap, may manok. Sunod sa kusina.
2: Oh, ala bugawa.
1: So. Di man mo dagan kap.
2: Adlog ka. Unsa man kamubugaw mura man kagbayot.
1: Unsa man oy? Halanok, halanok. Lay aswang nok.
3: Mga katupa, exciting!
4: XFM. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihok, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab inon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Center.

0: Uniso, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naang ko palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutana ni Muni, anak. Remember, ahimtibay ako.
6: So?
4: Bisan asa, lagid ko ni mo makita.
5: Oh, di ay sa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
5: Waoy, dalita ka ay kung ani. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo lagot siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster maguni Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon, Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa nga adik ko?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Simalay-Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay. Ini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako

0: XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta.
5: Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tignalan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna, sugarol kayo ko. Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Ruta man akong kwarta. Kada ko bungod ito'y exciting.

0: XFM.
1: Hahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zanta Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud eh, kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Lipton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang

0: pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: FM。
1: Kapitan Lodi.
2: On sa manurak.
1: Tinood ba nga matog ang isda?
2: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko gakitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
3: Zentone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manin. Kaayod nga po, usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon, bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold, kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini, kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala, ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kaada-adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niinyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Kapitan Lodi.
1: Metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: X FM.
2: Wake up! Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
2: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
3: Huh? Unsay Tiramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Lahigyod. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Ipilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Nabay ako.
6: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanang yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, eh. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, eh. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na ako magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang

0: FM.
1: Dito kwarta, B. Palit na kubra.
2: Uy, bra. Magbra-bra, pagka nga. Pura magagdakog tutoy nga. Masker, magamaya ni magtutoy.
1: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
3: Yoni!
1: Brief, kung ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulid na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom niyo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. So yung prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee food kay? Ang synthetic ba yan? Mas maka-ano ba yan sa kanang lawat niya? Hilig ba ganit sa coffee? Nang pinaka, naka tambal pa ka sa ibang balatian.
4: Tanggapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
3: Wag naman!
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
3: Diabetes!
4: Exciting!

0: FM.
1: XFM.
2: Usagarlaw, misa kay sige pa tayo lodi. So sa kabas, o dinhi. Ka, sa mga nga nga hinuktok mga diha.
3: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
2: Kunya, sabay mong ibuhat.
3: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa

0: Wala na pong nasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dong.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes 12. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang din ka mo inom ang kape sa Sagadlaw.
5: Na, katulo. Na, ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Unsa may ginabati na
5: mo? Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit gani mo.
5: Ipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3, mga Lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Ni arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Darling.
2: Hmm.
1: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
2: Hmm. Mauba.
3: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya. Dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Apo, monkeypox man na.
6: Unsa man na?
5: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
6: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
6: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
5: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
6: Santol, balang.
5: Santon Vitamin C.
7: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Katay, mulu papa, petan.
1: Ay, oo. Mananagat gudo kong papa. Kuya, keto akong papa kay taas ketong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawaway. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.

0: FM。
1: Oy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Departer.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
7: Xanthol Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthol Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthol Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako diyan si Aaron James Mangkikis. 20 City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to, akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, tinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batigon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-absent.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Xanthan Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud line makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga bukika.

0: man siya sa pobre o dato.
1: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingnon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
0: May pagmuli.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atako, iskunta.
13: Ang iyong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
12: Opo, papa. Putang ng mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan, oh. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
14: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinamingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ka pa kanainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Tagduha ka adlaw. Tagtulo.
7: Sita kong tabang sa Zenton Plus Coffee
6: Mix. Okay kayo.
7: Imong bana, kumusta pag-inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. Paginawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
2: Oo, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka og labada, Padre.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dungan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit to doon Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kaniero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

oras sa XFM. Doon na kita ay 7 minutos ang bilabay sa alas 4. Exciting Pilipinas! Morning na, morning na, morning na! Good morning!

0: Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Nogagusan del Sur, kumusta and welcome. Nanasab kita mga katropa din nila sa itong panagubanuan sa programa Exciting Pilipinas. Adlaw ng Miyerkules mga katropa, pizza size. Ining bulan sa Mayo 2020 size. Hapit ng December! Hapit na din. Lamay morning sa mga nagmata na diyan. Nakapasalamat naman mo mga katropa sa atuang Supreme Provider. Salamat na po nga adlaw, lain na po nga mga hagit ang atong sagubangon niining mga panahuna. Niining mga adlaw. Apan sa gyapon sa kanunay atong mga pagpangaliw po nga diin. Mahatagan kita sa maayong panglawas, maprotektahan sa tibuok nga adlaw, uban sa atong nga miyembro sa pamilya, mga kaparintian, higala, bisan pa man sa mga kaaway. Ano yung mga katropa ang atong permiting ipangalyupo sa kanunay, atong mabatnan, labi na ang peace of mind. Kalinaw sa mga panguna-una. Naniwala sa mga problema, naniwala sa mga balay runon. Kay na may mga balay runon lagi mga katropa. Kay matod pa nila, dili normal ang tao nga walay balay runon. But tinood baka na mga katropa, kung ang kinahanglan nga naagi kay balay runon para mahimo kag normal. Amot lang, og oyon baka mo anak mga katropa. Well, ang atong programa, siyempre, gaton kinigin nyo mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lang sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ingon man ang Vision X Plus Soft Gel Capsule o Turbo Male Enhancer. Ang pa mga katropa ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Claire Beauty Soap, Premium D3 Coffee Mix, o ang Santon Gold Herbal Tea. Napa ang Seize the Pain mga katropa. O ang pinakabagong produkto sa Yes 12 mao ang Santon Gold Coffee Mix. Tanan mga katropa, mapalit ni sa mga nag-unang drugstore nationwide. Pwede po ninyo i-order sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Pwede po mo nga mo-drop by din ni sa ato ang sibihan mga katropa para nga makapamalit po mo din inyo pong ma-avail o inyo mabatnan siyempre pag inyong paliton diri sa ato ang sibyan mga katropa ang mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Og siyempre mga katropa makatabang na sa ato ang mga panglawas ang kining mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw nga natawhan, happy happy born day ninyo mga katropa. Atong ganahan nga mo timbaya, pinagi na sa ato ang numero 0981-1525-275. Og maingon manusab sa ato ang comment section. Diri na sa ato ang Facebook Live sa XFM San Francisco 91.3 sa Entertainment mga katropa. O sa lain nga page. O siyempre sa XFM 95.7 Bayugan na Sere. Kaninyong tanan mga katropa, kung asa man mo na himutang karon, asa man mo na ni Moyo nga kutob sumabot sa lanog sa itong Sibya ni niya kabuntagon, maayong morning, maayong paghikay-hikay, labi na sa mga mubiyahe pa doon sa layo. Sa trabahoan, gahikay na sa balon ni mga panahuna. O, amping lang sa pagbiyahe, labi na sa mga lagyong dapit. be sure lang yun mga katropa nga dili kayo ma-short sa time. Kaya kini ma-short na sa time mga katropa, maumning magpa-builo-builo na. Lahirag yun ning kanang dili ka nag-apas sa oras pa. Kaya kung mag-apas na kayo ka sa oras, muna na ang panahon nga imo na ang pasiriton ng imo ang gisakyan. Usun eh, murag tubig dahil kayo pasiriton. Anyway mga katropa, atong dalikyatan ang mga kasika sungihong sa palibot mga katropa, labi na sa ito ang national. Inyo po ning matuhog niya mga katropa sa Express Balita sa Buntag. Kay gibutyag ni Senador Robin Padilla ang plano sa minority bloc sa Senado nga babagan ang pag-convene sa Senado isip usa ka impeachment court sa gayon nga mapasa sa House of Representatives ang article of impeachment batok na kang Vice Presidente Sara Duterte. Oy, nga naman ka ni mga katropa. Kaya munigi kuan karon sa kuan Senado ka pinagina ni Senador Robin Padilla. Sa usa ka interview mga katropa, gipasabot ni Padilla nga kabahin sa obligasyon sa minorya ang pagsupak sa mga isyu sa Senado lakip na ang isugutanan sa impeachment. Di ni basta-basta ng mga kuan mga katropa kay moday niya sangon matun pa sa mga minorya. Dugang pa sa maog nga senador mga katropa kini nga mga lakang na hiuyon sa parliamentary procedure o sa prinsipyo sa demokrasya. Og matod pa niya mga katropa, natural lang nga supakon ang pag-convene tungod kay mao kana ang papel sa minorya sa balay balauranan. Saon magina nga mo man ay ilang papila mga katropa. Okay, mo lang gina ang pinaka init karon. Mga issue mga katropa, pila na ni kabuwan. Eh. So good pa niya tong Enero or Pebrero. Mo gini nga ginabalik-balik kanuna ay bisan pa sa social media mga katropa. Ining kalabutan sa impeachment. Maoorag ini pinakainit nga lisgutanan sa nasun. Bitaning uban nagaingon na nga kanus a pa man ni ma 2028. Magpaabot-abot lang ta kay sa man wa pa man iabot. Apan na niluwat usab og pamahayag si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga wala pa sila formal nga paghisgot may tungod ni ini nga plano. Sila si Senador Jinggo Estrada, Amy Marcos nagkanayon usab nga wala pa kini maapil sa ilang mga tigom. Bisan og giilan nila nga nahimong vocal si Padilla sa maong issue. Mapanay ni sila na mag-meeting sa siguro mo. Parang maklaro ni. Okay, na ano may uban ni Ingon nga, wapaman mo, wapaman me. pero ato na napanindaan mga katropa. Kaya sa mga karon, wala pa may pinal, matod pa ang desisyon sa Senado. Kung kanos a o kung mo convene ba sila isip impeachment court? Samtang nagpaabot pa sa posibleng pag-transmit sa articles of impeachment gikan na sa kamara. Onya naraba ko'y video nakita mga katropa niya kuan kabahin sa impeachment hearing dito na sa kuan Justice Committee. O Committee on Justice dito na sa House of Representatives sa ilahang paghisgot mga katropa sa impeachment. May kalambigita na mga katropa sa pag-imbestigar nila sa NBI ba to? Kung wa ko na sa iyo. Matod pa mga katropa ang random daw ang pag-tanaw, pagsusi sa maong 30 size matod pa kakuan specimen. Pero na bulabog dito sa hearing mga katropa, pinaagi na sa pangutana ni Representative Laila De Lima kung kuan ba yun kini. Okay, na ako noy nagbuot nga 30 size lamang. Oh, karon pagpangutana na kisa may nagbuot aning 30 size ra kay daghan man mga 2 mil ba ni 4 mil. Oh, niya nga nung 30 size ra daw ang tukion. Na ingon mo itong gi-interview mga katropa nga mo maning mando sa kongresista. Na nabulabog na ginoon. Sa ato pa na murag na doldoolan yun mga katropa ang ginigitawag fishing expedition. Bahin sa ebidensya mga katropa. Na dito ni mo masuta ba nga? Nagtinanaway na dahil ang mga tuwa na kay kanan man daw mabulabog na. Kanan di masubay ang seat play ba? Kay dili mo ni basketballing ila, script pa rin. Tinanaway na dahil pati na ang ilahang ilang leader-leader mga katropa ang chair sa Committee on Justice nga si Luis Tro. Dugang mga katikaran sa itong pagbalik kuman sa mga importanteng painom-dom, standby. Exciting Filipinas! XFM XFM.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello?
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak?
1: Hali na!
2: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crossing.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanawanan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. malit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like good. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santong Gold Coffee Mix.
16: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santong Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Basiyo. Oh. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, naitatak ng Yestel.
6: Oh, Yestel. Na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na.

hi ha un tap.

0: Ah, gusto ba nyo mag isalista nyo ng estapelya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Kunsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 38 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 4. Balik ko pala kita sa atong panagbaluban sa programang Exciting Pilipinas. Inimatak na ang mga katropa sa iron sa nato ang mga updates sa panahon para karong adlaw. Martes ay Merkules, pizza size sa buwan sa Mayo 2026. Kay nagpagawas na mga katropa ang pag-asa kaganiang alas 4 para sa update sa panahon mga katropa ang as of alas 3 kaganiang down katropa adunay low pressure area nga base kini sa mga available data nga adunay 670 kilometros sa east of Hinatuan, Surigao del Sur. Oning ang masinati nato diri mga katropang karong mga panahuna. Onya sa nasod easterlies ang makaapikto usab sa ubang bahin sa nasod mga katropa. Sa tropical cyclone outside sa ato ang Philippine Area of Responsibility as of alas 3 mga katropa. Doon ay tropical depression nga doon na kini nasigpatan kini sa Gilayon nga 2,395 kilometros sa sidlakang bahin sa Mindanao. Doon na kini maximum nga ikusgon mga katropa ang 55 kilometros sa matag oras sa dool nga bahin sa sintro ni ini. Onya ang iyang huros katropa doon ay 70 kilometros matag oras. Og ang iyahang lihok mga katropa paingon kini sa kining kasadpan nga doon ay 10 kilometros matag oras. Una nga diri sa itong area mga katropa sa Mindanao, particular na diri sa itong area sa Agusan, mapanganuron o managumon nga mga kalangitan inubanan sa mga kapatak-patak ng mga pangulan tungod kini sa low pressure area. Una nga magbantay-bantay tungod sa kalit nga pagbaha sa panahon nga doon ay mga kusog ng mga pag-uwan. Ang hangin, hinay nga tunas kasarangan o ang bahod mga katropa doon ay punto size nga tunas na 2.1 metros ang gitason. Ang adlaw musubang onya sa alas 5.32 samtang mo saop sa kini mga katropa sa may alas 14 sa kahapon. So, mo kini ang atong update sa panahon mga katropa para karon nga adlaw. Og sa atong pagbalik, dugang pa nga mga katikaran naman sa mga importante nga mga pahinumdom standby.
3: Exciting Pilipinas.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: O yan pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nyang ano, anxiety?

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, mag-anay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta kako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
3: XFM.

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili kap. Oy, akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 5. Kinigurasa mga katropa at orgini kaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa agi pakusog ni sa Virgin Coconut Oil, Moringa Oil o mangustin, soyabin o kamunggay. Unsa namin nun, nalipaters namin nun. Santhon Plus Coffee Mix. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Lahi may nasood sa kung ano. Ay, nako. Mayong buntag kay katropang Rigor. Mayong buntag katropa monitor samtang nangapi o Santhon Plus Coffee Mix. Bangon kay buntag na. Thanks, God bless and more power. Ika ni katropang Rigor. Ya sa may Santa Irini. La, may morning sa mga taga Santa Irini. Og sa mga naka-monitor karon nga mga panahon na. Ato ni karon nga Siren Sub mga katropang report ni katropang Ray Alinton. May kalambigitan na sa government offices og TESDA nga nag-collab kini mga katropa alang sa ipahigayon nga job fair sa San Francisco Agusan del Sur. Sa iron tani sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, maayong morning sa imong report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, malampuson nga may pahigayon ang TESDA Agusan del Sur Provincial Office o job fair ingon man usab services caravan nga gihimo ni adtong nakalabay nga adlaw dito sa may evacuation center sa may barangay 4 San Francisco Agusan del Sur. Ang maong kalihokan gipanguluhan ni Provincial Director Novelita A. Dispo isip kabahin sa one stop shop services di naghatag ang TESDA o sa nagkadaiyang serbisyo nga nakasentro sa panginahanglan sa mga kliyente. Usa sa mga highlights mao ang scale sa demonstration sa extension wire making nga gipahigayon sa Agusan del Sur School of Arts and Trades kon ASAT. Gipakita nini ang practical nga in demand nga technical nga kahibalo alang sa mga partisipante sa maong kalihukan. Di naghatag usab ang TESDA og skills training og scholarship profiling aron matabangan ang mga job seekers sa pagpili og angay nga training nga makapauswag sa ilang oportunidad sa trabaho og panginabuhian. Gitambungan usab kini sa ubang ahensya sa gobyerno sama sa SSS, PSA, Pag-ibig Fund og DTI nga naghatag og sayon og epesyenteng serbisyo sa komunidad samtang nagpadayon ang TESDA sa iyang misyon sa pagpalambo sa kalidad nga teknikal nga edukasyon og kahimanan sa mga Pilipino. Katropa, aron kanunay himsog ang kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santhon Vitamin C. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Nangay salamat katropang Ray Alinton sa maong report. May kalambigitan na sa job fair mga katropa sa kolaborasyon sa mga nagkalain-lain ng mga ahensya sa gobyerno. Samtang dirita sa ito ang regional ng mga balita. Atong siren karon mga katropa ang atong mga regional nga mga balita gikan sa atong mga kaubanan nga mga istasyonan sa XFM. Kay ni ay mag-uuma mga katropa ang nasakwitan matud pa og illegal nga droga dito na sa may barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Sa Sayron tani sa report pinagi na ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon. Katropang Rustom sa maong report.
3: XFM Report.
2: May resulta sa pagkasikop sa usa ka mag-uuma ang gipahigayong drug bypass operation. Human kini positibong napalitan og shabu sa pulis nga nagpailang pusir buyer. Ang operasyon gilusad sa Purok 1A, Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon, alas 10:57 sa gabi niatong Mayo 4, 2026. Nadakpan sa operasyon si alias Kikin, 38 anyos, Minyo street level individual og residente sa maong lugar. Nakumpiska gikan sa dinakpan ang upat ka pakete sa girudahang shabu nga gibanaban ang mutimbang sa 6.2 gramos og nagkantidad og 42,160 pesos. Ingon man coin purse nga gigamit nga sudlanan sa illegal nga droga og usa ka unit sa cellphone. Nagtingkagol na sa detention cell sa Valencia City Police Station ang suspitsado kinsa makatubang sa kasong kalapasan sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
4: Nagkaing salamat, Katropang Rustom, sa bawang balita. Mao lang inatong giingon, mga katropa, balik-balik kita ni Matag-Adlaw nga maghilak ang adlaw kung walay masapon sa illegal nga droga. Samtang tabok-tabokan, usab nato, mga katropa, ang lain nga report. Kay do na matudpay duha ka mga most wanted person ang nasikop kini sa managlahing operasyon. Ato ning Sharon sa report pinagida ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa report.
3: XFM Report.
6: Balhog ang duha ka city level most wanted person sa managlaing operasyon nga gilusad sa Macar Police Station ni nakalabayng adlaw. Unang nasikop si Vicente Taliedo Villacorta Jr., 32 anyos ka residente sa Silway, Santa Cruz, Barangay Dayangas West, Jansan, nga dunay kasong frustrated murder nga gipasaka sa Regional Trial Court Branch 55 sa 12 Judicial Region sa Jansan, nga gipasaka kaniadtong Marso 9. Duna kini girekomendang piyansa nga 200,000 pesos. Samtang 40 minutos ang nakalabay, malampus na dakpan sa kapulisan ang laing sospek kasi Roger Manialon Tusan, 38 anyos kataga Olarte, Barangay Labangal, human malambigit sa vote buying. Hinungdan gipasakaan og kasong Section 261 sa Batas Pambansa 881 kon Omnibus Election Code nga giisyu sa RTC Branch 37 sa 12 Judicial Region nga gipasaka kaniadtong Hulyo 22, 2015. Aduna kini piyansa nga 72,000 ka pesos. Sa pagkakaron, ingkagol sulod sa selda ang mga nasampit aron natubangon ang mga kaso. Mga katropa, healthy nga kape ba ang gipangita matag buntag? Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
4: Okay, salamat katropang Philip. Malagi na, basta nga mga pinangita sa balaod, doon na gyoy panahon mga katropa nga matugyan na. Kay simple lagi ning tambag o tip. Doon naman tayo tip mga katropa para sa mga ating paminaw din. Para mo di madakpan sa mga kapulisan. Para nga ang atong mga otoridad di mugukod ninyo. Ayaw mo paghimo og mga kriminalidad. Samtang sa dugang pa ng mga report katropa. Adunay byuda maton pang misulay sa pagpanulis gamit ang toy gun. Siyempre, arestado kini sa Digos City. Sa reporta niya, itong Seron pinagi na ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao. Katropang Marvin sa report.
3: XFM Report.
7: Pakyas ang sulay nga pagpanulis sa usa ka byuda sa Digos City, Davao del Sur, human kini nasakpan nga dulaan nga pusil kun toy gun lang di ay ang gigamit ni ini sa krimen. Sumala sa Digos City Police Station sa 3:30 sa hapon ning milabayng adlaw, dihang girespondihan sa kapulisan ang robbery hold up incident sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digos City, kansang sospek na abtan nga gihupta na gisulayan ni ini og biktima nga binaying STL teller. Sumala sa biktima nga usa ka ray 34 anyos nga taga Barangay Zone 1 Digo City, samtang nagbantay siya sa STL booth. Nagpakaron ingnon mato pa ang suspect nga mupatad, dihang kining nagdeklara og hold up gamit ang handgun. Sa kakurat og kadlok sa biktima, gihatag niya iyang sipon. Apan dihang namatikdan nga toy gun ra ang gigamit sa suspect, dito na kining nakahigayon og sukol hangtod na hold ang biudang suspitsa. Giilang didakpan nga si alias Pida, 40 anyos, wala kinitabaho nga taga Barangay Zone 3 Digo City, ug tungod sa nahimo niining krimen, giaresto ug gidala kini sa kapulisan alang sa pagkustodiya niini samtang nakatubang sa kasong robbery. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katupa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
4: Nangay salamat katropa ni Marvin. Astila ning pagkasistimaha mga katropa ni pahigayon og tulis ya tuhigan na madayang gamit pag pagka matikod sa maong mag nagbantay mga katropa. Oy, tuhigan ra man ni ini. Dito na gisuklan mga katropa. Impatso gyud in taon ang usa ka babay. Samtang sa dugang pa nga report mga katropa, ani ay lalaki nga nagtingkagol sa prisuhan uman kini sa bypass dito na sa Tagum. Gramo-gramong syabo na sakmit. Ato ni Seron sa report ni katropang Darwin Dulatre sa may ex-FM Tagum. Katropang Darwin sa report.
3: XFM Report.
8: Tingkagol sa prisuhan ang usa ka lalaki sa Tagum City. Human kini nabaybas sa hiniusang puwersa sa kapulisan kag pangunahan sa Tagum City Police Station sa Barangay San Miguel ng siyudad sa Tagum. Alas 11:44 antak na sa gabi, Mayo 4, 2026. Nailhan ang dinakpan nga si alias Mike, 27 anyos, Ulitawo, residente sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa poster buyer ang suspitsado og usa ka pakiting gidudahang syabo gamit ang 500 pesos mark money o 7 ka piraso nga piki nga 1000 peso bill. Isip all money. Nakupiska usab gikan sa posisyon sa dinakpan. Laing tulo kapakiti sa droga og laing-laing drug para pernalias. Mitimbang og 12 gramos nga shabu ang nakupiska sa maong operasyon nga nagkantirado 81,600 pesos base sa standard drug price. Samtang ang suspect gikustorya na sa Tagum City Police Station og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 5, 11 og 12 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron moligon ang tuod, makasugakod, bisag magluhod, magtorbo, mailin Cancer Batag Dulog, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
4: Nagayong salamat katropa ni Darwin. Maulagi na mga katropa, basta kay mag-apil-apil sa kriminalidad, masapon yun sa mga otoridad. Gramo-gramong syabu mga katropa. Tungod sa pagkalambigit sa droga. Samtang sa katapusang bayan usab sa atong regional ng mga balita mga katropa, duha ka fab matod pa ang may pahigayon og live nga fire exercise sa Governor Generoso sa Mayo 22 og 24. Ang publiko gipasidan-an sa delikadong lugar. Ato ning siren sa report ni Katropang Gab Alas sa may ex-FM Tagum. Katropang Gab, sa imuang report.
3: XFM Report.
9: Gipahibalo sa publiko ang umabot nga literal live fire exercise o aktwal nga pagpabuto og kanyon nga pagahimuon sa Second Field Artillery Battalion Artillery Regiment sa Philippine Army isip bahin sa 101st Brigade Interagency Territorial Defense Operation Exercise. Ang maong ehersisyo ipahigayon karong Mayo 22 hangtod 24 tuig samtangan sa Coastal Waters Governor Generoso Davao Oriental. Hilabi na sa baybayong dapit duol sa barangay Pundagitan o barangay Lawigan. Ang forward observer location ibutang paingon sa Kape San Agustin, samtang ang fire base o impact area anaa sa sulod sa gikatakdang military exclusive zone. Gipakita usab sa militar ang eksaktong koordinasyon sa mga lugar nga sakop sa ehersisyo. Gipahimangnuan usab ang tanang mananagat, residente o maritime stakeholders nga likayan ang pagsulod sa maong lugar sulod sa tulo ka adlaw nga kalihukan tungod sa posibleng peligro. Gilauman usab nga makadungog og kusog nga buto og makakita og kahayag gikan sa mga pagpabuto nga giingong normal nga bahin sa military exercise. Giawag usab ang publiko nga sundon ang tanang pahimangno gikan sa mga awtoridad og magpabiling alerto sa opisyal nga pahibalo aron malikayan ang disgrasya. Sa katapusan, gipasabot sa militar nga ang maong ehersisyo kabahin sa pagpaligon sa depensa og kahanduman sa nasod, samtang gipaligon usab ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno. Katropa, kaping nga healthy dunag latatayan ang collagen ay mugipangita mag Xanthon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.
4: Langgang salamat katropa ang Gab sa maong report. Kastilan da katong mga pahimang noa mga katropa sa maong lugar. Di yun ni ang yan nga ibaliwala tungod kay basinog matsambahang musod mga katropa pastilan. Mahiagom yun sa kanyon. Mawagto ang mga naglangko mga katropa sa itong regional nga mga balita para karong adlaw mga katropa. Musunod na ang Secret of Health. Siyempre, pagkasundan kini sa Express Balita sa Buntang. O ingon man ang Bullseye Sentro. O guban pa ang mga programa sa kapunon nga ngayon yung paminawan din hilang sa XFM Agusan. Wala na tayong oras pa dayon pa sa unahan. Salamat kayo mga katropa sa inyong pagiguban. Kanako sukat pa kaganiya hangtod ni ining mga takna. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa XFM, at ay uras pa dahil pa sa unahan, salamat. Network Philippines, atong kauban sa control si katropang Kiano J. Sibial. Nakapas pa si katropang Miloy. Good morning sa iyo, Sir Al, o sa Naminaw sa XFM. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sagapon Magayon. Ang pingda kanunay mga katropa na iningadlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye. Ugpag. Ayo-ayo. Exciting Pilipinas!

0: ओके गुड मॉर्निंग क्लास।
1: Our
0: subject for today, yours among in a sentence.
1: Ako.
0: O sige, urak, ikaw.
1: Abong da, fish, coconut, is the best.
0: Yay! Okay, very good, very good. O, usapa.
1: Ako kap.
0: O sige, budoy, ikaw.
1: Among kaldero, ikawat.
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ko dum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa

0: Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
2: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo ulit dito sa ating programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
6: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung Ultimate Trio natin, nako.
7: Mm-hmm.
6: E punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. At mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po

0: niyo or mga experiences niyo, mga karanasan niyo sa pag-take ng atin pong mga produkto, eh pwede niyo pong i-share diyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha. At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit diyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito po ang tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
3: Nako, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Okay. Porosis is, English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon, ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
0: Nako.
3: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib na nabalian na. At o kaya yung biglang magbubuhat ka, na alanganin, minsan yung daliri na napa-fracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
4: Lumiliit.
3: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis, dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
4: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
3: Oh.
4: Eh kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng ipo mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit niyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
3: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
4: factor.
3: Bagay yan, sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis.
4: Mm-hmm.
3: Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
4: Mm-hmm.
3: Bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Sa kanya. Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Madi-drain out ka. Kumbaga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
4: walang deposit.
3: Oh. Ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto na isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayo maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
4: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe tama po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
3: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano eh, na halimbawa, excess weight ninyo. Mm. Ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Mm. Tapos ang timbang nyo, 80.
4: Nako.
3: Eh, gaano kataas yung excess nyo. Oh. Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganon katindi, no? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. Mm-hmm. So, yun yung problema doon.
4: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng daladala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano?
3: Mm-hmm.
4: Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po atin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet. At kinakailangan, supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, hindi, mga kaibigan. Oh. Hindi ibig sabihin na payat na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon. Hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayong mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Kasi mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Cold. Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Gawa sa pinagharong mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Cold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Cold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Cold.
6: Yahoo!
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
9: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Welcome back, mga kaibigan, sa ating po programa, The Secret of Health Nationwide. So, yung mga katanungan po dyan, just ask lang sa ating po numero. Tingpong text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala, ha, ang atin pong Clear Skin. sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
3: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
4: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro, Doc, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
3: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO, nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya. O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan, naligo na, eh may amoy pa rin. Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
4: Nakatry din ako niyan dati.
3: O, di sa
4: para
3: mga siku.
4: Para iwas asim-asim.
3: Oo. Baliktad, no?
4: No.
3: Maasim yung ilalagay mo para di umasim ang katawan. So, ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Ang kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin. It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, eh, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay? At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
4: Glutathione.
3: Diba? So, meron pa siyang glycerin. So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
4: Pataasin ang atin pong confidence para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi, Dok, yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
3: Iba nga, yung puti, hindi mo na, ano, eh, parang nakakatakot na, eh. Parang wala ng dugo, eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
4: Yeah.
3: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
4: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayong order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
3: Yes! Oh, alam
4: pwede
3: mo.
4: Pwede.
3: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
4: Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Dahil na po yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at ibang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo, Yung iba kahit po yung ano, sa mga babae doc na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya mga kaibigan ng pain kasi pinapaano niya pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles mga kaibigan, ano? So mas makakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then marirelieve ano yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Yan sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Doc, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Doc. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa ibang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
3: Oh, yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitinding healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, eh mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Eh talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So simple lang ang gagawin natin, hindi dapat ma-drain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo every day para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag mayroon pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Parang sila yung tagahigop. Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan maggaling yung mga blue light na yan. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
4: Mga artificial lights.
3: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan proteksyon na natin yung ating mata.
4: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Doc, merong taglay-taglay po yan.
3: Oo.
4: So,
3: hindi ang, katulad nung panahon na mga ilaw nun yung dilaw.
4: Lampara.
3: Mga lampara.
4: Kahit meron ano yun yung binobombahan, Dok?
3: Oh, yung gasera.
4: Oo.
3: Isang uri ng ano yun eh, digas yun.
4: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko, ano. So, compare sa panahon natin ngayon mga kaibigan na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po mga kaibigan, ano. So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No? So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito mga kaibigan na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide mga kabayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
3: Oh, 9 o'clock pa lang. Bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng, sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
4: May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
3: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
4: Yeah.
3: Then after 30 days, pwede nyo in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
4: Mm-hmm.
3: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
4: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, ano, mga masses sa inyong pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
3: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Ang kagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
4: Yun.
3: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyong pong lugar.
4: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan ka ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
3: Halos karamihan, aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
4: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, no? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor, no? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine, ano? So sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algy Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan at magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Parali pa, kumpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hay ang asawa?
13: Exciting!
14: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
15: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: La la la la la la la la la la la la la la.
18: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
17: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
18: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
17: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
18: Unsa din ang Craft Gold Buy?
17: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
18: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
17: Oh, Bay.
18: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
19: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
20: FM. Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: katropa tung oras sa 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa atong mga balita karuadlaw.
2: Headlines.
0: Sa balita sa lokal, palarong pambansa 2026, ekonomiya o turismo sa Agusan del Sur, gilaumang musaka, libreng tours, ihatag sa mga delegado.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa regional, LGU employee, sikop sa bypass, kapin 40 mil ka pesos nga droga, nasakmit sa otoridad.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, minority black, babagan ang pag-convene sa Senado isip impeachment court, batok kang VP Sara.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa international, outbreak sa hantavirus luxury cruise ship. Kapin 150 kapasahero stranded, tulo na ang patay.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Anthony Edwards questionable sa Game 1 sa Minnesota Batok Spurs tungod sa injury.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa entertainment, Thalia giangkon ang lawom nga koneksyon sa Pilipinas human sa panagkita nila sa Bini.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Adlaw karon nga Miyerkules, mga katropa, pizza size. No, sa bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning. Good morning o welcome gihapon mga katropa sa programang Express Balita. Mag-uban-uban gihapon ta ninyo mga katropa hangtod alas 7 ning sa yung kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod. No, good morning usab sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live mga katropa kay syempre live ta sa itong mga Facebook page karon. Live ta sa XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Live usab kita mga katropa sa XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre mga katropa, good morning usab sa tuang mga hook-up stations karon nga nikonektar na mga katropa. Siyempre good morning, labi na diha mga katropa sa Metro FM Rosario, Metro FM Trento. Ingon man mga katropa ang Metro FM San Francisco. At ang programa ng Express Balita gipaluyohan mga katropa sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto nga Premium D3. No, sa mga katropa nato diha nga medyo nagkaluya na mga katropa. O luya ang panglawas mga katropa. No, tungod sa gibating sakit. No, para sa instant nga energy mga katropa ang Premium D3 or mag-Premium D3 mga katropa ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga soft gel capsule nga muhatag mga katropa og instant nga energy. Tungod na mga katropa sa VCO nga dunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto mga katropa nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao na nga kung pirmi magluya ang lawas mga katropa, bangon og pag-inom og Premium D3 soft gel capsule. At ang produkto mapalit na sa mga sukig, parmasya, butika nga duol sa inyong mga lugar. Og syempre mga katropa, inyo sa nang mapalit diri sa atong CBN na natanhimutan sa second floor Sugano Building, Barangay Pisaan ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Atong oras mga katropa, 13 minutos ang nilabay sa alas 6 sa buntag. Mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Unang detalye sa tuang balita sa lokal, palarong pambansa 2026. Ekonomiya o turismo sa Agusan del Sur, gilaumang musaka. Libreng tours, ihatag sa mga delegado. Ang detalye sa report ni katropa ang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Gila umang magdala og dakong kalambuan sa ekonomiya ug turismo ang paghosa sa Agusan del Sur sa palarong pambansa 2026. Sumala kang Vice Governor Patricia Ann Plaza kining maong nasudnong kalihukan, dili lang usa ka kompetisyon sa paugnat sa kusog kundi usa ka bulawanong oportunidad alang sa probinsya sa natad sa negosyo, agrikultura ug panginabuhi. Matod sa Vice Gobernador, ang pagdagsang sa mga tao maghatag og long term nga benepisyo tungod sa ibong lihok sa kwarta sulod sa probinsya. Usa sa mga prioridad sa lokal nga panggamhanan mao ang pagpasigarbo sa ilang mga hidden treasures o mga nindot nga dapit nga mahimong bisitahon sa mga turista. Inabagan sa Department of Tourism padayon ang pagpalambo sa mga destinasyon aron masiguro nga madani ang mga bisita nga mabalik-balik sa Agusan del Sur. Lakip sa mga ipasigarbo mao ang PRDIO, usa ka moderno nga laboratorio nga makapakita sa abante nga teknolohiya sa probinsya aron mas masinati sa mga atleta ug mga delegado ang katahom sa lugar. Nagpahibalo ang probinsya nga magpahigayon sila sa libreng tours alang sa mga delegasyon nga moabot karong Mayo 24. Pinaginiini gilauman nga ang palarong pambansa magsilbing dalan aron mas mailhan pa ang Agusan del Sur sa mapa sa turismo sa tibuok Pilipinas.
4: So we are expecting of course Dr. Beans, no, with our economic activity here in the province.
2: instance one benefit that we should expect from hosting this parang pagbansa. Second is in our tourism. Right now, we are taking this opportunity to promote our touristic sites, one of which is this, our PRDIO, our state-of-the-art science laboratory, and of course, our hidden treasures that we have now started to develop, actually developed already together with the Department of Tourism, so that our guests, spectators, athletes, delegates who will be visiting us this coming May 34, they will have resources from that. No? And we will be offering free tours as well to our guests. So all of that and the information you can find on our website.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Vice Governor Patricia Ann Plaza. Mga katropa, adlaw-adlawa ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo ug makapagwapa, healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikas bahin mga katropa, anaa karon sa seldas kapulisan ang usa ka fish vendor. Human kini na sikop sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Esperanza Municipal Police Station sayo sa Kabuntagon ning nakalabay nga adlaw. Gila ni Police Captain Danilo T. Camingue, ang hepe sa Esperanza Municipal Police Station, ng suspect nga si Aldrin Hilardes Flores. 34 anyos, balo og residente sa Purok 3, Barangay Labaw, Esperanza, Agusan del Sur. Sumala sa report, nahitabo ang operasyon alas 3 sa kadlaon, diin nakuha gikan sa posisyon ni Flores ang duha ka gagmay nga pakete sa gituhoang illegal nga droga. Usa ka lighter nga gigamit og ang 500 pesos nga mark money nga gigamit sa transaksyon. Human mi pahibalo sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ang suspect miangkon nga nakagamit siya sa droga apan niadto pa matud pa kining nakalabay nga bulan. Gihimakak usab ni Flores nga iya ang maong mga pakete sa droga nga nakuha sa mga awtoridad atol sa gihimong body search. Bisan pa sa iyang pagpanghimakak, atubangon gihapon sa suspect ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpabilin karon ang dinakpan sa kustodiya sa Esperanza Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon sa iyang kaso.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Pikas bahin mga katropa, kabahin sa mong balita, suspect sa drug bypass wala sa watchlist. No, wala ni mga katropa sa watchlist sa Barangay Labaw. Kagawad, girespeto ang operasyon sa PNP. Ang detalye sa report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM Report.
4: Kumpirma sa kagamhanang lokal sa Barangay Labaw, Esperanza, Agusan del Sur, nga wala sa ilang opisyal nga listahan o record sa mga nalambigit sa illegal nga druga ang usa ka suspect nga si Aldrin Flores, ang usa ka fish vendor nga dakpan sa kapulisan ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Sumala ni Kagawa Jimmy Caniete, ang committee chairman sa Peace and Order sa Barangay Labaw, wala nila na monitor ang ngalan sa suspect kabase sa ilang regular na pagsusi sa palibot sa ilaga dapit. Bisan pa niini, gipasabot ni Caniete ang ihang dako nga respeto sa gihimong lakang sa Esperanza Municipal Police Station. Tungod kay nasayod siya nga lahi og mas laom ang pamaagi sa kapulisan sa pagpaniid. Gibutyag usab sa opisyal nga bag-o lang silang nagpahigayon og tigom kauban ang mga barangay tanods aron may gutan ang pagbantay sa mga kabatanunan. Kinihuman makadawat og impormasyon gikan sa munisipyo ang ilang barangay nga giingong ginakuhaan og supplies droga butang nga nakahatag og kabalaka sa mga opisyal. Luyo sa kakurata sa pagkasikop sa ilang residente, girespeto gihapon ni Caniete ang mga operasyon matod niya mamahimo kining dakong leksyon og mapanaminan sa uban nga nagplano nga mulambigit sa susamang ilegal nga kalihukan nga hunungon na kini samtang sayo pa aron dili maparihas sa gidangatan ni Flores. Nagpahinumdum ang barangay sa tanang lumulupyo nga magpabiling mabinantayon og mookoperar sa mga awtoridad aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa ilang komunidad.
5: Lagi, one lagi ni kapitan, timu, anak mulai ke, sekolah saya pergi, kapitan, kumpulkan kawan-kawan. nakas anak dia ni gusto na mo po tawag na mo barangay lagi kaya mo isuri ahon nanangid mi dito as niyo
4: mga katropa, aron matag-adlaw mahilayo ang atong panglawas sa peligro gikan sa nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, human sa pipila kadikada nga pag-antos sa bati nga dalan. Hingpit na nga gitugyan sa kagamhanang lokal sa La Paz, Agusan del Sur, ang bagong simentadong farm to market road nga nagkonektar sa barangay Angeles padulong sa sitio Minangkig, Baguhay lang. Ang maong proyekto gihingusgan ubos sa administrasyon ni Mayor Michael D. Lim, inabagan sa Municipal Council nga gipanguluhan ni Vice Mayor Alan Lim. Tumong niini nga mapalambo ang transportasyon o panginabuhi sa mga residente, ilabi na ang mga mag-uuma sa maong hilit nga dapit. Bisan tuod wala pa gilatid ang kinatibuk ang kantidad sa proyekto, dako ang pasalamat ug kalipay nga makita sa mga mata sa mga lumulupyo tungod kay sa katapusan hamis na ang ilang kadalanan. Matod sa mga residente, dako kini og ikatabang aron mapadali ang pagpagawa sa ilang mga produkto gikan sa unahan padulong sa merkado nga kaniadto maoy usa sa ilang pinakadakong hagit. Ang pagtapos niini nga farm to market road usa sa mga prioridad sa LGU La Paz aron masiguro nga ang serbisyo sa gobyerno moabot sa mga lagyong dapit og makahatag og tinuod nga kaayuhan sa tanan. Pinaagi ining bag-ong dalan na gilauman nga mas musaka pa ang kita sa mga mag-uuma og mas mapaspas ang pag-uswag sa ekonomiya sa Barangay Angeles og sa tibok lungsod sa La Paz.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, Child Protection Policy hugot nga ipatuman sa Palarong Pambansa 2026. Abuso batok sa mga atleta bantayan. Detalyes report de katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Aron masiguro ang hingpit nga seguridad ug kaayuhan sa libuan ka mga kabataang atleta, gipahibalo sa Agusan del Sur Provincial Government ang pagpatuman sa usa ka lig-on nga Child Protection Policy alang sa umaabot nga palarong pambansa 2026. Ang maong lakang gipanguluhan sa mga membro sa Provincial Board ubos sa supervision ni Vice Governor Patricia Ann Plaza, kini gihimo pinaagi sa hugot nga pakigtimbayayong sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD aron masiguro nga adunay saktong sumbanan sa pagpanalipod sa mga partisipante. Tumong niini nga polisiya nga mahimong zero tolerance ang probinsya batok sa bisan unsang matang sa abuso, harassment o pagpahimulos sa mga bata samtang nagpadayon ang nasudnong kompetisyon. Gawas sa pisikal nga kaluwasan, tutukan usab niini ang mental o emosyonal nga kahimtang sa mga atleta sulod sa ilang billeting quarters o sa mga sports venues. Gipasiugda ni Vice Governor Plaza nga dako ang papel sa tanang ahinsya, mga magtutudlo, coaches o mga stakeholders sa pagmonitor sa lihok sa matag usa. Sumala sa opisyal, ang safety sa mga bata mo'y pundasyon sa usa kahapsay o malampusong pagpahigayon sa palaro. Pinaagi ni ining lakang, ang Agusan del Sur nagpakita sa ilang kaandam dili lang sa pasilidad kundili pati sa paghatag og luwas og makiangayong palibot alang sa tanang delegado gikan sa kalainlaing rehiyon sa Pilipinas. Ang tipik sa pamahayag ni Vice Governor Patricia Ana Plaza. Mga katropa, aduna kabay pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wag tangon, pagsisdapin ang atong tumaron. Alang sa dakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, mapasalamaton ang Department of Education kung DepEd karaga sa walay puas na suporta sa probinsya sa Agusan del Sur ng adtunas edukasyon o sa pagpalambo sa natad sa paugnat sa kusog. Atol sa gihimo nga press conference alang sa palaro Tuag Sur 2026 dito sa Provincial Research Development and Innovation Office kung PRDIU. Personal nga mipahayag sa iyang pagdaig sa DepEd Caraga Regional Director Maria Ines C. Asuncion. Sumala kang Direktor Asuncion ang ligon nga commitment sa probinsya. Ubos sa liderato sa lokal nga panggamhanan tungod sa pagtukod o mga modernong pasilidad sa sports nga dakog ikatabang sa pagbansay sa mga batanong atleta. Sumala sa DepEd official ang maong suporta dili lamang alang sa pagpataas sa ranking sa karaga sa mga nasudnong kompetisyon sama sa palarong pambansa, kundi usa-usab kini nga paagi sa paghatag o paglaom o mas hayag nga kaugmaon alang sa mga estudyante.
2: Let us feel the reason to come back for partnership, for business, and for other reasons to visit our beautiful Agusan del Sur province. And I hope that this day, during this press conference, we'll be able to clarify all the gray areas, we'll be able to disseminate information from the calendar of activities, the record of our delegation, to the schedule of activities after the closing ceremonies.
1: Ang tipik sa pamahayag ni Regional Director Maria Ines C. Asuncion.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa pikasbahin, giila o gihatagan o pasidungog ang mga piniling opisyal sa enlisted personnel sa 401st Infantry Unite and Fight Brigade tungod sa ilang talagsa.

0: Buat sa mga personahe mo ang Gold Cross Medal o Medal Cross Medal. Dugang niinig, hatagan usab o Taurus Pistol ang mga pinili nga mga opisyal isip espesyal nga token sa pagpasalamat gikan ni Lieutenant General Orio. Agig pag-ila sa ilang walay pagduha-duha nga dedikasyon o bililhong serbisyo sa unit.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional. High-value individual sikop sa drug raid sa Barobo. Kapin 11,000 pesos nga shabu na sakmit. Ang detalyes report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report. Laing na kong isda sa natad sa ilegal nga droga ang nalitag sa balaod human na sikop sa mga operatiba sa Barobo Municipal Police Station. Ang usa ka gikonsiderar nga high-value individual ni atong miaging gabi. Ang maong operasyon gipahigayon sa barangay poblasyon sa lungsod sa Barobo. Alas 10:20 sa gabi human makadawat ang kapulisan og tip may tungod sa nagpadayon nga ilegal nga kalihukan sa usa ka panimalay sa maong dapit. Ang malamposong raid gipanguluhan ni Police Captain Eric V. Dangiti, ang Deputy Chief of Police, ubos sa direktang supervision ni Police Major Alexis O. Avenido, ang Acting Chief of Police sa Barobo Municipal Police Station. Atol sa maong operasyon na recover gikan sa suspect ang gibanabanang 1.74 gramos sa gituhuang shabu nga adunay street value nga mukabat sa 11,832 pesos gawas sa maong kontramando. Nakuha usab ang nagkalainlaing drug paraphernalia sa dapit. Gipahibaludayon ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act of 2009 sa wala pakinig gidala sa batan sa kapulisan. Sa pagkakaron, ang suspetsado nagpabilin sa kustodiya sa Barobo Municipal Police Station. Uban ang mga nakumpiskang ebidensya, giandam na usab ang mga dokumento alang sa pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok kaniya katropa aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Local government unit employee sikop sa bypass kapin 40,000 kapesos nga droga na sakmit sa otoridad. Ang detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
1: XFM Report.
3: Anaa nakaroon sa prisuhan ang usa ka empleyado sa gobyerno human kini madakpan sa gipahigayon nga anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency sa PDEA Regional Office 13 dito sa Barangay Otso, Buena Vista, Agusan del Norte, ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Gila sa mga otoridad ang suspek nga si alias Koy-Koy, 64 anyos, 15. Residente ra usab sa Maogadapit. Si Koy-Koy giingong nalambigit sa pagpamaligya o ginadili nga druga bisan pa man sa iyang posisyon isip usa ka government employee. Sumala sa report sa PDEA PRO 13, nakuha gikan sa iyang posisyon sa suspek ang gituohang shabo nga mo kantidad sa kapin na 40,800 kapisos. Apil usaba sa narecover ang bypass money nga gigamit sa mga operatiba atol sa transaksyon. Gipasabot sa PDEA nga dili sila mo lugak sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga, ilabi na kadtong nga mga nagtrabaho sa gobyerno nga angay untang magsilbing ehemplo sa komunidad. Sa pagkakaron, giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok na sususpitsado. Nagpabilin kining nakatanggong sa pasilidad sa PDEA samtang naghulat sa dugang proseso sa korte. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Tulo ka estudyante sa Surigao del Norte gipasidungan sa probinsya tungod sa kalampusan sa NSPC. Ang detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
1: XFM Report.
4: Gihatagan og pasidungo sa sangguniang pandalawigan sa Surigao del Norte ang tulo ka mga estudyante human sa ilang kalampusan sa bag-ulang natapos sa nga National Schools Press Conference kon NSPC. Isi pag-ila sa ilang abilidad na kadawat ang mga estudyante og Medal of Distinction. og Certificate of Recognition gikan sa kagamhanang probinsyal. Ang mga gipasirunggan gilangkuban nila Maria Bella Francisca Alak, second place sa column writing element.

0: Elementary English, Jos Malate, second place sa photo journalism. Elementary English nga parehong gikan sa St. Peter and Paul Parish Learning Center Incorporated nga nahimutang sa tubod Surigao del Norte, ug Anika Dayan Lead, third place sa photo journalism. Secondary English, kinsa nagtungha sa Toledo S. Pantilo Senior Memorial National High School sa lungsod sa Sison. Sumala ni Vice Governor Ged Gokyanke, kining maong mga kabatanunan nagsilbing garbo ug dugang dungog sa probinsya sa Surigao del Norte tungod sa ilang pagpakita o kahanas sa natad sa journalism sa tibuok nasod. Gilauman nga kining pasidungog magdasig pa sa uban nga mga tinunan sa probinsya nga paningkamutan ang excellence sa ilang pagtungha o sa pagpalambo sa ilang mga talento, mga katrupa para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katrupang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Alias Bin Laden sa Digos City, arestado sa ilegal nga pagdala-dala og armas o granada. Detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report. Alhog karon sa prisuhan ang usa ka 24 anyos nga ulitaw sa Digos City, Davao del Sur, human kini aresto sa kapulisan tungod sa illegal nga pagdala-dala og armas og eksplosibo. Giila ang dinakpan nga si alias Bin Laden, usa ka tricycle driver nga residente sa Barangay 3 de Mayo sa maong syudad. Sigo sa Digos City Police Station, nakadapat matud pa sila og sumbong pasado alas 2:30 sa kadlawo ning milabayng adlaw, labot sa gikadudahan o gikalak ang nilihukan sa maong suspek sa Purok Talakitok, Barangay Dais sa maong syudad. Maampingon ilusad sa kapulisan ng operasyon kansang suspek giaresto samtang nagmaneho kini og tricycle ug ito aktong na-recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka .38 nga revolver nga dunay sulod 5 ka mga buhing bala, lakip ang usa ka hand grenade. Uban sa lain pang paraphernalia gikustudiyan na kini sa kapulisan, lakip ang gimanehong tricycle sa dinakpan na isip ebidensya sa kaso ipasang at batok niini nga kalapasan sa Republic Act 10591 for illegal possession of firearm o violation sa Republic Act 9516 o explosives law. Sumala usab sa HEP sa Digos City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, ang malampusong operasyon nagpasiugda sa padayong dedikasyon sa kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko o pagsulbad sa pagdagsang mga loose firearms o mga eksplosibo sa syudad. Giawhag sab niin ang publiko nga magpabiling mabinantayon ug aktibong suportahan ang panikamot sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod, pinaagi kana sa pagsumbong sa mga kadudahang kalihukan sa ilang mga lugar aron gilayon king maaksyonan. Mga katupa alang sa tinaw nga pananaw, mag Vision X Plus softgel capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, magtiayon nga padulong mo duty. Nabanggaan patay sa na-overshoot nga kotse sa Davao del Norte. At uning siren mga katropa, ang detalyes report ni katropang Larsan Yul.
2: XFM Report.
3: Dedo na rival sa ospital ang magtiayon human malambigit sa disgrasya ang ilang gisakyang motor tali sa kotse sa Barangay Magato sa Asuncion, Davao del Norte, alas 3:32 ang takla sa kadlaon, Mayo 4, 2026. Sa interview sa XFM Tagal News Team kang Asuncion Municipal Police Station Traffic Section Investigator Police Master Sergeant Lorenzo Dikdikan, migula matod pa silang imbisigasyon nga nagikan ang mga biktima sa Purok Waling-Waling, Barangay Babantaw, Kapalong, paingon unta sa Panabo City, samtang ang kotse gikan sa dakbayan sa Tagom sa opposite direksyon o pag-abot sa likong bahin sa Barangay Magato sa Asuncion, nag-overshoot kini sa linya, hinungdan nga nabanggaan ang motor nga gisakyan sa mga biktima.
4: Nasugat gini sa kuhan, imbis nga sa right of way ang mga tunag motor. Dito naigo gini, mura nasulod yun siya maayo ba kay ang indikasyon po sa iyang sakinan is naman sa right side po gihapon naigo ang mga motor.
3: Dugang pa ni Police Master Sergeant Dikdikan nga base sa wala hinganing testigo, nasundan matod pa niini ang kotse sa dili pa ang lugar na itabuan nga dili na maayo ang dinaganan hangtod sa naitabo ang ngilngig nga disgrasya.
4: Nagsulod man ang witness sa tulad tayong nagmotor. Sila ka-overtake kay malingin niya. Kung nana sa mga likoon, mukawat siya sa liko. Antog niya, likoon niya kanang lugar diya sa kuhan, kanang Magatos.
3: Kahinumduman nga gidala pa ang 51 anyos ng lalaki o aga 48 anyos ng babae mga biktima ngadto sa Kapalong District Hospital sa tinguha nga masalbar ang kinabuhi apan pakyas tungo sa bunog ug samad nga nahiaguman. Kalabot ini nagpas pasakan og kaso ngadto sa piskalya. Ang mga kabanay sana matay nga magtiayon sa katuyuang buot makabot ang hustisya.
4: For filing na ang case ana naman sa piskal jud.
3: Dugang pa sa imbestigador nga andaman ubos sa iyang obligasyon ang driver sa kotse kalabot sa Itabo. Wala pa sab kumpirmasyon ang kapulisan kung nakainom ba ang maong driver kalabot sa maong insidente na pinundum ang kapulisan ngadto sa tanang motorista nga dublihon ang pag-amping sa kadalanan og likayan ang pagmaneho nga nakainom og kung wala sa kondisyon aron malayo sa posibleng disgrasya. Wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
5: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, laing batanon nga magtiayon patay human mapaslak sa wing van. Ang detalyes report tanukod sa XFM Pagarian. Pinagin na ni katropang Jean Escalante.
5: XFM Report.
6: Patay ang batan-o magtiayon human mapaslak ang ilang isakyang single motor sa ligid sa wing van dito na Pitas Barangay Poblacion Kumalarang sa Buanga del Sur pasado alas 5:43 sa buntag gagapong adlaw. Gila mga biktima mga katropa nga sila si Rene Bayot Jr. ug Regis Saladaga. Sumala pa nga gihatod unta sa iyang bana ang iyang asawa dito sa Barangay San Jose Lapuyan sa Buanga del Sur tungod kay dito kini manganak apan wala na kini nakaabot pa human na banggaan sa usa ka wing van nga nagbiyahe paingon sa Sambuanga. Sa pagkakaroon mga katropa, gitsas na sa pamilya ang ilang mga patayang lawas alang sa pagpahilo na. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa Nikayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jen Escalante, XFM News.
5: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, gugma, nagpabiling rason sa pagpanunggab sa mag-live-in sa South Cotabato. Ang detalyes report ni katropang Philip Oligario.
5: XFM Report.
7: Nagpabiling gugma ang rason nga ginatutukan sa Surala Municipal Police Station sa pagpanunggab patay sa mag-live-in partner sulod sa ilang panimalay ni Atto Milabay nga adlaw sa Purok Malipayon, Barangay Muloy, Surala South Cotabato, alas 11 sa gabi. Giila mga biktima nga silang alias Nene, 55 anyos o kaipo ni ini nga si alias Boboy, 72 anyos nga liburer, samtang as suspect mao si alias Tonton, 48 anyos nga mag-uuma o residente sa Barangay Talahik, Surala, nga kanhing kaipo ni alias Nene. Base sa report sa kapulisan, misunod ang suspect sa balay sa mga biktima samtang gapahulay, dayon kalit nga gidunggab makadagang higayon, hinungdan sa ilang kamatayon. Nakaangkon o daghang sama dinunggaban sa manilaing parte sa lawas ang duha ka biktima nga buoton ta magpakasal nimbulan sa Mayo. Sikop ang suspect pinaagi sa mga miyembro sa BIPAT sa Barangay Dahay alas 12:20 sa sayong kabuntagon sa Purok Maligaya kung diin na recover sa suspect ang usa ka bolo nga gituuhang mao'y gigamit sa krimen. Sumala sa suspect nga sa dihang nadungog nga magpakasal na ang iyang kanhing kaipon o ang bagong hinigugma dili niya kinimadawat tinungdan nga gibuhat ang krimen. Sa pagkakaroon ng ayo na lang og pasaylo ang nasampit ka suspect sa mga kabanay sa biktima samtang nagpabilin kini sa presuhan aron natubangon ang gipasangat nga kaso. Mga katropa, too much love can kill you. Busa mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na lang aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
5: Balitang regional, balitang sa regional.
1: So muna mga katropa, too much love will kill you. Stilan. Na mo to nga mga katropa na wak niya madawat mga katropa ba nga kaslur nun na ang iyahang ex mo to nga gipang panunggar dito mga katropa naon ang mag live in partner pastila. Padayon ta katropa sa laing detalye sa tong balita sa regional. Unom ka vehicular accidents natala sa Malaybalay City sa buwan sa Abril ning tuig 2026. Ang detalye sa report ni katropang Prince Ubra.
5: XFM Report.
8: O kabat sa walo ka vehicular accident ang natala sa Malaybalay City sa nakalabayang bulan sa Abril ning kasamtangang tuig. Kini base datos sa gipagula sa CDRMO Malaybalay ni atong Mayo 4. Sa walo ka natalang disgrasya sa kadalanan ning syudad sa gad na lambigit mga motor o gasagad usab ni tabo sa gabi pipila sa mga barangay nga nakatala og disgrasya diatong Abril 2, 2025 ang maong barangay Bangkod Patpat Kasisang Kalasungay ug San Martin. Sumala sa CDRMO malay-balay nga niadtong bulan sa Abril mukabat sa 106 ka mga search and rescue operation ang ilang natama sa maong ihap gawas sa 8 ka vehicular accident. 26 ka mga pasyente ang gitransport alang sa medical care gamit ang user patient transport ug 12 ka other office related activities ug 7 ka standby medics ug 10 ka assistance ug 39 ka UR monitoring ang tig-usa ka vehicular fault clearing operation, medical related cases ug fire incident assistance. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas isang tumblas gulmunian alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrupang Prince Umbra, XFM News.
5: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, ditali na karon sa balita sa national.
5: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Gibutyag ni Senador Robin Padilla nga plano sa minority bloc sa Senado nga babagan ang pag-convene sa Senado isip usa ka impeachment court sa higayon nga mapasa sa House of Representatives ang articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa usa ka interview, gipasabot ni Padilla nga kabahin sa obligasyon sa minorya ang pagsupak sa mga issue sa Senado lakip na ang hisgutanan sa impeachment. Dugang ni Padilla, kini nga lakang nahiuyon sa parliamentary procedure o sa prinsipyo sa demokrasya. Matod niya, natural lang supakon ang pag-convene tungod kay mao kana ang papel sa minorya sa balay balauranan. Apan niluwat og pamahayag sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga wala pa sila'y formal nga panaghisgot mahitungod niini nga plano. Sila si Senador Jinggo Estrada og Amy Marcos nagkanayon usab nga wala pa kini maapil sa ilang mga tigom bisan og gila nila nga nahimong vocal si Padilla sa maong isyu. Sa pagkakaroon, wala pa ipinal nga desisyon ng Senado kung kanusa o kung mukonvin ba sila isip impeachment court samtang nagpaabot pa sa posibleng pag-transmit sa articles of impeachment gikan sa Kamara.
5: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
5: Balita sa international. Balita sa international.
1: Nagpahigayon karon og pagpabakwit ang mga medic alang sa duha ka pasahero nga nagpakita og mga sintomas sa hantavirus human sa gidudahang outbreak kasulod sa usa ka luxury cruise ship nga kasamtangang anaa sa kadagatan sa West Africa. Giba naman ang moabot sa 150 katao ang pabilin nga na-stranded sulod sa maong mahalong barko. Human nakalas ang tulo ka pasahero, usa ka magtiayong Dutch o usa ka German national. Pipila usab ang nalandig sa tambalanan lakip ang usa ka Briton nga gidala na sa South Africa aron matambalan. Ang hantavirus usa ka talagsaon nga sakit nga mahimong moresulta sa seryosong problema sa respiratory. Makuha kini pinaagi na sa hangin nga kontaminado sa ihi o hugaw sa ilaga. Apan sumala sa mga eksperto, dili kini daling makatakod gikan sa tao ngadto sa laing tao. Tungod sa maong sitwasyon, wala tuguti sa nasod sa Cape Verde nga modunggo ang barkong MV Hondios o sa ka-Dutch flag vessel isip paglikay sa mga or sa pagkatag sa sakit. Apan sumala sa World Health Organization kon WHO, ubos ra ang risgo niini sa publiko o walay kinahanglan nga travel restrictions.
5: Express Balita, Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Gilista karon nga questionable ang status sa star sa Minnesota Timberwolves nga si Anthony Edwards alang sa unang dula sa ikaduhang round sa NBA playoffs batok na sa San Antonio Spurs. Sumala sa report sa team, panayon pa ang giantos ni Edwards na ang iyang injury sa walang tuhod. Nakuha sa mga All-Star guard ang injury atol sa Game 4 sa ilang inkwentro batok sa Denver Nuggets sa unang round sa playoffs. Tungod sa mga kondisyon, wala na makadula pa sa Edwards sa misunod nga duha kadula sa Timberwolves. wala pa sila hingpit nga nakasulod sa ikaduhang round. Dako kini nga hagit alang sa Minnesota tungod kay si Edwards ang usa sa mga nagunang sinaligan sa ilang opensa. Sa pagkakaroon, padayon pang giobserbahan sa medical staff ang iyang tuhod aron masuta kon mamahimo ba siyang makasalmot sa pag-atbang nila ni Victor Wembanyama og sa San Antonio Spurs.
5: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa entertainment. Sobling gibaliklantaw sa Mexican superstar nga si Thalia ang iyang espesyal nga koneksyon sa mga Pilipino humaniya na kahimamat ang K-pop girl group nga Bini. Sa Billboard Women and Music Awards nga gipahigayon sa Los Angeles Palladium ni adtong miaging semana. Atol sa mga kalihukan, nakadawat si Thalia og Icon Award samtang ang Bini gipasidunggan usab isip Global First Award honoree. Sa iyang Instagram post, gipadayag sa aktres og singer ang iyang lawom nga pagbati sa Pilipinas tungod sa init nga pagdawat kaniya kaniadto. Ilabi na ang kalampusan sa iyang tagalas telenovelas og ang iyang halinon kaayong concert sa Aranita Coliseum. Sa iyang gipangutana o sa diyang iyang gipangutana mga katropa si or gipangutana siya ni Joanna o sa kamiyembro sa Bini kung doon na ba siya ay plano nga mubisita pag-usab sa Pilipinas. Daling nito ba ang sister o ban ang pahiyom kung inyo kong imbitahon. Kini ang panagitang nagsilbing timailhan sa nagkakusog na koneksyon sa international nga pop culture o sa OPM scene nga mas gipakusgan pa sa ilang kolaborasyon o pag-ila sa talento sa mga musikang Pilipino sa tibuok kalibutan. Si Thalia nailhan sa iyang salida sama sa Maria Mercedes, Rosalinda, Marimar, Maria La Del Barrio o uban pa sa tuig 1997 hangtod tuig 2000.
5: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, mga katropa. Kaning si Thalia, panahon pa ninamo mga katropa. Now, at least mga katropa, na-recognize sa Bini, no? Ang kasikata ni Thalia sa amo ni nga panahon mga katropa. No, mora gihapon mga katropa. Kaning Thalia gihapon. Alright, mga katropa, mo totong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, gikan mga katropa sa regional, gikan sa national, ingon man mga katropa, gikan na sa international og syempre ang ato ang balita sa paugnat sa kusog og natad mga katropa sa entertainment. Adlaw karon nga Miyerkules mga katropa, ayaw kalimot labi na sa naay mga transactions karon. No, dili kalimtan mga katropa. No, labi pag may mga bayro noon sa tubig. Nay bayro noon sa kuryente. Muna mga katropa, dako kayong surcharge. Manang ay kalimot mga katropa sa pagbayad. Muna ingon mga katropa, sakit man sa tungdughan pero kailangan nato ng bayaran. Muna mga katropa. Saon man, responsibilidad na natay mga dugang responsibilidad karon mga katropa mo nang perminti kita maning kamot ani. Alright, good morning sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live mga katropa. Nagabang diri di sa ato ang Facebook page. Hinayon nato ni mga katropa og hinahinayon nato ni karon og pakli mga katropa. Good morning ka katropa Beverly Pataho. Marajaw na morning Ma'am CJ. Shout out sa tanang galantaw sa inyong live from Habonga, Agusan del Norte. Jeneline Arceo Amaro, good morning. Rigor Narocla, good morning katropa. Watching sa Express Balita always na aray available nga Y2H product. Shout out sa 91.3 XFM Persona. Thanks, God bless and more power. Yes! Nagawas-awas ato ang produkto katropa ang Bronx Road. Rigor na rock lang diyan. Sorry. Mar the 2-8 Matignaw, good morning. O, syempre, asap, good morning. kang katropang Lina si Pataho, katropang Dahi Chavez, sa mayong blessed Wednesday, Ma'am CJ, watching live sa Express Balita o sa tanang tigpaminaw. Happy blessed day sa tanan. God bless from Alegria. Good morning usap kang katropang Randy Santisas, Janeline Arceo Amaro. Good morning kang katropang Aning Liliba. Good morning, Ma'am CJ. Shout out na ako ang tanang taga-barangay Hubang og good morning. Kang Ate Grace Apolinaria Vivero, good morning usab nga gapaminaw mga katropa diha sa may syudad sa Bayugan. Kanunay ni mga katropa og di sa live. Katan-aw og live mga katropa gapakusgan pag inang radio diha sa may barangay Bukak. Di basta-basta ka sa porta. No, kang Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. No, og syempre sa uban sa imuhang kapikas diha ma'am. Daghan kaayong salamat sa kanunayng pagsalig no sa ato ang mga produkto sa Yes to Health. Si Ma'am Ading Granaderos Dapar mga katropa, hilig ni siya gakapi og premium D3 coffee mix. Mao na nga perminti mga katropa ang himsog og ambungan, di ba ma'am? Alright, so mga katropa, wala man tayo igong oras nga mo padayon pa sa unahan. Musunod ang programa ang Bullseye. Inyong makauban niya si katropang Junji o katropang Ray Sura Vasquez. Salamat sa itong mga hookup stations. Diyas sa Metro FM Trento, Madiri sa Gutierrez. Dagan kayong salamat. Metro FM Rosario, pinagi na ni Chel Montanes. Metro FM San Francisco, pinagi na ni Janly Kiamhot. Og kang JJ Ella, diyas sa Metro FM Bayugan City. Dong Rodel Tixon, dagan kayong salamat katropa. Diyas sa Metro FM Prosperidad. Sangalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News Agusan sa pagpanguna na sa mong station manager katropang Ray Sura Vasquez o syempre sa mong news desk katropang Limuel Ukay sa itong mga anchors o reporters katropang Junji Lebrias, katropang Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Sa kuang sparring partner karon sa technical department katropang Harvey Hiramis, dagan kaayong salamat alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Kininyong katropa CJ Salvan Luy, kiniang Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan!
3: Kung gwapo gani mo, Totok, unsay tawag?
2: Kiligon!
4: Ah.
3: Kung pangit gani ang mo, Totok, unsay tawag?
2: Edi Manyakis! Exciting! Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo Blasco.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
2: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
2: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Horas Catrupa a las 7 y 8.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, virtus, discretio, monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-an nga probinsya sa Agusan de la Sor. Welcome na pod mga katropa sa tuang tulumanon ang programang
2: Bullseye!
4: Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye. All right, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, duna kita ya alas City just na mga gatrupa. All right, once again, welcome, welcome na usaw sa itong paraguban. Binigyapon sa itong programa nga Bullseye mga katrupa. Kaming inyong katrupa, ako si katrupang Rhys Celeste Sura Vasquez.
1: O katrupang Jonje Librias.
0: Bago banta, hangtod alas 9 ninga buntag mga katrupa. Adlaw na usab nga Miyerkules, pizza 6 ning atong bulans Mayo 2024 mga katrupa.
1: Bullseye! Next week mura katunga na butas Mayo.
0: Ano nga tunga na butas sa Mayo?
1: Grabe.
0: Oh, nga na kadali ang atong dagans panahon. Then of course mga katrupa hinaot nga anaa ang tanan sa maayong panglawas bisan pa man sa hagit sa kinabuhi sa kalisod sa panahon mga katrupa. Kami manginaot nga naa ang tanan sa maayong kahimtang. Ningkamot lang ta. O, sayod man ta mga katrupa nga ang kwarta dili na mo duol kung di ta maningkamot. No? Abaga na to sa pag-ampo sa itong labang makagagahom nga kita mahatagan sa grasya mga katrupa. Mga katrupa, ang atong tulungan nun ay kamukalimot nga atod kinis maayong nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiyon ay garantisadog lahutay. Basta mangita mo sa produkto sa Yes to Health mga katrupa, hinumdumi usab ang pangalan nga Yes to Health Incorporated para dili mo maligaw, dili masayang ang inyong mga oras, kwarta, mauna nga timanigan. Wadto mo sa mga butika, ingnagyod nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Usa sa mga produkto nga ginabalik-balikan og nakatabang gayod sa kinabag-ang katawhan mga katrupa kining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Timaning pangalan na Santon Plus Gold Herbal Capsule para asa man ni siya mga katrupa. Mauni siya ang mag-protektar, mag-repair sa mga problema din sa itong lawas mga katrupa. Kay sayod kita karong panahon na grabe gyud ang kining mga pagkaon nga mao'y makahatag og kadaon sa itong kalawasan mga katrupa. No? Santon Plus Gold Herbal Capsule ato ning mapalit dinha sa mga butika mga katrupa. Doon sa inyong dakpit usab sa mga dagko nga mga butika sama sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o kining generika nationwide mga katrupa. No? Pangitaan na din ha. Anya, dirisab sa itong sibyaan. Sa kakamodiri ah, naa-available ang mga produkto mga katrupa. O, kung naglisod mo, pumangita din sa uban ng mga butika. Okay? At usap tulaman nun mga katrupa, hatod Chris, mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer usap mga katrupa. Maupon na, nag-abang sa itong mga farmers at itong mga mag-uuma. Karong panahon na kay lisod, mananumta nga siguruhon mga katrupa, mas maayong gamitan ato kana sa fertilizer nga Crop Gold Fertilizer. Maangko na ito kini na adya sa mga agro-store.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, good morning!
1: Okay.
0: Once again!
1: Mayong buntag!
0: Kumusta? Ang atong numero mga katrupa sa mga naminaw sa radio diha nga wala magka-online. Hala, i-text ang numero cellphone number 0919-793-1893. Muna ko ha, 0919-793-1893. Anya, ang atong mga higala din ha ang nagtanaw sa Facebook. Ala, i-check ang atong mga Facebook pages mga katrupa kay kita nag-online na karon. Pwede mo diha magpadayag sa inyong mga opinion, reaction og of course ang inyong mga mensahe diha sa inyong mahas kinabuhi labi pag nay nagsaulog's birthday diha. Ipaabot inyong birthday greetings o unsa man ang mga greetings ina. Mga attendance ninyo din ha, di ba? Sa pag panag-uban diri katrupa nga Junji.
1: Ipaabot ra gyud ninyo baga katrupa kay mao lagi na tagaan gyud natong pagtagaan. Siyempre. Kamo ang amo ang pag-asa mga katrupa.
0: I-share na lang pod.
1: Siyempre follow og share.
0: Yan. At least kanunay og maka-share pag ito sa uban sa mga impormasyon. Okay, importante mga katrupa karong panahon sa mga fake news. Aminaw gyud ta kay para ma-counter na ito na. No? Lisod kayo ng maalanganin ta, kay atik-atik. Oo, oh, matod pa lagi sa Surigao noon.
1: Oo, oh, nagiging
0: talo-talo.
1: Talo-talo.
0: Oo, mag-maminaw gito sa mga informasyon, mga katropa. Nahala, mga katropa, ubanan sa itong mga kaingsuunan, mga kaupanan, usap nga nag-kutay, mga katropa, diri sa itong Sibian, ang Metro FM Agusan. Eh, kinsa man diri ang naa diri naka-connectar na?
1: Oh, mga naka-connect na karon mga katropa.
0: Of course, ang Metro FM Agusan mga katropa daghan na, no? Tulad pong tanahon kung asang dapitan ni mga
1: kinsa ni nakakotay. Oy, si katropang JJ Ila Gomez.
0: Sa Bayugan, no? Metro FM Bayugan.
1: Naka-connectar na mga katropa.
0: Good morning, katropang Ila, no?
1: Niya si
0: John
1: Lee Kemhot sa may San Francisco.
0: San Francisco, good morning,
1: no? Good morning.
0: Connected na sa...
1: Connected na.
0: Metro FM San Francisco.
1: Niya si Chel Montaña sa may Rosario.
0: Rosario, good morning. Diha, no, sa may Rosario, Metro FM Rosario.
1: Niya, siyempre si Attorney Risa Gutierrez sa may Trento.
0: Sa may Trento, katropang Risa.
1: Naka-connect na siya.
0: Kuhanda mo na sila, nag-aabot na ba ito sa usaka seminar?
1: No? Oy, mao?
0: Di ba ito, mga seminar sa mga attorney?
1: Seminar to sa mga attorney.
0: Mauna siya ang pagdugang sa kanang lang tip nga pangunahon na kahibalo. Diba, katropang Risa? Good morning din sa itong station manager din sa...
1: May Trento.
0: Metro FM Trento. Good morning mga taga Trento. Kumusta naman mo din ha?
1: Kumusta mo din ha, Dapita? Taga Trento hanon.
0: Ang kawat din ha, okay na ba? Sulban na ba?
1: Mga piso wifi din ha nga mga kuan. Ilongkab, bunsa ba din ha?
0: Na okay na ba to?
1: Mura mag-drugs rin ito ang nabalitaan dito nga na idakop.
0: Idakop? Sa mga itong basura nga... nakita ni katropang Risa.
1: Oy, kanto to.
0: Sige, mga katropa, alas 7:17 sa atong tulumanan. Of course, atong pagbalik, ato nang atimanon ninyo mga shoutouts din ha.
1: Oo, mga shoutout ninyo.
0: Okay, para ang inyong attendance na ato ginang ma-check din ha o ma-acknowledge, no? Ay matag-adlaw na agyod kamo kanunay kamo ang among kusog o bukog.
1: Kusog,
0: ha? Ayaw man ang bukog kay...
1: Ligon.
0: Ligon?
1: Ligon.
0: Okay, may nga natag-unod, huyang.
1: Unod, mabutang man na o ganang bunlis. Walay bukog ba?
0: Ang tikon gagaan ang katropang yun, Jay, ba? Hala, mga bunlisan, ha? Good morning.
1: Bunlison, no? Good morning.
0: Mga katropa, mo balik lang kita. Doon na kita, 18 minutos na kalabay sa alas 7 at unang ipasupot ng painamdom sa Sibian. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Par, par, alin pa, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo ha yung asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay! Ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, ragid ang nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like good. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Sa mga butika.

0: Ah. Okay, balik sa tunga pada goban ba ka trupa dura kitay ala city bounty sa isna. All right. Harb ko ana sa singawas harb na ikuan harb. Okay, ala 7:24 sa tong orasan. Kining bahin mga gadrupa hatod kinis mayo nga kabubuton usam sa Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule alang intended sa mata. Ato ning tumaron mga gadrupa gel soap gel but pasabot homok ni ang ilalom ni gel. No? Nga diin mas dali kini nga mo absorb din ha sa atong mata mga gadrupa. Pero kanunay na mo gina-abiso nga mas maayo good nga unang-una para perfect good ipa-check up sana imong mata kung mata ba yun ang problema. Okay, para ang purpose na ito katropang Junji nga dili masayang ang gasto. Okay.
1: Lison bago pataka
0: kag. Oh, sayang. May problema hinoon bisag dili mata ang ano. Pero ang what I mean, walay problema makatumar ka ning Vision X bisag wala pag kasayo dog mata ba o dili mata ang problema. Pero ang kwarta sayang.
1: Sayang. Oh.
0: Oh.
1: Pre.
0: So kung mata gyud ang problema unya Vision X imong gi
1: inom
0: mga gadrupa kini maayo perfect. No? So kamo din ha kung naay problema gyud sa mata. Puriya lamang siya katong mga nangabutan na. Dito po hindi katong pang J.J. Katong mga nangabutan na. Imposible naman po.
1: Buta na gani. Grabe na.
0: Di ang parehana.
1: Miracle na kayo na.
0: Oh, kanang katarak. Kanang katarak. Operahan naman gano'n siya.
1: Opera, oo. Grabe naman yun na.
0: Oo. Pero katong mga nag-blur.
1: Magluha-luha.
0: Magluha. Unsa pa na din na akin eh. Maayon eh.
1: Oo, ang vision.
0: Oo.
1: Vision.
0: Pero kanang operahan na gano'n mga katropa. Ang tabunan na gano'n. Hindi na po na.
1: Dili
0: na po na. So, muna ha. Vision X Plus of Gel Capsule. Mapalit kini din ha sa mga katupa, din ha sa mga butika o kadiri sa itong Sibyaan. Okay. At usang i-shout out ning itong mga higala katupang Junji. Eh?
1: Oo.
0: Tanawa sana diya sa imong
1: sa ito ang
0: library din ha. Ginsana din ha.
1: Oy, si Gloria Lupina. Ay, grabe niya. Kuan ani?
0: Oh, good morning. Katupang Gloria ha. Kinsa pa na diha?
1: Oo. O niya si Mar Datuin Matignaw. Good morning.
0: Katrupang Mar, no?
1: Oo, niya. Mayong buntag ni mo diha, Mar. O niya si Langlang Colintas Ates. Diha, Depitas, may Buy na Gracia Talakukun.
0: Talakukun, good morning.
1: Good morning.
0: Diha si Katrupang Nili Maputi. Good morning, diba diha, Katrupang Nili. Huwag paglupad, no? Sige po ni Paminaw. Gasunod sa itong programa. Oh. Thank you so much, katropang Nili Maputi. Sir, dili raban ni sila maglangay o...

0: ngano man pud na diha Silco unsa may nahitabo? Oh, nga ang mga schedule din ha,
1: di magkakuan.
0: Gigihatag naman.
1: Kadto nakalabay nga adlaw, lali magagikan gigan pag alas 3 god. Nya nakabalik alas 8. Limang kana. O niya gahapon ni kuan na pud.
0: Pitok-pitok na pud. Oy, nahala sige.
1: Sige.
0: Salamat ka tropang Yuan. Good morning nimo di ka tropang Yuan. Pasti na nagpitok-pitok demo din ha. Nahala. Si Katrupang Iwan to?
1: Oo.
0: Murag dito si Katrupang Iwan. Kinsa man to? Adiday. Sige. Sa man to nagpitok-pitok dapat. Okay. Salamat sa nag-text sa to ha. Dito si Katrupang Iwan, no? Pero di nag-text po si Katrupang Iwan. Ingon siya nga, good morning, naminaw na sila karun daw. Ha? Wala na nag-burnout nito sa biyugan. Katungo sa mo ay nag-burnout.
1: Sa kuan? Esperansa.
0: Esperansa to dapit, no?
1: Esperansa.
0: Sige, thank you so much. Sa ato po nga Facebook page, ato po di Timbaya, no? Good morning, ang Katrupang Ruben Marabiles. Katrupa, may buntag po ni mo niya, Katrupa. Si Katrupang Aning Liliba.
1: Oh, good morning. Katrupang Aning Liliba.
0: Aning Liliba, sunod si Mana na ba? Katrupang Aling.
1: Uy!
0: Si Katrupang Yunje, gidam-gudam-go na naman eh.
1: si Katrupang Jeremias Moraldi.
0: Oh, good morning,
1: Kagawan. Si Kagawad, Jewel, no? Jewel Kagawan, Kubilo.
0: Kubilo, ha?
1: Agoy, sunod si Mana na gdito. Amag di ay. Sunod si Mana na yun.
0: Ang kapistahan.
1: Kapistahan.
0: Kalaruho na ito.
1: Atong kalaruho. Murag Lunes.
0: Lunes?
1: Oo, murag Lunes na.
0: Ikaw alam man taron, be? Napit siya sa ice.
1: Sa ice.
0: Basta kay Mayo, madayon
1: ka na. Dayon.
0: Nahala. Bitaw. Salamat ka, Drupang Aning Liliba. Good morning. Usap niyo mo dinaan. Uy, happy birthday daw. Shout out po si Lalan Sog Tam Tam.
1: Uy, birthday.
0: Ang nag-birthday si Bus Tawing.
1: Tawing.
0: Aha. Atong klaruhon ng iyang mensahe. Good morning, Sir Ray, Sir Junji. Shout out na ko si Bus Tawing.
1: Tawing.
0: Og happy birthday. Bus Tawing. Happy birthday na muli, Bus Tawing.
1: Bus Tawing.
0: Nagpatugtog tag-birthday greetings karon.
1: Sige. Kabala ka, Bus Tawing. Taga-asa man eh, si Bus Tawing.
0: Taga-asa man eh, katrupang aning lilibas si Bus Tawing. Good morning ni mo, Bus Tawing.
1: Happy birthday. May hubang ha.
0: Greetings na ni katrupang aning lilibas. Sige. Katrupang puting manok. Uy, di may manok diri ah. No? Mauro ba ni paborito ni Katrupang Rikmar? ang manok, no?
1: Katrupang Rikmar.
0: Puting manok, mayong buntag, Katrupang Jun o Gary.
1: Oy!
0: Sa Purok Juan, Alegria.
1: Alegria, oy.
0: Hindi ay taga-Alegria.
1: Taga-Alegria, nana. Oy, si Tatay Talisik.
0: Si Tatay Talisik, good morning, Tatay Talisik.
1: Di gina to kalimtan si Tatay Talisik.
0: Di kalimtan dapat, no?
1: Oo, di gina kalimtan niya.
0: Nakamata na ba si Tatay Talisik? Good morning, Yuria.
1: Good morning, Nimo Datay.
0: Di basta-basta.
1: Di basta-basta, di Tatay.
0: Di apa si Katrupang MJ Erika Junior Paharon.
1: Oy, Paharon.
0: Ingon siya nga, Brad J.
1: Oy.
0: Gaya kong sticker ninyo, be. Oy, sure.
1: Oy, sige.
0: Ina, di ate sticker diri. Sige.
1: Kaanta kag sticker kay.
0: Imo ni kaila?
1: Kaila na.
0: MJ Erika Junior Paharon.
1: Paharon, siyempre, kaila kay nato ni.
0: Kag sticker, kag sticker. Pila ka box sticker imong kinahanglan. Sige, sige.
1: Kitaan ka na mo, dalhan ka na ko.
0: Katong mga ayog sticker, ato gyud pangatagan.
1: Kaan ato.
0: Ingon lang mo diha. Sige, sige. Thank you.
1: Thank you kayo.
0: Ya, diri sa Picas nga page. Sa may, na-okay na gyud ang signal karon katrupa from Yuan Vegetarian.
1: Ay, thank you kayo, thank you.
0: Salamat kayong katrupang Yuan, ha?
1: Katrupang Yuan, thank you kayo. Muna ito ang kuan ba, ganing monitor na ito.
0: Mag-yun.
1: Burnout pa ang kurente kaysa iya, ha?
0: Bitaw.
1: Listen ba ng monitor ang kurente? Palong man, kini, di magini mapalong kayo. Mumisens magini.
0: Good morning. Kuno kang... katrupang Tonyo Munoz.
1: Oy, katrupang Tonyo Munoz.
0: Very good, basta-basta. Ayo,
1: ato yun yung amigo yun ano de, si katrupang Munoz. Amigo kay nato ni.
0: Kaysa pa ni mga nagtulog-tulog pa din hanga, wala na tuma-shoutout, ha?
1: Good morning, dihan ninyo,
0: ha? Good morning. Katrupang Benson Pataho, may buntag usap.

0: Hoy, binsyon pa taho.
1: Oh, di na, nakatakang na.
0: Kasi lang, mudagang ko gagawa daw ko, Permente.
1: Ama ba?
0: Ikining amiguhon ako ning mga pataho.
1: Oh.
0: Ay, ho, Permente.
1: Ayaw daw.
0: Ito yung daghana.
1: Oo.
0: Daghan gayo ni.
1: Oh, di basta-basta ni mga...
0: Pataho.
1: Hoy, di na nga itong amigo. Second drop ang Iron Heart.
0: Hoy!
1: Oh, Jesus said,
0: Oy.
1: Man shall not live by bread alone,
0: Oy.
1: But by every word that comes out from the mouth of God.
0: Oy, dili niya ay mabuhi ang tao sa pulong lamang.
1: Sa teksto?
0: Matiyo ko 4-4 man eh.
1: Matiyo ka 4-4?
0: Oo.
1: Oh, timanan gyud ni mga katropang
0: Jay. Oh, timanan,
1: basta-basta si katropang Jay. Buta yung teksto katropang Iron Heart.
0: Basta kay Mateo 4-4 niya.
1: Para ma-share nato sa tanan.
0: Oh, sa tanan. Ligwapo kayo bito. Tinuod magyud ning dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang.
1: Oh, correct.
0: Dili mabuhi sa mga pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios.
1: Tinuod, tinuod. Katropa, butang yung teksto ha kay para ma-share nato. Oh, sa mapananglitan nga kini atong mga planos kinabuhi katropang Junjay. Dili na ito unahon ang plano.
0: Yes, oo.
1: Unahon yun na ito pagkaplag ang atong labang magagahom, no?
0: Tinood yun.
1: Oh, so, of course naman, tinood mo ito ka nga, kana mga plano, stawhano na siya.
0: Oo, tinood, oo.
1: Pero, unahon yun na ito ang Diyos sa pagkaplag, no?
0: Tinood yun na siya, katropa.
1: Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of love
0: God,
1: and His righteousness.
0: And all these things shall be added unto you.
1: Pastilan, katropang yun. Buta ka lagi teksto, katropang Iron Heart, kay para ma-share na ito sa pan.
0: Tinood na, oy.
1: So, anak na siya mga katropa, ha? Sige. Doon na kita'y alas 7.35, mas maayang mag-gidning doon ay
0: mga
1: kanabang maapil sa atong isutanan
0: riya,
1: mga pulong sa Diyos.
0: Salamat na po tanigat.
1: Labi pa kay buntag pa. Nindot yun i-share nga ito sa atong mga kagisunan.
0: No? Kaya tagaan yun na ito o pagtagan.
1: Correct. No? Pero mauman lagi na mga katropa, kanang atong lihok-lihok din ha.
0: Uh-huh. No?
1: Kanang atong mga planos kinabuhi nga gusto mo din ha nga mulambo. Niaya kabalaka na inyong mga problema din ha as long ngayo tag-guide sa itong labang magagahom. Guidance. Mauna ato siyang kaplagon katropang Junji, pinaka-importante na siya kayo. No? Mateo 6:33 mga katropa. Okay. Kinsa pa di ha ang wala na itong ma-shout out?
0: Oo, basig na pa ha. Ayaw mo kabalaka kay...
1: Aha.
0: Ngayon na si katropang Iron Heart nga. Tama si Bro Junji, Mateo 4-4.
1: Mateo 4-4. Salamat katropang Iron Heart.
0: Salamat kayo.
1: Kala ba? Tama na.
0: Muna ako ang gusto.
1: Mateo 4-4. Para ma-share to sa uban.
0: Para makita nila ba?
1: Mabasa po diretso.
0: Mabasa.
1: Okay, kung timanaan na po na ito diretso, medyo taas-taas mo mga isun.
0: Taasman.
1: Salamat katropang Iron Heart. Good morning.
0: Thank you kayo.
1: Abe, kinsa pa din ha. Okay, para ma...
0: Para makuan na ito ng inyohang kuan ha.
1: Yes, katropang Ginaline Arcio Amaro. Good morning ni mo diya, katropang Ginaline.
0: Ta, Arcio Amaro, mayong morning diha ni mo.
1: Mayong morning.
0: Mayong pagpaminaw ni mo diha ha.
1: Nya, be.
0: O niya kang...
1: Richard...
0: Gomez.
1: Gomez. Dalisay. Dalisay naman po niya.
0: Dalisay naman po.
1: Lahi na po niya niyo.
0: Kini, morang nakasala yun ni Jex niya ba? Kaya morang mag-usap-usap na po niya.
1: Di, lahi niya.
0: Oh, lahi po.
1: Oh, lahi niya siya.
0: Ay, oh.
1: Richard Dalisay.
0: Uy, Dalisay.
1: Niya si Ingo siya, good morning. Shout out ko sa akong mga kauban sa Shopee Delivery. Ah, Shopee
0: Oy,
1: siya.
0: Shopee Delivery.
1: Sa Patinay area.
0: Patinay.
1: Ikaw, di. Abi niya mga
0: katropang...
1: Richard.
0: Oo.
1: Daghan mong pangalan nga Richard. Doon ay Richard Grande. Richard nga Gomez. Richard nga isa pa tong isa.
0: Daghan ba itong Richard?
1: Daghan Richard.
0: Ito ang kuha na ito dyan.
1: Niya si Peter Pindan. Good morning. Pwede mo niya.
0: Hoy! Si Ingos. Peter Pindon agway kuya
1: Ingon siya
0: mga higala na to yun eh.
1: Oh, Ingon siya nga bro John J. Musta naman ka sa wilderness Japan ka nagpuyo? Kaila gudai mo di ka basta-basta.
0: Ay!
1: hapit na rabang election sa kuha na rabang. Basta ikaw, makandidato po ka. Di basta-basta nis ka
0: po. Ay, bro, hindi. Peter, Pindon na, mga Pindon family. Mayong buntag diha ninyong tanan, ha?
1: Oh, good morning.
0: Padayon lang taas buhat katropang bro kay gini isa po din mga gibansagan ng mga gahi po ng mga debater.
1: Ah, mau ba? Oh. Good morning ni mo, bro Peter Pindon.
0: Pindon.
1: Good morning ni mo diha. Thank you so much.
0: Oh, dugay-dugay na kuwa makabalik ito, bro, sa kuan wilderness.
1: Sa wilderness.
0: Tungod sa kabisi lagi.
1: Namagoy nagtrabaho malagis katropa nga John Jepot. Oo,
0: nagtrabaho good na to.
1: Di basta-basta ni sila mga katropa. Oh, maabot to di good ta magkumpiyansa kay ningon na ba des katropang John Jepot nga butang yung teksto. Maabot ta po. Butang yung teksto kay para masayod ta ba kung
0: magkabuang manggod ang kuan, magkabuang ang tao o
1: asa pangitaon. Unsa to? Butang teksto. Basi
0: pa yun o magkapitulo di la bersikulo ba na bana.
1: Mao na problema di ha. Magkapitulo di la bersikulo ba na bana na. Wala di gud na po di madawat. Kinahanglan gud nga naargutay basihan kay
0: tinuod gud.
1: Basis man gud na, di ba? Oy, mga katrupa ala 7:39 sa atong pagbalik mga katrupa atong isigutan. Kinibang gi bagulbulan karon ni Senator Lacson gumikan kay ang iyang report, committee report.
0: Oy,
1: wa pa gyud makuha.
0: Wa pa man makuha.
1: Ang ikinahanglan nga mupirma. Pito pa gyud sila ang mipirma.
0: Oh, saon ka ana? Saon ka ana?
1: Nadili na siya magpa-interpolate mga gadrupa.
0: Oy.
1: Kining mag interpolate mga gadrupa, mauni siya ang kanabang pangutan-on si Lacson
0: kung uyon ba sila sa
1: pangutan-on niya si Lacson. Pareha na si Marculita, yung pagkutan nun si Lacson. Nga naman na yung imong committee report na kulang-kulang.
0: Kulang-kulang, wala man eh kumpletong pirma.
1: Kinsa man kunin mo pirma nga di man eh kumpleto. Kadyot na mga katropa. Ato ning palapdan unyang taon-taon ha. Balik lang kita mga katropa, humaning itong pahinanom sa Sibiyaan. Stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-X-F-M
4: X-F-M
5: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
6: Ha? Christmas tree ug lansang?
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka ba murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to, wala na yo pa na ninay na siya matmag ninay na siya nagkawala, nagkawala siya, nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakamid de bisnya kay nawala magod. Basta ka ko sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo, nakapalit yung
6: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel na ba yun?
6: Para makasure yun, dapat
7: na
6: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Daghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
6: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong gumuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige niyo mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Ok, mga katrupa, doon kita ay alas 7:47.
1: Bullseye!
0: Orasan, mga katrupa, susap ka ni sa mayong nga kabuton. Okay, sa lami, nga kapi-kaping lamian. Ayan, crab gold. Crab gold namin noon eh. Santon gold, coffee mix, mga katrupa. Basta mga gold ganin, nindot
2: yun kayo na.
0: Mahal na bang kilos gold ron?
2: Oy!
0: Mane nga, nindot yun yung kapipod katropang yun yung gold.
2: Okay, bulahan na nga itong yeah. Lawas kung makainom.
0: Santon gold, coffee mix, mga katropa, creamy. Creamy, may ngayon ang creamy. Kaya bang may pagka-cream ang kapi. Na lamay, rin ba kayo na nga na makita? Doon sa babaw, katropang yun yung nga.
2: Mula niya na aday mga green mo gawas.
0: Oo, kanang mga malunggay.
2: Parisan dayog malunggay
0: panbisan.
2: Init pa.
0: Sana
2: all.
0: Bitaw mga katropa, tinuon niya. Kung bitaw, uli ubalay. Niya, inyo na yung misis na nabay init sa termos. Kuha na. Kapi-kapi na kuha na. Tunlo yun ako itong malunggay pandisal. Sana all, palit na mo. Bitaw, no? Ay lamang yun kahulog diya kilit sa kining kanal. Kay, di na kadagan ng kuan. Malunggay pandisal.
2: Pandisal.
0: Ito mga katrupa na. Alas 7:49 sa itong orasan. Alright, good morning. Habe, wala na ba eh?
2: Para magka-proceed ta.
0: Uy, ni Saad, rabotang
2: patugtugat
0: birthday katrupang Junji, ha?
2: Basing naghulat.
0: Uy,
2: si Doris Mi Altisin po, namutangan ni Espresyo sa
0: katrupang
2: ang vision.
0: Uy, mao ba?
2: Oo, tapi na daw po nung
0: si katrupang Ma'am CJ, may nakasayod na ni, no? Ma'am CJ, basing pwede niyo ma-chat din sa atong chat group, no? Pilay presyo aning Business Plus.
2: Morag 1.5 yun ako ang
0: 1.5, imong panagna.
2: Oo, panagna ni.
0: Nadi lang ka managna kay ilusod na kayo.
2: Di na lang tana. Di na lang tana.
0: Ato sa patugtugag birthday greetings to.
2: Sige.
0: Mga katropang nag-birthday ka ron. Si Boss, kasi ito nag-ingon ni katropang kanay.
2: Si Boss Tawing.
0: Tawing, Boss Tawing, no?
2: Boss Tawing, that's Hubang.
0: Sa Hubang ba to?
2: Aning Liliba. Aning Liliba may nagkuha na to. Amot sa Hubang Baghan eh.
0: Sige, sa mga nag-birthday ka ron, Boss Tawing, happy birthday
2: ni mo. Tanan na, ha?
0: Happy birthday ninyong Tanan.
2: Happy birthday!

0: Happy birthday, Boss Taweng.
1: Happy birthday.
0: More birthdays to come.
2: Oy. Ngayon na ot ang atagaan ug taas pa nga katuigan kining ato nga mga nagselebrar.
0: Correct. Taon. Happy birthday. Labi pa sa mga nag-birthday po dinaha nga wala na to na mention. Happy birthday.
2: Basta mutungtong na ng mga bulan nga bisag di matunong sa inyohang pizza. Birthday na na.
0: Mao.
2: Oh, pizza na malay gihulat.
0: Sige. Dirita mga katrupa. Ato ning isgutan kay dugay-dugay na bining kumbate di as Blue Ribbon gamit eh.
2: Kaduha na biya ning hope na ni karon nga impeachment ba ya.
0: Pero naka-remember mo mga katrupa nga katong sa una nga si Marculeta pa ang naghawid na ng Blue Ribbon.
2: Katong sa Blue Ribbon Committee.
0: Daghan to naglaong bang kini. Kay patawag na
2: gito. Natutunan. Natutunan nga itong mga katong mga resource person, di ba? Nanunga nga. Ganong naaman eh. Diba? Si Gutisa, di ba?
0: Correct.
2: Natinalatan nito nga.
0: Nabungtag ang plano. Gumikan kay doon ay leadership bago sa Senado.
2: Senado.
0: So mga katrupa, ito ning klaruhon unsa na ning report sa Blue Ribbon Committee. Kay kining isyo, klaro kayo ni kining flood control scam mga katrupa. Nga diin ang naitabo das Blue Ribbon Committee, doon ay partial report nga gisumiter si kining
2: Lacson.
0: Senador Pampilo Lacson. Pero ang pangutana na ini mga katrupa, nga naman nga pito pa lang ang mipirma ni ini. Nga nung pito pa man ang mipirma, nga daghan man ang sila din ha. Unya, ang giingon, noybe, ang ikinahanglan ni ini. Unsay pasabot ani mga katrupa na igitago? Na wala bagi kini sila magkasinabot.
2: Para kanako katrupa gariba. Sakto ka. Kay base magud sa proseso sa Senado. Dili gyud basta-basta mamahimong official ang report kung dili makakuha og majority sa committee members. Like for example, ha? Diba, 17. O kintahay, 17 ka mga membro. So, gikinahanglan nga makakuha og 9 ka pirma para mamahimong official committee report.
0: Oy.
2: Ingana siya.
0: So, but masabot ka doon pang actually, kanang 17, maumani sila kay kanang Senado, compose man na siya og 24.
2: O, 24 man na sila kasi senador tanan.
0: Senador. Kanang 17, maumani silang majority. So, kining giingon ni mo, nga gikinahanglan, ang Noybe,
2: si Noybe ka
0: sa ila, sa majority, Noybe ang mupirma kay sa ilang 17 sa majority, dili pwede nga tunga. Dapat
2: ka na.
0: Labay pa siya tunga. Yun. So Noybe ang ikinahanglan.
2: Mahimo gani mo ilibin.
0: Nga naman yung majority. Nga wala man po mupirma. Mano isa ka pangutana mga kadrupa. So kiningkingon ni kadrupa nga Junje, well, mamanggit na. No? So kung pito pa lang, klaro kaayo mga katrupa nga kini, partial report pa lang kini.
2: Okay.
0: Dili pa ni final. Magpabilit ang partial, dili pa ni final.
2: Wala pa gyud eh.
0: Yes. Pero dire, magsugod ang duda. Magsugod ang duda mga katrupa, nga naman, nga kulang pang pirma, sa may nakapugong sa uban. Di ba? Dako kayo ng question, katrupang Junji.
2: Kinibang sa inato-ato nga interpretation, katrupang Ray, para nako, daghan ang posibilidad, katrupang Ray, una, basin dili pa sila kumbinsido sa mga
0: ebidensya. Usana. Kay, basin di kumbinsido.
2: Magbabalaod ka. Dapat ebidensya sa. Adisir siya planuhan kung angayan ba sa isang at.
0: Of course naman.
2: Ang mangyayana ba?
0: Listen, magkain na mo sabay ka katrupang Junji nga di pa kumplito.
2: Sunod, katrupang Ray, ikaduha ni ini, basin na sila'y mga nagkadaiya nga mga interpretasyon. Ganang gitawag og findings. Unya ikatulo. Possible ba nga gusto nila mamahimong minority report? Maghimo og minority report.
0: Yes, ang minority of course naman. Well, anyway.
2: Kana isa na.
0: Actually, kung seryoso ta ani nga issue mga katrupa all about the public fund. No? Kwartas katauhan, remember, public funds, kwartanis katauhan in town mga katrupa. Mauni angay gyud ato balik-balik ko gunahuna din ha mga katrupa.
2: Ato ni tanan, no?
0: Yes.
2: Oh, aka kita ani mau ni. Oh. Ato ni tanan.
0: So, mau na nga kini-kining sitwasyon din na sa ilang binutuhay din ha. Dako kayo ng question.
2: Oo.
0: Dako kayo ng big question mark. No?
2: Mm-mm.
0: So, anyway. Inaot-untan lang magkasitol na sila katropa nga John Jay, para mulutaw yun. Man,
2: para mahibaw anong unsag yun, no?
0: Para mulutaw.
2: Mm-hmm.
0: Ang klaro nga report nga diin, mas maayo masayran sa katawahan.
2: Kung unsa na yun, unsa na ba ni? Buhay pa ba ni? Or unsa ba ni? Patay na ba? Ano ba? Para mahibawaan yun ba? Sa katawahan kay pastilan, dilibya ni basta-basta katropa ang gaya ready na ba yung tao ni 1 million ra? Bilagag bilyon-bilyon ni katropa.
0: Correct.
2: Di ni basta-basta ni nga kuan. Di ni basta-basta nga unsa ni. Hindi bang issue nga ipakahilom lang nila?
0: Maubad.
2: Dapat mahibawaan ni unsay update. Diba? Gabantay kahinomdom ka aning na ay mga butan na to ani bitaw mga kapunungan. Diba? Nagyon ay meeting.
0: Anyway.
2: Saan may update ron sa ato ang pundo? Diba?
0: Kung doon nagay, kung na ay anomalya ka trupang Junji,
2: simple na.
0: Dapat klaro o paspas gudana ang aksyon ini. Dili ni dapat dukidugayon nga diin maunay ginahulat-hulat sa mga tao. So, mauna din haakaroon nga nagka-lalisay gini sila.
2: Siyempre mga katropa.
0: So, usbon ako, kanang-kanang investigasyon din na kung naagay makita na itong anomalya, dapat klaro ganoon na paspas ang aksyon. Dili ni dapat dugay-dugayon. Maumani ang gulat-hulat din haakaroon.
2: Mao gyud da katropa no, mao ni og mao pud ni ang punto sa uban pod nga mga senador nga gusto nga madali ang report, pero katropa ang senado dili manggod ni ingon nga basta-basta lang dapat lang pud dali-dali on, dapat sigurado gyud ang ebidensya para ligon kung moabot manggaling ang kaso.
0: Nao lagi.
2: Oo.
0: Pero tanawa ka turo pang Junji, no? Kini nga ang gulo, no? Kung na ay mga senador nga wala pa mo pirma, dili pasabot nga kontra sila sa investigasyon ka turo pang Junji. Nga diin mauning gunahuna sa uban ba? Basin lang yun nga naa sila dili gisang ayunan sa report. Either sa proseso o kaha sa conclusion.
2: Kana, sakto ka. Sakto ka, no? Pananglitan si Senator Marcolita, Katropa Gary. Aktibo man po ni siya sa paglantaw sa isyo.
0: Normal. Sige man na siya react yun.
2: Sige, gali.
0: Mabuto na magka...
2: Magkaguliyang na. Magkabinailuay
0: na sila ni Lacson.
2: Magkabikil na silang Lacson.
0: Gani,
2: nag-raise ni siya og concern. Sa dili og proseso. So possible nga naa siya'y lain nga pananaw mao nga dili siya mosabay sa maong pagpirma.
0: Kini iyang pagpapirma. Mao na importante nga masamtan sa publiko. No? Mabuto nang kamo mga grupo, kanunay mo na mo ginauhag kaning mga sama aning political issues, maminaw gyud tag kanunay sa mga balita, no?
2: Kay makuha na to.
0: Kung usa lang ka panig nga tong paminawon. Normally, di kita kasabot. No?
2: Kana bitang one-sided ka sa mga issue.
0: Mao na nga
2: masabtan.
0: Dapat masabtan sa publiko. Kini nga estado karon din haa. Okay, para po ba, may baluan na ito, kinsa magyoy, tinuod yan ang sulte.
2: Siyempre.
0: Dili ni simplong, dili ni simple, nga, kanabang issue nga, maingon tag pro o anti magkahata.
2: Di ba?
0: Kay kasagari, magod karon mga katropa, pag may sigutan ganing ang issue, maingon na yun nga.
2: Mga pro-Duterte ni.
0: Mga pro-Duterte man eh.
2: Mga anti-administrasyon ni sila.
0: Anti man eh. Dili nga na, Hinoon, mahimo kita mga drupa nga transparent o kaha, kanabang neutral sa pagpananaw na o karuhon ganitong sabot. No? Kaya ang problema ani, kung magdugay ang kining pirmahanan ng drupang Junji, madili ang justisya. Ingon ba daw sila nga? Justice delayed.
2: Delayed.
0: Justice denied. Nawe, panultio na na, di ba?
2: Oo, tinood yun na.
0: O kung madili ang justisya, kisa may loo eh.
2: Katauhan.
0: Ang katauhan, di ba?
2: So, tinood ka, katropa Gary, kaya kung maabot na unta ni siya og lima kapir, siyem kapirma, mamahimo na nining official report, og dito na magsugo dayon ang mas konkretong aksyon. Gani, posibleng dunay kaso ni ini.
0: Normal.
2: Gitawag na
0: expected na siya.
2: Rekomendasyon.
0: Expected
2: og,
0: na.
2: Reforms.
0: Pero di lang yung magdali. Kajot lang, katropang Jojo, kay dos minutos, nahinay ka na itong tanaw aning kining estado niya sa pagpapirma ba? No? Dismayado kayo ng selaksyon nga nung wala mo siyang uyon. No? Wala mo ang iyang mga kaubanan sa majority nga necessity sila. Wala siya magkakuha. Sa anang nuybe? Ang sama na. Ang sama na.
2: Maghani po ang uban ani, the rest ani, ningon po nga, ay, kamura man po yung nakabinipisyo. O nanili sa aming mapirma.
0: Mga tropa, doon ay 2 minutos sa kalamay sa alas 8. No? Ato sang dungagan na natuning itong sigutanan, mga tropa, kay oras na usap, mubalik na gapon ni mga tropa, humani itong painom na standby.
1: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
1: XFM.
4: Kapitan Ludi.
5: Oh, siya man urak.
4: Labing kay Lula ba?